0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka epost office building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612 ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandzwa wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala kasi se na xitendani eGa Denesh Petele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarovela Funeral Services. I take it a chance. Heka ti kasmende ta Armarovela Funeral Services. Na mwina mlabaka ku joina. Milem kiso eb kanganyisi lepsu intu waka eba ngwana bakaleka batirwa hina. Minka pfumele kwa kela jbukwa nisha mwina eshtarateni. Kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela mtena et ofisi nta hina na le post office eGiyani. Nalo mitendele kakona tena loko kurina mofaya Armarovela Funeral Services. Wikani bukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
1: Kaya ra mwina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla eZola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke ntokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Milava certificate of compliance kumbe insurance damage report. A ho gwadjula swibokisana ntsena kambe hi minika ku tshutshwa ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
2: Kabungeni Chavani na le Valdezi, Chavani na le Valdezi eku rhandza hinga pimi eka 101.7 Vision FM la hile kaya
3: eka mahashi wa sikora na munhla eka Archbishop wa hina Dr. Malungani MP swin'we ni ndyangu wa n'wina, eka malandza ya Xikwembu n'wina lava namuntlha hi nga swin'we eka nongonoko, vayingiseri va hina va nkoka n'wina vayingiseri va xitichi lexa Vision FM na n'wina mi hi kumaka hi online eka mixo wa siku ra namuntlha ku ri sonto, mi hlangana na mfundhisi Maluleke Jamilosa hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Xikan'wekan'we ni rhandza leswaku ri namuntlha hi ya ebukwini ya Genesa, ku nga buku yo sungula eBibeleni, eka chapter 8 hi ya dyondza kona eka verse 22. Rito ra Xikwembu ra kumeka hi ndlela leyi. Loko misava ya ha ri kona, ku byala ni ku tshovela xirhami ni ximumu, ximumu ni vuxika, hlikani ni vusiku, swi nga ka swi nga yimi. Va ka hina mpfumeleli namuntlha ni mi nyika nhloko mhaka leyi vulavulaka hi ku byala. Ni rhandza leswaku ri ya vulavula hi ku byala. Ku byala swi dinga matimba. Hikokwalaho hosi Yesu a nge ebukwini ya Luka chapter 9 loko i hlaya kahle la ka verse 62 puro hosi Yesu lavekaka voko ra yena ehenhla ka xikomu xa yena ivi a languta endzhaku munhu loyi mfumo wa matilo u nga ka u nga n'wi amukeli. Bibele laha hosi Yesu Kreste a yi khoteke kona ka Luka chapter 9 verse 62 yi nga va yi hi kombisa hi munhu loyi a lolowaka. Kasi loko u ya ebukwini yo sungula ya Vatisalonika chapter 3 verse 10 yi ri munhu wo lolowa mi nga n'wi nyiki swakudya. Leswi vulaka leswaku xaka ra mina ku lolo a byi laveki. Munhu loyi a lolowaka wa nyumisa emahlweni ya Xikwembu. Hikokwalaho Solomon a ngo ri wena lolo wa nga ya le ka vusokoti ku ya kuma dyondzo eka byona. A byi na hosi, a byi na loyi a byi salaka ndhaku, kambe bya swi tiva leswaku ri nkarhi wa vantshovelo wu tata na nkarhi wa ndlala wu kona. Kutani hi nkarhi lowu vanhu va tshovelaka swa le masin'wini byi rhwalela leswi swi wetelaka ehansi byi ya hlayisa hikuva byi tiva nkarhi wa ndlala lowu nga ta fika. U ri hosi Yesu Kreste lavekaka voko ra yena exikon'wini ivi a languta endzhaku a nga fanekeriwi hi ku ya dya ndhaka emfun'wini wa Xikwembu. Bulolo i nchumu lowu khomisaka etingana. hikokwalaho loko na ha vulavula hi nhlokomhaka leya ku byala eka siku ra namuntlha, munhu u fanele eku va a tiva leswaku ri u byala mbewu ya njhani. U fanele munhu a ti lulamisela eku byala mbewu leyinene. Hikuva va kona vanhu lava va byalaka, kambe va byala mbewu leyi nga ta va vuyisela mahlomulo endzhaku ka loko va byarile. Wanuna un'wanyana ni tshama ni pimanisela hi yena eka tidyondzo tin'wana ta mina loko ni karhi ni dyondzisa, leswaku ri u ve ni nkateko wa ku hlumbana na xuma. A tirha valungu va ku huma eGermany, kutani valungu lava a va akile kwala tikweni ra hina ra South Africa. Havambirhi, tatana na manana, a va nga ri na vana, kambe ku fika nkarhi lowu va swi vonaka leswaku ri hina leswo tala kambe a hi na vana. Ndzhaka leya hina xana hi nga nyiketa mfumo leswaku hi tirhisa na? Va vulavurisana va kanetana va ku ri namuntlha hi fike laha tikweni ra South Africa hi kuma endoda leyi yi nga tirha laha purasini ra hina, kutani hi fikelele swilo swo tala eri na ndoda leyi, swa antswa ndzhaka ya hina ya dyiwa hi wanuna loyi. Kambe hikuva na yena se u kurile, u na n'wana wa wajaha loyi hi nga tsarisaka wili ya hina hi vito ra yena. Wajaha loyi va tsarisa wili va ya yi veka eka lava fambisaka swa nawu, leswaku loko va file ndaka va yi tsarisa hi wa

0: Kunene nkarhi wu fambaka loko ku karhi ku langutiwa swilo swa ti-death certificate va kuma leswaku ri ndyangu lowu wu siye xuma xa wona eka wa jaha loyi a tivekaka hi vito rero va nga ri kuma ri tsariwile. Kutani va kuma leswaku ri wa jaha i koho, va tshama na yena mavhiki mambirhi va karhi va n'wi laya, va n'wi kombisa hilaha rifa leri a nga ri tirhisaka ha kona. Ku fikile nkarhi wa jaha a nyikiwa rifa, kutani vatsundzuxi va ta eka yena va ku ri, he jaha, rifa leri i mali yo tala ngopfu, kambe hikuva a wu ri tirhelanga vafi va famba na swilo swa vona. Leswaku ri wena xuma lexi u ta xi tirhisa xi hlayiseka mavokweni ya wena, wa fanela eku va u ya kuma n'anga ya matimba yi ku yimayima. A ri ya ndleve wa jaha eka lava va taka eku n'wi hlevela, hikuva loko u khome swilo swa kahle eka vanhu van'wanyana swa va karhata. Tani a va yingisela a ya etikweni ra le kule, po a ri na mali a xava movha ya kahle ya timali, a tsutsuma a tsemakanya matiko a ya kuma n'anga leyi nga n'wi nyika ximitswana lexi nga ta hlayisa rifa ra yena. Kasi a xi tanga ximitswana ku ta hlayisa rifa ra yena, ximitswana lexi a ku ri nyoka leyi a fanele a yi sapota, a fanele a yi sapota hi ndlela leyi a lerisiwe ku va a yi sapota hi yona. Nyoka leyi a yi nga dyi vuswa kambe a yi hanya hi ngati, laha a nga heta maxaka ya yena ku nghenela na vana va yena yi heta yi ku biha. Kutani ku ta vanhu va n'wi tsundzuxa va ku humelela yini. A ku ni yile etikweni ro karhi ni vuya na ximitswana ku hlayisa xuma lexi valungu va bava va ni siyeleke xona, kambe namuntlha ni vona leswi na leswi swi humelelaka. U ri efambe tin'anga na tin'anga ku herisa swilo leswi swi nga ku onheleni vumundzuku bya yena, laha a ku fana timbuti na tihomu eswivaleni a ri emaxangwini lamakulu wa jaha. Hi switsundzuxo leswi swi nga hoxeka ivi a ya sungula ku byala hi ndlela leyi nga ri ku kahle. Buku ya Vagalatiya chapter 6 verse 7 i buku leyi nga toloveleka swinene, kambe leyi ni ku nyikaka yona leswaku u nga u ya yi dyondza. Yi vulavula buku leyi hi ku byala. Buku ya Vagalatiya chapter 6 yi hlaya kona kahle eka verse 7. Buku leyi yi kombisa leswaku loyi a byalaka leswo bola u ta swi tshovela. Wanuna loyi hikuva a byale hi ndlela yaleyo se a ri eku tshoveleni, ha ha vulavula hi ku byala. Xaka ra mina, u byala njhani? U byarisa ku yini? Mabyalelo ya hambanile. Ku na mabyalelo lama ya nga ri ku kahle. Loko hi ya ebukwini ya Exodus chapter 20, loko hi hlaya kahle eka ku nga buku ya milawu leyi Yehovha a yi nyikaka vanhu va yena lavo sungula, u va nyika emilawu leyi va faneleke eku va va hanya hi yona leswaku ri eku hanyeni ka vona va kumeka va ha na vuxaka ni Xikwembu. Hikuva loko va nga fambi hi rito ra Xikwembu, va ta byala emirukano. Rito ra Xikwembu eka verse 1. Kutani Yehovha Xikwembu xi vulavula na vona hi mukhuva walowo xi ku, hi mina Yehovha Xikwembu xa wena, laha ku humeseke etikweni ra Egypt, endlwini ya vukhumbi. U nga tshuki u va ni Xikwembu xin'wana emahlweni ka mina. U nga tshuki u ti endlela xifaniso lexi vatliweke, ni loko ku ri swifaniso swihi ni swihi leswi nge henhla etilweni, ni loko swi ri xa swilo leswi nge ehansi emisaveni, ni loko swi ri leswi swi nge ematini ehansi ka misava. U nga tshuki u swi khinsamela ni loko ku ri ku swi tirhela, hikuva hi mina Yehovha Xikwembu xa wena xa ri laveta lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona. Wa swi vona, loko u byala wa ti byalela wena n'wini leswo homboloka leswi nga mindyukano leyi wena u nga ta yi tshovela. Kambe a wu ti byaleli wena ntsena, kambe u byalela ni vana va wena lava nga tata endzhaku ka wena, ku nga vana lava va humaka ekhwirini ra wena. Vana lava vo hlamala loko va karhi va tirha, swa vona a swi fambi. Mhaka i ku wena u va byalerile. Rero ra Xikwembu xaka ra mina, hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, va byalela na vana va vona leswo homboloka, ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune. Leswi vulaka leswaku vana va wena, rixaka ra vona hinkwaro ri rhukaniwile hikwalaho ka wena. So hikokwalaho byala u karhi u tiva leswaku u byarisa ku yini. Tirha hi matimba ya wena, u nga tshuki u lava swin'wana leswi nga ta engetela matimba ya wena. Hikuva hi ku endla sweswo, u jahele ku fikelela ku fuma. Kambe tirha hi matimba ya wena. U nga tsutsumeli eku fuma hikwalaho ka ku vona van'wani va driver, van'wani va akile kahle na ti-upstairs, ku nga malandza ya Xikwembu hi ndlela yaleyo. U ku na mina ni ta endla leswaku ni hatla ni fikelela laha va nga kona. Famba hi nongonoko lowu Xikwembu xi ku planele ku famba hi wona. Xi ku nyike maandla, xi ku nyike miehleketo. Tirhisa miehleketo ya wena, u tirha u ta ya fikelela lahaya u lavaka ku ya fikelela kona. U nga tsutsumi, u nga naveli ku fuma hi ku hatlisa, hikuva sweswo swi ta ku dyohisa. Loko hi hlaya ebukwini, lahaya ebukwini ya Johana 20 verse 1, yi hlaye kahle exaka ra mina kusukela kwalaho ka verse 1 ku ya fika ka 10. Loko Maria a ye esirheni laha Yesu Kreste a lahliwe kona, u kumile leswaku ri Yesu Kreste a nga ha ri kona. U tlhela na report ya nyika vadyondzisiwa va hosi Yesu, i ri a ni yile esirheni na Maria lowun'wana, a hi navela ku ya tota ntombi hi mafurha, kambe u kume Yesu a nga ha ri kona. Petro loko a twa mhaka leyi, a tsutsuma a lava ku ya kuma ntiyiso lowu taka na vamani lava. Rito ra Xikwembu dyondzisiwa wun'wanyana a n'wi landa. Mhaka hikuva yena a ri na rivilo, u tsutsumile a ya fika asirheni Petro a nga se fika. Petro tanihi munhu la kuleke a sala a ti fambela hi ndlela leyi a kotaka ku famba hi yona a za a ya fika asirheni. Kambe mhaka leyi hlamarisaka hi leyi, majaha a nga nghenanga. olo fika ayima anyangwini. Petro aza afika angena aya kuma leswaku duku leri a finetiwe hi rona enhlokweni ri vekiwile ene ri petsiwe kahle na swin'wana na swin'wana leswi Petro a nga swi vona leswi wa jaha a nga ta a ta swi vona endzhaku mara a ri yena wo sungula famba hi ndlela leyi faneleke eka business ra wena u nga katsi swin'wana na swin'wana u nga teki swilo hi ti-backdoor tirha hi mianakanyo ya kahle ya ximunhu tirha swilo swa wena swi basa loko u ri muxavisi wa swakudya endla leswaku ri ndhawu leyi u xaviselaka yona yi basile endla leswaku ri hinkwaswo leswi u swi tirhisaka swi kahle swa languteka switshamo laha vanhu va faneleke va tshama kona swa languteka swi basile kun'wana u ta kuma va vekile ni ti hitara leti ti sivelaka etinyongani ku nga ri tihitara kambe i minchumu leyi yi kokaka tinhongani loko ti nghena swivaka ti phatsama kona ndhawu leyi yi kumeka yi nga ri na leswi swi phazamisaka vaxavi irhelo ya kahle ndhawu yo basa yi amukeriwa hi mani na mani ndhawu yo basa se ke u ta va u karhi u tirha hi miehleketo ya kahle ni hi mianakanyo ya kahle ni moya wa vumunhu u ta humelela endla leswaku ti-price ta wena ti va kahle u nga jeleli ku fuma hi ku hatlisa vana la tlhariheke etimalini u cincela vanhu hi ndlela ya kahle vanhu va ku tshemba u ta humelela eka business ya wena u nga ngeteli swin'wana leswi ngetelaka ematimba ya wena hikuva ku ya buku ya Vagalatiya chapter 6 verse 7 munhu u ta tshovela leswi a swi byalaka loko a byale leswo bola u ta swi tshovela sweswo bola so a hi vulavula hi ku byala eka siku ra namuntlha kambe na ta ku kombisa leswaku ri va kona lava va nga kota ku byala loko hi ya ebukwini ya Genesi ebukwini ya Genesi hi kuma vanhu lava nga byala kambe leswi va swi byaleke swi vuyerisa ni vana va vona ku ya fikelela ni le ka vatukulu va vona loko hi ya ebukwini ya Genesi chapter 26 loko u yi hlaya kusukela laha kusukela ka verse 1 ku ya fika ka 6 kasi u nga yi hlaya chaptara leyi hinkwayo ka yona u ta kuma mongo wa vatswari lava va nga byala kambe va byala kahle lani kusukela ka verse 1 u ta kuma Isaka loyi a tshama atikweni ra Gerari Isaka laha atikweni leri a loluvela leri ra xikwembu kumbe ku nghena ndlala etikweni rero kumbe ku nghena ndlala etikweni rero xikwembu nga xi nga pfuna xi katekisa manjheni Isaka a hleketa ku ya eEgipta hikuva a twile leswaku swakudya swi kona kona kambe xikwembu xi ri eka Isaka u nga tshuki u ya eEgipta mina ndzi ta ku katekisa u ri kona kwala etikweni ra Gerari hikuva na tsundzuka leswaku ri vatswari va wena vatswari va wena va endlile mitirho leyi ni yi tsundzukaka va endlile mitirho leyi ni yi rhandzaka hikuva va ni yingisile loko ni va nyika milawu leyi va faneleke eku va va famba ha yona. Hikokwalaho ni ta hetisisa ku tshembisa ka mina eka vona. Ni va byerile leswaku ri ni ta va katekisa ivi ni tlhela ni katekisa ni vatukulu va vona. Va ta fuma emisava. Tukulu va vona va ta va tihosi ka misava hinkwayo. Se ni ta ku katekisa masiku u suka, ndlala hi ri kona. Loko u hlaya chapter leyi hinkwayo u ta kuma leswaku ri loko a rima swin'wana na swin'wana leswi a swi rimaka na swifuwo hinkwaswo leswi a swi fuwaka a swi na mihandzu yo saseka. Fikela laha hosi ya tiko rero yi ti a swi vona leswaku munhu wo kateka, a kombela leswaku u suka exikarhini ka hina hikuva a wu ringani na hina. Hosi leyi na tshemba a yi ni ku chava leswaku ri tiko leri yi ri fambisaka ri nga tshuka ri navela eku va ri ku veka hosi hikuva switulu va ka hina swa rhandzeka. Hakunene loko u hlaya buku leyi u ta swi kuma leswi ni ku kombisaka swona. Lava hi van'wana lava nga byala kahle. Loko u ya bukwini ya Exodus chapter 2 verse 23 u hlaya ku fika ka 25 i kuma leswaku tiko ra Israel i tiko leri a ri loverile etikweni ra Egypt. Tani endzhaku ka loko hosi leyi a yi tiva na Josefa yi fambile yi lovile kumbe yi file, hosi leyi nga sala yi fuma yi khomile vana va Israel hi voko ra nsimbi ku fikela laha va dlayeriwaka na vana va xinuna va endliwa hi tihanyi leri twa Xikwembu a va rila siku na nanhlikani, ku rila khongela leri twa Xikwembu loko va karhi va khongela va rila emahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xi va langutisa xi tsundzuka switshembiso leswi swi nga tshembisa Abrahama, Isaka na Jakobo lava inge a va nga ha ri kona. Mhaka hikuva va byale kahle leswi va swi byaleke swi sele swi humelela emahlweni ka Yehovha. Leri twa Xikwembu loko Yehovha a twa ku rila ka vona a va langutisa a va tiva a tsundzuka leswi a nga swi tshembisa Abrahama, a nga swi tshembisa Isaka na Jakobo. Leri twa Xikwembu loko a va langutile a va tiva a va tshunxa a va hlamula eka ku rila ka vona. Mina na wena xakra hi byarisa ku yini, hi byala yini? Leswi hi swi byalaka a hi swona leswi swi nga ta hatisa ku vava endzhaku ka loko hi swi byarile na? A hi byaleni kahle, a hi hanyeni na vanhu va hinkwavo hi ndlela leyi faneleke. Business ya hina a ya vila matengeke, a ya vila mabaseke. Hi nga teki hambi ku ri spirit hi backdoor hikuva sweswo swi ta onha makungu hinkwawo ya ntshovelo wa bindzu ra wena. Tirha na vanhu u va tiva, u amukela munhu un'wana na un'wana laha a taka. Van'wani va ta ta va ku rhukana, va ta ta van'wana va ri ni mikanu leyi va nga yi dyondza ku ri va nga yi dyondza kona, kambe u nga tlheriseli xo biha hi lexo biha. U ta va la tlhareke, u ta va u fambisa bindzu ra wena hi ndlela leyi nga fanela. U nga hatliseli ku fuma swa wena swi le ndleleni. Tirha hi nawu, famba hi nawu. indlela leyo takateka atindleleni ta wena rito ra hina namuntlha ta dyondza fika la a hi karhi hi tsundzuxana hi ku byala lokunene
1: Mandlakazi Bekwani na le ka n'wajahe u le kaya ra xitichi hi 88.5 Vision FM la hi le kaya
2: Vision FM
3: Xivono i matimba
4: Vision is power
5: Ya mingiseriwa Vision FM imisholonene eka n'wina imisholonene n'wina mi nga yingisela xitichi lexi eka misholo n'wina mi nga teka xiboho xa ku va mi pfulela xiyanimoya xa n'wina mi yingisela Vision FM eka misholo siku ra namuntlha mi yingiseri ni ri karhi ni ku ri ya vuxeni eka n'wina hinkwenu swi nga ri na mhaka leswaku ma mi karhi mi hi kuma mi ri kwini mi nga mi karhi mi hi kuma laha ka xihondzo xa 88.5 le ka 90.0 ka 92.8 kumbe le ka 101.7 megahertz i mixolonene eka n'wina hinkwenu hi nga rivali lava nga yingisela kahle hi audio streaming laha ka www.visionfm.co.za hi karhi hi ku ri nona n'wina ha mi xeweta hinkwenu kwala mi nga kona swi nga ri na mhaka leswaku hi kwihi laha mi nga yingisela mi ri kona timheho hinkwato ta misava hi karhi ku xini va yingiseri va Vision FM i mixolo unene eka n'wina ya ku na van'wanyana lava nga yingisela eka tindhawu tin'wanyana mi kuma leswaku ra e i madyambu seni hi vulavula lava nga le ka tindhawu letiyani ta va Middle East hi la vulavula hi tindhawu leti nga le ka va Far East le hi vulavula hi tindhawu leti nga le ka nga na va Japani va China va Korea lomiyani va Thailand va karhi va yingisela va ri kwaleni ina va kona lava yingiselaka va ri ka tindhawu letiyani u yingiseriwa Vision FM ya lava yingiselaka audio streaming ya ma swi tiva leswaku ri va kona lava nga le ku dyondziseni eka tindhawu letiya ta va China va Thailand na va Taiwan ku halayani Far East hi karhi ku ri ni ka n'wina avuxeni hambi hi ta kuma dyambu lamaneneki hi ku n'wina i na madyambu hala ka yena mixwa ni ri timinete i 25 ku nga si ba awara ya nkaye mi yingiseriwa Vision FM ya eka mixo wa siku ra namuntlha mina hi mina Robert Mahori ni karhi ni yi nghene kahle etintangwini ta Manvis ni ma swi tiva ku ri Manv hi vona va ku va ri na n'wina kusuka ni mixo hi awara ya nhungu ku ya fika kwale ka awara ya 12 mixo un'wana na un'wanyana wa sonto va va ri na n'wina kasi ka siku ra namuntlha va ku ri no ka siku ra namuntlha ku na swin'wana swi nga va khoma va ya ku swi attendeni leswi bohaka leswaku swi lava leswaku ri vona va kumeka va ri kona se va kumeka va karhi va attenda swona eka siku ra namuntlha va ta kumeka va nga ri kona for nkarhinyana va vurini leswaku ri ka swi nga ndleka na sonto lowu taku na lowu n'wanyana va kumeka va nga ri kona kambe miyingiseriwa Vision FM hi nga zi hi vilela hi ku ri nongonoko wu ta ala wa haya emahlweni i mixo lowunene eka n'wina hinkwenu laha mi nga yingisela mi ri kona mi karhi mi ti lulamisela ku ya tikerekeni ni mi karhi mi ti lulamisela ku ya etindhawini ta ku khongela ta ku hambanahambana mi karhi mi ku ri i nkarhi wa ku va hi karhi hi ti lunghisela sweswiwani van'wani va kha va ku hina se hi ya ku ngheneni loko ku ve mi nghena hi na yini muyingiseriwa Vision FM yo salela ntsena hi 24 wa timinete leswaku ri n'wina mi kumeka mi va mi karhi mi ri endzeni ka kereke mo salela hi 24 ntsena timinete leswaku va mi ri endzeni ka kereke mi tshamisekile ntirho wo karhi wo sungula hi ndlela yaleyo tanihi sweswi swi tivaka muyingiseri hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi fika ekerekeni ka ha ri nkarhi ne a hi le ntirhweni tsena laha hi fambaka hi ku tsutsuma hi hatlisaka hi fika hi yima loko se ku fanele ku sayiniwa ku ta sayiniwa munhu se ku ri khalenyana a fikini na le kerekeni muyingiseriwa Vision FM a hi kumekeni hi va hi karhi hi fika ka ha ri nkarhi hi swi teka onge loko ku ve hi va vulavula hi timhaka ta ku kereke hi nghena hi awara ya 10 a hi swi tekeni ku ri ku na loyi a nga yima a nga ku tekeni ka rejistara laha gate laha nyangweni ku ri loko n'wina mi nghene ka ha ri nkarhi muni xana mi nghene hi nkarhi kumbexana mi nghene miletini na xana mi nga va mikarhi mi ya chajiwa hi misconduct a hi ti lunghiseleni miyingiseriwa Vision FM hi ta famba hi ya ekerekeni ka ha ri nkarhi hi ta va hi karhi hi fika kasi n'wina mi nghenaka laha ya ka awara nkaye vula sweswiyani swa ku ri nkarhi se wu fambile swinene ni na ntshembo leswaku ri mi le ndleleni mi yingisele mi ri ndleleni ya ku va mi karhi mi ya ekerekeni eka mixo wa siku ra namuntlha kasi loko mi nghena awara ya 10 mi yo saleriwa ntsena hi awara na 22 kumbe 23 wa timinete eka mixo wa siku ra namuntlha miyingiseriwa Vision FM kwala mi nga yingisela mi ri kona ya a ni fanele mi nyike enchumayilo lowu wu nga ta va wu karhi wu ta kahle na mfundhisi mitombeni kusuka le AGRC le kusuka le GRC mgangeni wa ka Siyandana ndiri so eka mishwa sikura mhlanta vani karini minika wana nchumayla walo kungari khale kambe eka mishwa sikura namhla mingiseni nga tatwa nwina leswaku nwina mitilulamisela mere kwini kuya ekerekeni eka mishwa sikura namhla nomboro yale ya 0637307890 0637307890 kasi inkabanyeto wa mphakelwa gezi hi wona unga endla leswaku ri swaku talatala kumeka kwa kuna ku cinca cinca nyana kambe switava swikarhi swi vuyela matshan'wini nkarhi lowu nga hetiki mbilu mingiseri wa Vision FM kasi nwina kwala mi nga kona xana mi va mi karhi mi yingisela mere kwini mi va mi karhi mi tilulamisela kuya ekerekeni mere kwini nomboro kari yona liyana 0637307890 eka mixo wa siku ra namuntlha ya mi karhi mi ku no mingiseri wa Vision FM ya hi va hi karhi ku ri no siku ra namuntlha i siku leri Xikwembu xi nga ri endla ni ri leswaku ri mina na n'wina hi kumeka hi va hi ri kona kwala hi va hi karhi hi endla yini hi ta kota ku va hi karhi hi tlangela eka rona hi va hi karhi hi tlangela hi ri endzeni ka rona hi va hi karhi hi ku no akerekeni mingiseri wa Vision FM ku yiwa kona ku ya ka dzunisiwa Xikwembu xi hi nyike masiku lamo talatala ma nga kona avhikina ni ri hi na khume hi na nkombo wa masiku ka leri ra ri hi nga ka rona ka siku ra namuntlha ni hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi ya dzunisa Xikwembu hi xigandrela hi va hi karhi hi hlangana.

0: kutlanga la ka 10 ra timinete ku bile awara liya ya nungu kambe hiko kwalao ka vanyeto ya mphakelo wa gas hi kumeka hi vaika ri mingiseri mile moyeng ka Vision FM abushini
1: ai
0: minjani
1: ukuninja
0: ai na hi vatomi la ka mandlakazi e pavement ten
1: eh mi
0: ya mara mpukini bodzunani
1: ukuninja
0: ai na hi hlayisekile nangwe makama makama endla timhaka ta ku miti lulamisela ku mita sontweni
1: ai ya ko na hi ta tele
0: eh ai mi va mirila ka mandlakazi ah ni veni vula na ni ku ah mi yingisele miri kwini mi va nkarhi mi tilungisela miri kwini no veni vula ni boxa hi nexe hayi mara ma hlayisekile bodzunani
1: hayi na hi hlayisekile minjhani
0: hayi na hi hlayisekile tintswalo xikwembu xi ve xi karhi xi endla leswaku swi koteka ku va hi kumeka hi va hi karhi hi tlhe hi ta hlangana emoyeni eka siku ra namuntlha
1: amen to kuna ntika lowu nghenaku ala
0: hayi kasi loko ku ri ku khensa hi khensa ngopfu na hina ma vona loko xikwembu xi va xa hi hlayisile etintswalo tin'wani ta matimba swinene ngopfu sweswo
1: impela
0: hayi mi ta va na siku ra kahle mi kereka kahle bodzunani inkomu ya bodzunani xikwembu kusukela ka mandlakazi le pavementeni wa ku le tshamenkana miyiseri wa Vision FM hi kona lava nga kona eka siku ra namuntlha lava nga yingisela va ri kona miyiseri wa Vision FM n'wina xana mi va mi karhi mi ti lulamisela ku ya lomiya esontweni mi ri kwihi ke ni vona miyiseri wa mina hala ka WhatsApp line ya mina la va ve va kumeka va karhi va rhumela nkandziyiso miyiseri na n'wina mi le moyeni mi ti lulamisa mi ri kwini
2: Rishile muhashi wa mina a xitichini xa hina xa Vision FM na mixeweta ka mixolo hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareth.
0: Amen.
2: Mina ni mi khoma kahle ni ri kwala a ka maxobye hi le kaya tatana mbungele hi mina ni le ku tilulamiseleni ku ya akerekeni ni khensile swinene ngopfu hlayisekani a xitichini hlayisekani inkomo
0: na n'wina mi hlayiseka tatana mbungela kusuka laha ka maxobye laha va karhi va ku mina ni ti lulamisela ni ri kwala ka maxobye a kaya tatana mbungela na n'wina xikwembu xihi a xi hi hlayiseleni n'wina ku va mi famba kahle mi karhi mi ya xidzunisa le esontweni le ndlwini ya xona ni mi ya ndlwini ya xikwembu na ku yiwa ndlwini ya xikwembu ku ri ku ya dzunisiwa xikwembu eka mixo wa siku ra namuntlha leri siku ni i siku leri hi fikaka hi ri teka tanihi vana va xikwembu hina hi fanele hi ri teka hi ri dedicata hi ri dedicatela mani hi ri dedicatela xona xikwembu lexi xa hina lexiwani xi nga hi endlela etintswalo to kulukumba evuton'wini bya hina a swi nga bohi leswaku hi va hi ri kona va kona lava na vona a va ri na timali ti va tsandzekisini muyingiseri wa Vision FM leswaku va kumeka va va ri kona ni ka siku ra namuntlha va swi va tsandzekisini ku va va kumeka va karhi va vhikela evutomi bya vona a swi na mhaka leswaku ri wena i nga va i khome position ya njhani a swi na mhaka leswaku ri i nga va i ri aka xiyimo xo tanihi kwihi muyingiseri wa Vision FM a swi na mhaka leswaku ri wena emugangeni wa ka n'wina va ku hlonipha ku fika kwini kambe i fanele i swi tiva leswaku ri wena i fanele i dzunisa xikwembu hikokwalaho ka ku va ni eka siku ra namuntlha muyingiseri ku va mi ri kona a hi timhaka ta mali leyi mi nga na yona ku va mi ri kona a hi timhaka ta ku ri n'wina ku na leswi mi nga swi endla ku va mi kumeka mi va mi ponisiwile na loko mi ri lava nga ponisiwa eka siku ra namuntlha a hi timhaka ta ku na nchumu lowu mi nga wu endla kambe i timhaka ta ntirho lowu Yesu Kreste a nga wu endla exihambanweni hikokwalaho ka ku va a nyikela evutomi bya yena exihambanweni leswaku hina hi ta kuma byini hi ta kuma lebyi nga heriki muyingiseri wa Vision FM loko ni karhi ni langutisa la ni vona muyingiseri hala ka WhatsApp line nako va ve va kumeka va karhi va rhumela nkandziyiso muyingiseri n'wina mi ti lulamisela mi ri kwini
3: Rixile muhaxi hina hi mi yingisela kahle hi ri kwala ka mandlakazi kwala ka ra xitichi ano wa xiluva kwala hi karhi hi tilungisela ku ya kerekeni
0: kensile hanu wa xiluva kusuka kwala ka mandlakazi kwala kaya ka xitichi kwala va karhi va vulaka ku no mina ni mi yingisele kahle ni ri kwala kaya ka xitichi laniwani mi karhi ku tilulamiseriwa ku yiwa kerekeni ya va karhi va ku ya kerekeni muyingiseri loko ku ve n'wina haye nkarhi wu fambini loko n'wina mi tiva ku ri kereke ya n'wina kumbexana laha mi nghenaka kona mi sungula hi awara ya nkaye ku lo sala ntsena 16 wa timinete leswaku ri mi va mi karhi mi va mi ri ndrini ka kereke ke mi kha mi sungula ntirho hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM ha swi tiva leswaku ri mataku vayingiseri ku na xiphemu xin'wanyana ekerekeni vayingiseri va ku tala mi kuma ku ri vakereki munhu ku va pfumeri vo tala ni nga ku vayingiseri

0: that vapfumeri vo tala a va xi tekile enhlokweni mi kuma leswaku ri ku na nkarhi wa intercession i kuma vanhu va lava ku fika ekerekeni ne loko sorry munhu i lava ku fika ekerekeni loko mfundhisi va karhi na vona va karhi va ya ehenhla va karhi va khandziya pulpit leswaku ri va le xitejini leyi va karhi va ya ku ri no va ya ku chumayeleni se munhu i twisisa timhaka ta ku ri loko mfundhisi va chumayela hi kona ni fanelaka ni va ni karhi ni nghena kerekeni ku na tiphati to tala ngopfu ta sevhisi leti ti va ka ti ri kona lahaya mi kuma leswaku ri vanhu va va karhi va nga tekeli nhlokweni kumbe va va va karhi va nga swi landzelerisi ngopfu kambe va lava ngopfu ku va loko va fika mi kuma nkarhi wun'wanyana loko va nghena kerekeni munhu i fika a va lete hi awara a kerekeni sevhisi yi sungule hi nkarhi wa intercession laha ku nga va karhi ku khongeleriwa sevhisi ku khongeleriwa ntirho eka siku rero ivi munhu a ya fika endzhaku ka loko se ku hindzisiwini ni le ka xiyenge xo dzunisa mi kuma ku ri i ya a ya fika loko se ku karhi ku lava ku chumayela emfundhisi hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM a hi endleni mhaka ya leswaku ri hi kumeka hi va hi karhi hi fika kerekeni ka ha ri nkarhi hi kumeka hi karhi hi hlonipha nkarhi wa kereke na wona hi ndlela yaleyo hikuva ni nkarhi wa kereke na wona wu na nkoka muyingiseri wa Vision FM swinene ngopfu ku va hi kumeka hi va hi karhi hi attenda ti-service hi kumeka hi va hi karhi hi tiphati hinkwato ta service ya siku hi kumeka hi va hi karhi hi ri ku ti attendeni hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM so eka misi wa siku ra namuntlha ni vula sweswo ni ri ka n'wina vayingiseri a hi fambeni ya kerekeni a hi fambeni ya sontweni hi kumeka hi ya ku khongeleni hi ndlela yaleyo kasi loko ku ri mina na mina ni le ntirhweni kambe a kerekeni naya ni ta va ni karhi ku loko ni suka la ni nghena kindlini ka kereke na mina ni ya ku khongeleni ya ku dzuniseni ka Xikwembu hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM ya hi karhi ni ya xi dzunisa ku va mina ni kote ku pfuka singita rero muyingiseri i singita mhaka yaleyo ku va mina ni kote ku pfuka ka siku ra namuntlha a swi nga bohi leswaku ni kumeka ni va ni pfukini kambe ni kote ku pfuka eka siku ra namuntlha hi mina loyi ni kona emoyeni na karhi na vula na n'wina eka misi wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM hikokwalaho ka ku yini na hikokwalaho ka ku va ni mina ni va ni karhi ni katekisiwile hi tintswalo ta Xikwembu leti nga kona ehenhla ka vutomi bya mina ku va ni kota ku va ni ri kona eka siku ra namuntlha a hi nchumu lowu ni nga wu endla ni a hi nchumu lowu ni nga wu endla wu nga endla leswaku ri ma ni ri kona there is nothing that I have done lexi xi nga endla leswaku ri mina ni kumeka ni va ni karhi ni qualifya kambe ko va ntsena ku ri tintswalo ta Xikwembu ta ha ri kona henhla ka mina muyingiseri wa Vision FM loko tintswalo ta Xikwembu ta ha ri kona henhla ka hina a hi kumekeni hi va hi karhi hi xi khensa hi xi dzunisa Xikwembu lexi xa hina lexiwani xi nga xona lexi xi nga mutumbuluxi ku nga xona masungulo ku nga xona mahetelelo ku nga xona muendleri wa hina hinkwaswo leswi hi swi dingaka evuton'wini bya hina a swi nga bohi leswaku ri kumeka swi va swi karhi swi hi endlela hi ndlela yaleyo kambe swi va swi karhi swi endleriwa hina hikokwalaho ka ku va ni Xikwembu lexi xi na rirhandzu ri kulukumba ngopfu ehenhla ka vutomi bya hina muyingiseri wa Vision FM a hi fambeni ya kerekeni ni hi va hi karhi hi ya ku dzuniseni ka Xikwembu hi va hi karhi hi ya ku khongeleni hi va hi karhi hi ya endla migingiriko hinkwayo leyi nga kona ekerekeni kasi laya ka 10 timinete ku nga si ba awara 9 ni ta va ni karhi ni mi nyika enchumayilo laniwani ni vurile ni ku ri a ni fanele ni kumeke ni karhi ni mi nyiketa wona le eka awara liya eka 10 timinete ku bile awara ya no muyingiseri wa Vision FM loko ni karhi ni cheka la ni vona hala ka WhatsApp laniwani ni karhi ni vona nkandziyiso wa rito va nga wu rhumela muyingiseri na n'wina mi le moyeni ka Vision FM avuxeni eya ma vona eya va kumeka va karhi va nghenile moyeni hi ndlela yaleyo kambe mi kuma ku ri muchini wa mina va ka ri nga ndli swona kambe ni ta tlhela ni va teka hi ndlela leyi muyingiseri mi le moyeni
1: hi pfuleleni ri vantina na hi laha ku nghena ka mi pfukini Pastor Mahuri hayi mi yingisela hi karhi hi tsutsumu hi mi yingisela hi karhi hi tsutsuma hi karhi hi hlamba hi karhi hi prepare hala tlhelo laha ku ya dzunisa Yehovha loyi a nga swi endla ku na namuntlha hi kumeka ha ha ri ku copeteni ha hi femula a hi ku rhandza ka hina a hi vutlhari bya hina kambe swi endliwa hi lowa matimba hinkwawo
0: Amen. Ya i mana xihlovo kusuka le tikweni ra le kule le eFrance le matweni va ku hi pfuleleni hi nghena a va se pfala va ta vuya va ta pfala siku ra ha ri ri kulukumba a ni ma swi tiva viri nhlikana valeli na hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM a hi fambeni swin'we mina na n'wina hi va hi karhi ku ri hi le ku ti lulamiseleni hi karhi hi ya etikerekeni ta ku hambanahambana lomu hi yaka kona swi nga ri na mhaka leswaku ri denomination kumbe kereke leyi n'wina mi nghenaka yona hi yini kambe hi swi tiva leswaku hinkwerhu ka hina hi miri wa Kreste ya ni ri hi miri wa Kreste loko ri miri wa Kreste ma swi tiva ku ri miri wu na swirho swa ku hambanahambana, ene ku hava xirho lexi nga ri ku na nkoka loko xi fananisa na xirho xin'wanyana, hi ku ri hinkwaswo i phati ya miri wun'we hi ndlela yaleyo. Loko ko vaviseka xin'we mingiseriwa Vision FM i kuma leswaku ri miri hinkwawo wu kumeka wu va wu karhi wu nga titwi kahle hi ndlela yaleyo. Ni mi byela ku ri hambi lowu ma mikhi mi twa xikun'wana na n'wina ma swi twa ku ri a swa ha ri ku ndleni swona evuton'wini bya n'wina, hambiloko mo kuma ku ri e-e tintiwu ti rhaya ti kahle, hinkwaswo swi kahle, matsolo hinkwaswo leswi a swi kahle, kambe mi kuma ku ri ku mi twa xikun'wana ntsena. Lexi ri xikun'wana xi ri xoxe xa endla leswaku miri hinkwawo wu va wu kumeka wu va wu nga tshamisekangi hi ndlela yaleyo. Kasi eka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri, ni va ni karhi ni ku ri hi sweswo mina na n'wina ni ta va ni karhi ni mi nyika enchumayelo lowu wu nga kona eka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri. I muchumayelo lowu nga ta va wu karhi wu ta kahle kahlekahle hi mfundhisi kumbe mani Bishop Mthombeni kusuka le eka Gospel Revival Church eka Siyandani GRC. Ya hi ndlela yaleyo ni ta va ni karhi ni mi nyika wona enchumayelo walowo hi nkarhi lowu muyingiseri wa Vision FM mi byerile leswaku loko ku khume timinete ku nga si ba awara liya ya nkaye ni ta va ni karhi ya hi swona awara ya nkaye ni ta va ni karhi ni mi nyika enchumayelo walowo muyingiseri wa Vision FM. Kasi hi ta va hi karhi famba swin'we mina na n'wina ku ya fika kwale ka awara ya 12 laha ni nga ta va ni karhi ni nyiketa tintambu eka mfundhisi Ngoveni lava nga ta fika va mi teka kahle kusuka laha ka awara ya 12 ku ya fika kwale eka awara ya 4 ivi kusuka le ka awara ya 4 ku ya fika le eka awara ya 6 n'waba loyi hi ta va ri na n'wina muyingiseri wa Vision FM eka minongonoko hi ndlela yaleyo laha nga ta va na n'wina ku ya fika ka awara ya 8 muyingiseri wa Vision FM mina na n'wina hi ta va hi karhi famba swin'we mi ni mi nyika nchumayelo lowu hi nkarhi wa sweswi laha hi nga ta va hi karhi hi twa eka mixo wa siku ra namuntlha leswaku ri hi swihi leswi va nga hi khomela swona eka mixo wa siku ra namuntlha leswi Xikwembu xi nga va khomisa mi nge hi twa.
2: Xolo unene exitichini xa Vision FM namuntlha na mixo ni xeweta mufambisi wa xitichi eka nsota lowo saseka wo nghasi, ni xeweta na vona mukhomi wa xivono Archbishop Malungani, ni xeweta na malandza ya Xikwembu hinkwavo lava namuntlha va nga ta va na xiave eka nsota lowu ku chumayela ti ra Xikwembu exitichini xa Vision FM, ni xeweta na vayingiseri hinkwavo lava nga ta yingisela kwala xitichini xa Vision FM. Mi xewetiwa hi mfundhisi Mthombeni MM kusukela ekerekeni ya Gospel Revival Church ka Siyandani leyi rhangeriwaka hi Bishop Mthombeni FF. Bishop Mthombeni na mixeweta Xikwembu xi mi endli hi tintswalo Xikwembu xi mi katekisa. Hi vito ra matimba ra Yesu hi namuntlha hi ya dyondza rito ra Xikwembu eka buku leyi hi nga yi tolovela ya mudyondzisi chapter 12 ta hlaya ti-verse ti nga ri tingani. Verse yo sungula i verse number 1 leyi ngo anakanya muvumbi wa wena hi masiku ya vuntshwa bya wena ku nga se ta masiku ya khombo ku nga se fika ni malembe lawa u nga ta vula ha wona u ku a ndza ha tsakisiwi ha wona ku nga se nyama dyambu ni ku vonakala ni n'hweti ni tinyeleti ni mapapa ma nga se landzela mpfula. Verse 7 ni ntshuri wu nge se tlhelela emisaveni laha wu humaka kona ni moya wu nge se tlhelela eka Xikwembu lexi nyikaka wona. Verse yo hetelela i verse 13 a hi yingiseni makumu ya timhaka hinkwato chava Xikwembu u hlayisa milawu ya xona hikuva hi yona mfanelo hinkwayo ya munhu. Rito ra Xikwembu hi ta ri hlaya ku fika kwalano exitichini xa Vision FM ni tlhela nakambe ni ku i mixo lowunene hi vito ra matimba vito ra Yesu wa Nazareth. n'weti leya June in'weti ya vantshwa in'weti leyi ku vulavuriwaka hi vantshwa namuntlha na mina haleni hungu leri ni nga ri khoma ndzi ya vulavula swintsongo ndzi vulavula hi vantshwa buku leyi ya Ecclesiastes i buku ya Solomoni wanuna wa vutlhari u le ku tsundzuxeni ka vantshwa leswaku vantshwa anakanyani vumbumbu wa n'wina eka vutshwa bya n'wina mi nga rivali muvumbu wa n'wina muvumbu wa n'wina i Xikwembu mi nga xi rivali loko mi ri vantshwa mi nga xi rivali masiku ya khombo mi nge se ta Xikwembu lexi mi nga xi rivali malembe lama mi nga ta vula hi wona leswaku heyi malembe lama a ma ha ni tsakisi Xikwembu lexi mi nga xi rivali vantshwa ma kona masiku evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana ri kona lembe kumbe ma kona malembe evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana sorry lama munhu a nga ha tsakeki ha wona loko a fikele hi makhombo a nga ha ri ku tsakeni loko se a kurile a nga ha tiphini hi malembe lawa loko dyambu ri n'wi pelerile swilo swi yime hi minenge evuntshweni bya yena kumbe a ku kuleni ka yena a nga ha tsakisiwi hi malembe lawa hikokwalaho Solomoni a ngu vantshwa hi nga rivali muvumbi wa hina evuntshweni bya hina hi nga n'wi rivali hi ndlela yini ke a hi n'wi tirheleni Yesu loyi xo sungula Xikwembu lexi muvumbi wa hina a hi xi amukeleni hi hanya vutomi hi ri vantshwa endlwini ya Xikwembu vutomi bya ku tsakisa Xikwembu hi nge se fikela hi masiku ya khombo vantshwa laha siku rin'wana mi nga ta tilaya mi yo bada hikuva mi luze nkateko wa ku hanya vutomi evuntshweni bya n'wina mi tikuma mi hanye vutomi bya ku hangalaka evuton'wini bya n'wina vantshwa loko munhu a hanya vutomi bya ku hangalaka muntshwa loyi i va a nga ri ku tsakiseni ka Xikwembu i va a hanya vutomi lebyi hambi ku ri vatswari va yena va nga tsakeku hi byona vayingiseri exitichini xa Vision FM vantshwa mi nga rivali muvumbi wa n'wina amukelani Xikwembu mi hundzuka evuntshweni bya n'wina mi tsakisa Xikwembu mi hlayisa nawu wa Xikwembu rito ra Xikwembu ri ri hlayisani nawu wa Xikwembu milawu ya Xikwembu hi nga yi kuma ni le ka buku ya Exodus 20 hi hlaya kwalaya ka 10 yin'wana leyi ngo xixima tata wa wena na mana wa wena u nga tshiki u dlaya u nga tshiki u hemba u nga tshiki u oswa milawu yaleyo hi leyi vantshwa a va fanele va hanya hi yona kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a nga amukela Xikwembu a hanya hi yona na n'wina vantshwa hanyani hi yona Xikwembu ni vatswari va n'wina va laha misaveni va ta tsaka vayingiseri exitichini xa Vision FM i ncini lexi xi endlaka leswaku namuntlha vantshwa va hanya vutomi bya ku hangalaka vutomi lebyi nga tsakiseki muvumbi wa vona xanake xo sungula i vanghana lovo homboloka lava hi hlayaka eka buku ya swivuriso chapter 13 verse 20 yi ku muntshwa kumbe munhu loyi a fambaku na munhu wo mphuta wa xiphukuphuku i ta hanya vutomi byo fana na munhu yaloye. Mara muntshwa kumbe mukreste loyi a hanyaka a fambaka na munghana wo tlhariha na yena u ta tlhariha. A ni ta ku vantshwa va yingiseri exitichini xa Vision FM hi n'hweti ya n'wina yanani mi ya cinca yanani mi ya hlawula vantshwa wo tlhariha lava nga ta mi komba kumbe mi nga ta dyondzisana mahanyelo lamanene. Hi le ku va voneni namuntlha vantshwa va yingiseri exitichini xa Vision FM lava nga hlawula vanghana lovo homboloka hi lavaya va le jele. Vantshwa lava nga hlawula vanghana lovo homboloka hi lavaya va suke matihlu va guliwe matinu va suke swirho hikwalaho ka vanghana lovo homboloka hi lavaya va le switarateni va le ku dzayeni ka ti-drugs va le ku yiveni va le ku dlayeni hikwalaho ka ku hlawula vanghana lovo homboloka. A ni ta ku vantshwa Xikwembu a xi mi pfuna yanani mi ya hlawula vanghana lavo tlhariha. Ku hlawula minghana lowo tlhariha swi na nkoka mi ta tsundzuxana timhaka ta kahle ta vutomi lebyi nga ni vumundzuku lebyinene. Mi ta tsundzuxana timhaka ta kahle ta dyondzo mi ta tsundzuxana timhaka ta kahle ta ku ya kerekeni ta ku hanya mahanyelo lama tsakisaka Xikwembu mahanyelo lama tsakisaka vatswari. Namuntlha vantshwa hi ku hlawula vanghana lovo biha hi n'wina ya ti-problemi letikulukumba emindyangwini ku na vatswari lavo tala namuntlha va nga ku phakeni ka maphilisi ku na vatswari lavo tala namuntlha va nga ku pengeni va hluvula swiambalo va famba hi switarata ku na vatswari vo tala namuntlha va nga khomiwa hi mavabyi ya tixakaxaka hikwalaho ka ku dyisiwa mbitsi hi vana lava Xikwembu xi nga va nyika vona. Vantshwa hlawulani tindlela letinene ta mahanyelo lamanene dyambu ri nge se mi pelela mi nge se vula ku ri na malembe lama ni hanyaku hi wona a ma ha ri ku ni tsakiseni sweswiwani ma ha ri ku bombeni ma ha ri ku hlekeleleni a mi le ku swi voneni leswaku nkarhi wu le ku fambeni a mi le ku tihlayiseni a mi le ku swi voneni leswaku ri na mi le ku ti onheni mi tswariwe mi ri na matihlo mambirhi namuntlha vantshwa mi na tihlo rin'we matino a ma ha ri kona hinkwawo swikun'wana a ma ha ri na swona hinkwaswo hikwalaho ka vanghana lavo biha lava nga mi nghenisa aka mahanyelo lamo biha. Xikwembu a xi hi pfuni vayingiseri exitichini xa Vision FM namuntlha Xikwembu xa mi lava xi ri tanani ka mina ku nga se fika masiku lama moya wu nga ta tlhelela a kaya ka wona ku nga ka Xikwembu tshuri wu nga ta tlhelela a ntshurhini hi vula le mandzhaveni le vanhu va lahliwaku kona laha ku nga ta ya ku ya pfuriwa tibuku hi ku ya hi mitirho ya vanhu loko mi hlaya verse 14 ku ya kwalaya hansi laha a ku heteleleni vantshwa vutomi hinkwabyo lebyi hi nga ku byihanyeni lebyi nga tsakiseki Xikwembu mintirho leyo biha leyi hi endlaku a xihundleni leyi nga tsakiseki Xikwembu hi leyi a ku heteleleni hi nga ta ya hi ya yi tshovela hikuva Xikwembu xi ta xi ya paluxa hinkwaswo leswi swo homboloka a hi swi endla xihundleni. Xikwembu a xi hi pfuni Xikwembu xi hi katekisa vantshwa exitichini xa Vision FM a ni ta ku hi n'hweti ya n'wina yanani mi ya reminder mi ya rewinder kasete ya miehleketo ya n'wina tsundzukani laha mi nga wa kona tsundukani laha mi nga onha vumundzuku bya n'wina kona. Mi ti byele leswaku hi n'hweti leyi ni lava ku ya cinca, ni lava ku ya hlawula vanghana, ni lava ku ya endla ku rhandza ka Xikwembu, ni lava ku ya famba ehenhla ka nawu wa Xikwembu, ni lava ku ya tsakisa Xikwembu, ni lava ku ya tsakisa vatswari va mina. Xikwembu a xi hi pfuni vayingiseri exitichini xa Vision FM eka nsota wa kahle, eka n'hweti ya kahle, n'hweti ya vantshwa. Vantshwa Xikwembu a xi mi endli hi tintswalo. Hi le ku mi khongeleleni vantshwa masiku hinkwawo, hikuva ha swi tiva leswaku hi n'wina vumundzuku bya mindyangu ya hina, hi n'wina vumundzuku bya tikereke ta hina, hi n'wina vumundzuku bya tiko ra hina. Mara namuntlha vantshwa mi kwini lava mi nga ta yimela mindyangu? Mi kwihi vantshwa lava mi nga ta yimela tiko? Mi kwihi vantshwa lava mi nga ta yimela tikereke? A hi mi voni, mi tumberile, mi le ka mitirhile yo biha. Ha mi khongelela ku Xikwembu a xi mi humesi. Tanani etikerekeni mi ta ponisiwa. Tanani emindyangwini cincani mahanyelo ya n'wina leswaku mindyangu yi ta kota ku vona vutomi. Xikwembu a xi hi pfuni, Xikwembu xi hi katekisa vantshwa eka n'hweti ya n'wina. A xi mi endli hi tintswalo, a xi mi hlayisi. Ha mi khongelela leswaku Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo. Rito ra Xikwembu namuntlha ri hela kwala hi vito ra matimba ra Yesu wa Nazareta. Amen. Foni ya mina hi le ngo 083-958-3699. A hi khongeleni. Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu, ndza khongela, ndzi khongelela vantshwa leswaku Xikwembu yana ya va pfuna eka n'hweti ya vona. Vafundhisi va le ku dyondziseni, va le ku va tsundzuxeni, rito leri Xikwembu ri nga va hundzi a ri kumi ndhawu endzeni ka timbilu ta vona, a ri va tirheli rito leri, a ri ri ya va cinca. Hi vito ra matimba ra Yesu, hi lava ya vantshwa va hina va le mabyaleni, hi lava ya vantshwa va hina va le ku ngungumeleni, va le ku yiveni, yana Xikwembu i ya va tshuxa eka ntlhamulo wo Satana a nga va boha hi wona. Xikwembu xa mina yana u ya va tshuxa. Ha va khongelelela hi ri hi vito ra matimba ra Yesu, yana u ya va tshuxa. Wena Xikwembu xa matimba hinkwawo, wena Xikwembu lexi nga tsandzekeku, wena lo Xikwembu lexi kotaka ku cinca mbilu ya munhu. Hina hi ri vatswari Xikwembu a hi swi koti. Hi le ku va byeleni ka rito ra Xikwembu, hi le ku va layeni mpundzu madyambu, a va le ku swi tekeni. Ha ku khongela wena Xikwembu leswaku yana u ya cinca timbilu ta maribye, u nghenisa timbilu to olova leswaku rito leri ri nghena endzeni ka timbilu ta vona ri va tirhela. Hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Shalom.

0: Shivono Imatimba.
1: Vision is power.
2: Gongongo. Nkuzani na baba.
3: Nkuzani na baba.
2: Ayi vuyiseleni vumunhu evanhwini. Hi
1: 101.7.
2: Vision FM. La ilikaya.
1: Ilikaya.
4: La ilikaya wena mingiseri wa Vision FM indlela leyo hiva hi karhi ya mahlweni na nongonoko wa hina every reason for living vana na xivangelo xa ku va wena u ri karhi u hanya mingiseri wa Vision FM i nongonoko wa hina lowu va ka wu ri kona sonto wun'wana na wun'wanyana kusuka la ka awara ya liya nhungu ku ya fika eka awara ya 12 mingiseri wa Vision FM laha hi ntolovelo mbaka mi ri na man visi n'wamilambya lava ku va ri na n'wina kusuka kwala Vision FM etindlwini ta vuhaxi ne va karhi va mi tisela wona nongonoko walowo ka siku ra namuntlha va kumeka va karhi va ya ku attendeni eka swin'wanyana leswi nga fika swi dinga leswaku ri vona va kumeka va karhi va swi attenda muyingiseri wa Vision FM ma ya ma swi tiva leswaku ri va tirheli eka ntirho lowu wa Xikwembu eka mfumo wa Xikwembu ya ve le ku tirheleni hi ndlela yeleyo ve ku fambiseni ka wun'we ka yin'wana ya mitirho ya ku tiyisisa leswaku ri hakunenenene rito ra Xikwembu ri kumeka ri va ri karhi ri fikelela vana va xona hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi i nchumayelo wa matimba lowu hi nga wu kuma kusuka eka mfundhisi Mthombeni kusuka le GRC eka Siyandane lava va nga va karhi va hi tisela wona nchumayelo walowo eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM va karhi va hlohlotela vantshwa kahlekahle ma swi vona ku ri vantshwa vo tala va karhi va tinghenelerisa eka swidzidziharisi ku na ti-tavhene ti nga tala a ti endleriwanga vanhu lavakulukumba ti endleriwa vona vantshwa ku nga ri nchumu ntsena kambe ku ri ku onha vumundzuku bya vona n'wina vantshwa vana mi karhi mi tivonela ma mi karhi mi ti langutela hi ndlela yaleyo ka ha ri ka n'hweti ya n'wina hi ndlela leyi vana mi karhi mi teka vutihlamuleri ehenhla ka vutomi bya n'wina leswaku ri n'wina mi ta kumeka mi va mi karhi mi kota ku fikelela leswi n'wina mi lava ku fikelela swona mi ta kota ku va mi karhi mi endla leswaku vatswari va n'wina va kumeka va va ri proud hi n'wina kumbe va tinyungubyisa ha n'wina hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi mahlweni na nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha nongonoko have a reason for living muyingiseri so eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi fambisa sweswo mina na n'wina ku ri mina Robert Mahuri i n'wana mudun'wazi loyi ya hi va hi karhi hi famba swin'we hi ntolovelo ma mi ri na mhani visi n'wamilambyani va va ri na n'wina ka siku ra namuntlha mi famba na mina mi famba na ndukwani mi famba na mbatini i mabati havi loyi hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi loko hi va hi karhi hi ya emahlweni hi ndlela leyi ne timhaka i ku ri ma vona muyingiseri wa Vision FM ku na swilo swin'wanyani ne nkarhi wun'wanyani hi nga kumeka hi va hi karhi hi nga swi teki ngopfu ku ri mhaka yi kulukumba ngopfu kambe i mhaka yi kulukumba swinene ma swi twisisa ni i mhaka yi kulu ngopfu hikokwalaho ka ku va ni ma vona ku va hi ri kona eka siku ra namuntlha ku va hi vi na nkateko wa ku va hi ri kona hi va ha ha hlayisekile hi ndlela leyiwani ene ni swi veka hi ndlela yaleyo tlhela ni swi tikisa kwalaho ka ku ri hi va na nkateko wo va hi kumeka hi va hi karhi hi hlangana eka siku ra namuntlha hikokwalaho ka ku va tintswalo ta Xikwembu ti va ti ri kona so eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM hi va hi karhi hi ku ri n'wina mi nga kona eka siku ra namuntlha n'wina mi nga pfulela xiyanimoya hi ri avuxeni eka n'wina hinkwenu lowu nongonoko ma swi tiva leswaku hi wona have a reason for living ya laha ku nga nongonoko wa ku va hi karhi hi hlohlotela hi tlhela hi motivatana hi tlhela hi kumeka hi va hi karhi hi kuma rito ra Xikwembu hi kuma kahlekahle leswi kumekaka swi karhi swi hi pompela swi hi tata mimoya ya hina hi leswi Xikwembu xi lavaka leswaku ri swi va swi ri swona hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM swi nga ri na mhaka leswaku ri mi nga mi hlangane na mintlhontlho yini eka siku ra namuntlha lava leswaku ri mi kumeka mi karhi mi tsundzuka leswaku ri Xikwembu xi na nkongomelo hi vutomi bya n'wina a swi na mhaka leswaku ri muyingiseri wa Vision FM n'wina i yini leswi mi hlanganaka na swona ntsena loko n'wina mi va kumeka ma ha ri kota ku hefemula ni loko mi kumeka mi karhi ma ha kota ku va mi karhi mi pfuka ni mixo mahawu ma n'wina ma ha kota ku kumeka ma karhi ma pompa moya ma nghena ku nghena ndzeni mi hefemulela ndzeni mi hefemulela na le handle muyingiseri wa Vision FM sweswo swi ku komba kahle leswaku ri u na xivangelo xa ku va kumeka u karhi u hanya hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha i siku ra ku kateka swinene i siku leri nga ra matimba swinene i siku leri muyingiseri wa Vision FM ku nga na minchumayelo ya matimba swinene eka rona hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM Xikwembu xi lava leswaku ri hina hi kumeka hi va hi karhi hi twa leswi xona xi nga hi khomela swona hi malandza ya xona lama xi nga malerisa leswaku ri matamata hi fikisela swona miyingiseri wa mina. So eka siku ra namuntlha ya hi ta va hi karhi hi kumeka hi va hi ya kumeka hi karhi hi teka na ti-calls, hi kumeka hi karhi hi teka na ti-voice note, hi kumeka hi karhi hi teka minkandziyiso ya marito leyi fanaka yi kumeka yi va yi karhi yi ta kusuka eka n'wina hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM. So eka siku ra namuntlha ya hi ndlela yaleyo ni lava ku mi byela leswaku ri mi fanele mi swi tiva leswaku ri n'wina ku va mi karhi mi pfukile swi komba leswaku ri mina xivangelo xa ku va mi kumeka mi va mi ri kona, a mo va kona hikokwalaho ka xihoxo kumbe ku tatisa nhlayo ni a hi swona leswi swa ku ri ha-e lavawani va nga va ri ti-damage kumbe ya njhani. N'wina mina xivangelo xa ku va mi kumeka mi va ma ha ri kona, ku na xivangelo xa ku va mi kumeka mi va mi karhi mi hefemula eka siku ra namuntlha. Hi yo mhaka ni eka nongonoko wa hina wa have a reason for living kahlekahle hi vula leswaku ri n'wina ku na xivangelo xa ku va mi kumeka mi ri kona, mi wa nkoka, mi wa serious emahlweni ka Xikwembu hikokwalaho ka ku va xi mi tekile, xi ta mi veka eka ndyangu lowu mi nga ka wona, xi ta mi veka eka nkarhi lowuwani endzhaku ka nkarhi wo leha mi va mi ve kona emiehleketweni ya xona leswaku ri xi ta kumeka xi va xi karhi xi endla leswaku mi va mi ri kona, ivi xi ta xi ta mi veka kona eka ndyangu lowu mi nga kona, eka muganga lowu mi nga ka wona, eka ndhawu leyi mi nga ka yona, mi va mutswari wa vana lava mi nga mutswari eka vona. Hi ndlela yaleyo Xikwembu xi na xi va xi mi veke hi ku va xi ri na nkongomelo. Se ku na xikongomelo xa ku va n'wina mi kumeka mi va mi karhi mi va mi karhi mi hanya hi ndlela yaleyo. Se ni lava leswaku ri ni mi tsundzuxa ni mi hlohlotela leswaku ri n'wina ku na xikongomelo xa ku va mi karhi mi hanya hi ndlela yaleyo. Na n'wina va na xikongomelo miyingiseri wa Vision FM, va na xivangelo xa ku va mi kumeka mi karhi mi hanya hi ndlela yaleyo. So loko fika siku ra namuntlha ku fana ku nga siku ra Sonto ne, hi kumeka hi va hi karhi hi ya etikerekeni hi ya dzunisa Xikwembu, hi kumeka hi va hi karhi hi khongela, hi kumeka hi va hi karhi hi hlangana miyingiseri wa Vision FM. So eka siku ra namuntlha miyingiseri miyingiseri kun'wana na kun'wanyana laha mi nga kona mavonani na ta mi byela leswaku ri ma vona yin'wanyani wun'wanyani wa mikateko leyi kulukumba kahle kahle leyi mupfumeri a nga na yona i ku va a ri na yini na i ku va a ri na vudyelwana na vapfumeri kulobye. Hi ndlela yaleyo ku va n'wina mi ri na vudyelwana na vapfumeri kuloni kwalaho ka ku va mi ya hlangana ekerekeni mi kumeka ku va na vudyelwana, mi kumeka mi va mi karhi mi khongela swin'we, mi kumeka mi karhi mi dzunisa swin'we, mi kumeka mi va mi karhi mi tlakulana eximoyeni. Hi ndlela yaleyo ku va na nhlohlotelo lowu mi nga ta kumeka mi va mi karhi mi hukuma i nkateko lowukulukumba walowo miyingiseri wa Vision FM, i nkateko wukulukumba swinene. Ya loko hi kumeka hi va hi karhi hi langutisa na rito ra Xikwembu laniwani eka buku ya Vaheveru laniwani loko ni hlaya laha ka ku avanyisa ka khume ndzimana liya ya 25 yi va yi karhi yi hi byela leswaku swa kahle kahle hi Xinghezi yi ri not forsaking your gathering together hi ndlela yaleyo that we should not neglect gathering together, leswaku kahle kahle hi fanelanga hi tsan'wa ku va hi kumeka hi va hi karhi hi hlangana hina tanihi vapfumeri, hi kumeka hi va hi karhi hi va na vudyelwana, hi kumeka hi va hi ri ndhawu yin'we laha hi nga ta kumeka hi va hi karhi hi dzunisa Xikwembu xa hina muyingiseri wa Vision FM, hi kumeka hi va hi karhi hi gandzela hi va swin'we hi va hi ri ka ndhawu yin'we hikuva Xikwembu xi lava swona leswaku ri hi kumeka hi va na vudyelwana hi ndlela yaleyo. Hi yo mhaka loko hi karhi hi hlaya eka rito ra xona hi va hi karhi hi vona laniwani eka Vaheveru ku avanyisa ka khume ndzimana liya 25 yi va yi karhi hi byela leswaku hi nga tshuki hi tshika nhlengeletano ya hina hi mukhuva wun'wanyana miyingiseri wa Vision FM, kambe hi khongotelana ngopfu leswi mi vonaka siku ri tshinela kahle kahle ma swi twa ni kahle a ni ku ri siku ri le ku tshineleni loko hi ze hi ku -1 day ne loko hi ze hi ku ri siku ri loko ri xa namuntlha ri heri hindza siku ra namuntlha it's 1 day closer ku fikuya le ka siku leri Kreste a nga ta vuya hi rona. Miyingiseri wa Vision FM loko hina hi va hi karhi hi hlangana tanihi kereke hi kumeka hi va hi karhi hi hlangana hi va na vudyelwana hi nghena ndhawu yin'we hi va hi karhi hi khongela swin'we swi endla leswaku ri miyingiseri wa Vision FM hi va hi karhi hi lotana hambi bibele yi va yi karhi hi byela kahle leswaku ri no nsimbi yi lota nsimbi ne iron sharpens iron miyingiseri wa Vision FM. So eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi famba swin'we mina na n'wina kwala ka nongonoko wa hina nongonoko have a reason for living va na xivangelo miyingiseri wa Vision FM ku va mi kumeka mi karhi mi hanya na ku mi byela leswaku ri hambiloko mo twa ingaku ri swi tikomba hi nga ku swi heti swi herile le hi n'wina. I'm telling you ku ri eka siku ra namuntlha n'wina ku na xivangelo xa ku va mi ri kona, ku na xivangelo xa ku va n'wina mi va mi karhi mi hanya, nakona xivangelo xa kona hi lexi Xikwembu xi lavaka ku va xi xi humelerisa evuton'wini bya n'wina. Ene mhaka i ku ri n'wina mi fanele mi va na ku pfumela, mi teka ku tshemba ka n'wina hinkwako mi ku veka eka Xikwembu. Ku fana na sweswi ka siku ra namuntlha mi fambaka mi ya ku ekerekeni mi ya ku khongeleni mi va mi karhi mi ya dyondzisa Xikwembu lexi xona xi nga mi tumbuluxa xi mi teka xi mi veka eka miganga lowu mi nga ka wona eka family leyi mi nga ka yona. Miyingiseriwa Vision FM xi mi nyika vanhu lava nge kusuhana na n'wina lava xi nga mi nyika vona leswaku ri mi va mi karhi mi famba na vona, xi mi nyika kereke leyi xi nga mi nyika yona leswaku ri n'wina mi kumeka mi va mi karhi mi ya va na vudyelwana na vakerekikulobye kwale ndzeni ka kereke, vakerekikuloni ne kwala kerekeni ya n'wina mi va mi karhi mi tshama swin'we mi khongela swin'we mi va mi karhi mi dzunisa swin'we hi ndlela yaleyo, hikuva nsimbi yi va yi karhi yi lota nsimbi. Iron sharpens iron. Miyingiseriwa Vision FM kasi nkarhi wa hina u yi veka kahle laka 18 timinete ku bile awara leyi ya nkaye. Muyingiseri wa mina, so eka siku ra namuntlha ya hina nhlokomhaka lani ha ri eka n'hweti ya vantshwa. Muyingiseri, hi le ka n'hweti ya vantshwa ni ri eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vula sweswo leswaku hi le ka n'hweti ya vantshwa ku ri siku ra vu 14 ku ri siku ra vu 14 eka siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Vision FM ku ri sonto wa vumbirhi eka n'hweti leyi ya vantshwa leyi hi va hi karhi hi hlanganile mina na n'wina eka siku ra namuntlha. Mina na n'wina hi hlangane ro sungula ka nongonoko lowuwana ni ri hi ntolovelo ma mi ri na manvhisi, kambe i nsonto wa vumbirhi ku va n'wina mi va mi ri kona eka n'hweti leyi ya Khotavuxika, ku nga n'hweti leyi yi tivekaka leswaku ri i n'hweti ya vantshwa. Sweswi hi swi tivaka leswaku kwala ka siku ra vu16 ku ta va ku ri siku ra ku vantshwa, ku tsundzuka vantshwa lava nga hundza emisaveni, lava nga kumeka va karhi va xanisiwa, va kumeka va karhi va vaviseka, van'wani va vona va kumeka va karhi va hundza va lwela entshunxeko wa vona, va karhi va lwela timfanelo ta vona ta ku va va karhi va dyondza tidyondzo hi ririmi leri ri nga rona leri vona va lavaka rona. Miyingiseriwa Vision FM ku nga ririmi ra Xinghezi, ku nga ri timhaka ta ku va dyondza hi ririmi leri ra Xibunu, kambe Miyingiseriwa Vision FM eka siku ra namuntlha n'wina vantshwa lama nga kona eka siku ra namuntlha ma ha ri na wona nkongomelo wa n'wina ke. Mina wona nkongomelo ma swi tiva leswaku nkongomelo wa n'wina yini ke, kumbe ko va karhi ku hanyiwa leswaku ri vutomi hae lukwana moya wu nga ta ba wu hisa kona hi ta va hi karhi hi ya kona tanihi ri hlanga leri nga endleni ka mati. Loko mati ma khuluka ma ya hala ri voyamela kwale ma ya kona, loko mo jika futhi ma ya hala ri voyama na wona hi ndlela yaleyo. Vayingiseri va Vision FM xana nhlokomhaka ya hina i ku ri xana i yini leswi n'wina mi nga swi endlaka i yini leswi mi nga swi endlaka loko ma ha ri vantshwa mi swi vona ku ri ku ri a swi na hakelo Miyingiseriwa Vision FM hi sweswo. Xana i yini leswi n'wina mi nga swi endla loko ma ha ri vantshwa mi nga swi vona leswaku a swi na hakelo? I yini leswi n'wina mi nga vaka mi swi endlile loko ma ha ri vantshwa? A ni ha swi tiva leswaku ri loko ha ha kula hi va hi karhi hi kula hi ri vantshwa ku na swo tala hi nga kumeka hi va hi karhi hi swi endla, nkarhi wun'wani mi kuma ku ri a swi na hakelo swihi sweswo a swi nga a hi swi vonanga hi nkarhi wolowuyani, kambe mi kuma leswaku loko hi swi langutisa sweswo ha swi vona leswaku swihi sweswo a swi na hakelo. Vantshwa vo tala Miyingiseriwa Vision FM eka siku ra namuntlha va titwa va ri discouraged leswiya swa ku ri a va na nhlohlotelo, a va titwa va hlohlotelekini eka siku ra namuntlha. Mi kuma ku ri va dyondza kumbe va hlaya na tibuku ta vona kambe a va kumeki va karhi va kuma ku tholiwa. Miyingiseri, va kumeka va karhi va sungula mabisinesi kambe va kumeka va karhi va va na mintlhontlho yo tala leyi va hlanganaka na yona. Mi kuma ku ri leswaku ri va kumeka va karhi va tirhela hi ku tshembeka kambe va kumeka va karhi va kuma ku va va tekeriwa nhlokweni kutsongo ngopfu loko hi ku fananisa na ntirho lowu va nga kumeka va karhi va wu endla. Miyingiseri, so eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vula sweswo kumbe hi va hi swi langutisile hi ndlela yaleyo, u kuma ku vona a ku heteleleni va hetelela vandlayini na va hetelela va ti vutisa kahlekahle, va vutisana kumbexana va vutisana vanhu van'wanyana kahlekahle, what is the point, i yini kahlekahle lexi ni va ka ni karhi ni fela xona, ni fela yini, why ni fanele ni kumeka ni va ni karhi ni ya xikolweni? Wun'wana i kona angu why hikokwalaho ka yini ni fanele ni kumeka ni va ni karhi ni ya xikolweni loko ni karhi ni swi vona leswaku van'wani va yini xikolweni va graduateile kambe a va le ku kumeni ka mitirho vo lo tshama van'wani va le ku tirheni ka mitirho leyi nga fambisaniki helo na leswi va nga ya va ya swi dyondzela leswi va nga kumeka va nga kumekini va karhi va tirha swona hambiloko a va nga yangi xikolweni a va ta kumeka va ri karhi va swi tirha hi ku ri va le ku tirheni na lava vo ka va nga yangiku exikolweni muyingiseri wa Vision FM so hikokwalaho ka yini u kuma ku va tivutisa va ku ri hikokwalaho ka yini kahle kahle ni fanele ni ya emahlweni va tivutisa leswaku hikokwalaho ka yini kahle kahle ni fanele ni kumeka ni karhi ni ya mahlweni ni karhi ni swi endla swilo leswiwani i yini mbuyelo wa kona lowu ni nga ta fanele ni winana i ku va ni kuma phepho leri nga ta fika ni ri veka ni ri hayeka khumbini ri tshama hi ndlela liyani ni decorate makhumbi na muyingiseri so eka siku ra namuntlha muyingiseri xana kahle kahle n'wina ku nga va ku ri na leswi n'wina mi nga kumeka mi va mi karhi mi swi endla loko ma ha ri vantshwa i xivutiso xexo mi nga kumeka mi karhi mi ba riqingho leswi swi nga mi nga va ku mi swi endlile loko ma ha ri vantshwa ivi loko mi swi langutisa ma swi vona ku ri no a swi na hakelo ku nga va ku ri na leswi mi nga va mi karhi mi swi vonile ku a swi na hakelo hi nkarhi wolowo kumbe mi sale mi swi vona endzhaku ka nkarhi hayi kona phela leswiwani i swilo leswi swi nga ku endlekeni ni nga le ku swi endleni kambe hakelo ya kona a swi va na hakelo ya nchumu a ku na xa kahle lexi ni nga ta ku ri ni ta kumeka ni karhi ni vuyeriwa hi xona hikokwalaho ka ku va ni kumekani va ni karhi ni endla mhaka leyiwani kahle kahle xana ku nga va ku ri yini leswi n'wina mi nga kumekaka mi va mi swi endlile evuntshweni bya n'wina loko mi swi langutisa ku ri kahle kahle mina ni swi endlile kambe loko ni swi langutisa a ni voni mbuyelo wa swona muyingiseri ni vona riqingho lani eka line number 1 muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
3: a xipisini makana ma hlayiseka mixolo
4: hina hakara hi hlayiseka mi ri njhani n'wina bishop
3: hi hlayiseke ku tlula na rito ku hlayiseka
4: mpela
3: hayi mativa mi tana timhaka tin'wana tikulukumba hei vo va xidlutla ai swi ni nga swi endla ni swi nangutisa loko na ha kula xi ri xihoxo ni ve na ku nwa byala ni ve na ku nwa byala loko ni nangutisa ku nwa byala a swi ni vuyerisangi nchumu swi ve ni onhela ni nangutisa i va ni ya dzaha fole ni dzahambangi too much swinene leswaku ri no hambi no cukumeta baji kweleno a mi ta ritwa ku loi swa ri nuhisa swona mbangi ku i baji ra mina
4: ya ey
3: a ni ri xidzaye xa ndhuma swinene a ni khoma number 1 ku fana na sweswi ni swi endlaku ku hala ka vixini ni va ku ni ka ni tshama ni ri kona nkarhi wun'wana mi twange na va le malongo a va ku hayi ka minongonoko hinkwayo va twala la na twala hi mhaka ku no ni rhandza radio na mina
4: iya impela bisho
3: ku pfuna van'wana
4: se
3: loko ni languta swihi sweswa mafole hinkwaswo ne a swi zangi swi nga va swihi swa kahle ni yo va na nkateko wa ku ni hatla ni swi tshika
4: mi swi kotise ku yini bishop hikuva swi vona na ti-rehab loko

0: swikolweni ka swikolo swo tala kambe ti rehab center la vanhu ri ku na ti-camp na swiyini swi tele ngopfu seni ene swi karhi swi tala hikokwalaho ka ku va va karhi va tirhisa swidzidziharisi leswi ani va sungula hi leswintsongo va ya va kha va ngetela a ku na timbangi masiku na mambiri ku na ti-crystal meth na tinyawupi na swiyiniyini leswi swi nga kona
1: mikumekele ku ni langutisa ku ya emahlweni ni boheka ku ri ni ya aka dokodela hikuva ni karhi ni twa miri wa mina wu nga ri kahle hei dokodela a fika a nchuhisa a ku swi ta lava ku mi tshika fole fole a ra ha laveki emirini wa n'wina ri lava ku akela se ri ta mi khontrola ku tlula mpimo ngopfu laha ku nga hava na pulani na se swa byala swi tshikini leswi leswi vulaka ku mavona leswi swa a ni nwise swona byala a ku ta fika na la se munhu a ta boheka ku byiniwa nkarhi wun'wana a ta rhurhumela hi sungule mabyala lama ha ha ri vatsanana dokodela a ku mi yimele hi ku ngheneleriwa hi xihoko n'wina mi ta rhurhumela mavoko lama i va mi tlhe mi twa xifuva xa n'wina xi nga vi kahle mikhuhlwani wu ta rhanga wu fika ka n'wina wu nge se fikela la vo tala se tshikani a ku ene lexi xi ni vavisaka ngopfu ku hava philisi kumbe murhi wo tshikisa swilo leswiwani se lexi mi nga xi endlaku i ku vona ku ma tshika swilo leswiwani eyi ni vula ntiyiso wo hetelela ni swi twisisile a ni tsalela na tisayini ta kona ku loko mi karhi mi tshika mi ya hlangana na leswi mativa loko ni se ni ya tshika fole ni a ni nyanga teka ni nga kwatisiwangi hi xixi tsinini ni kota ku hindza mpimo ni tlhe mi swi vona ku munhu loko ku na swilo leswi a nga ku swi practiseri ku swi tshika a ni huma na mihlotinyana hi ku fole a na ha ri ku ri kumini ni swi twisisa ku mara ni fe ni endla yini ene i ncini lexi nga ndlaku ni swi tshika ni tibyela ni ku i ku hambana na vanghana hi ku loko ni nga hambanangi na vona murhi wo sungula i ku hambana na vanghana murhi wa mbirhi i ku vona ku ni hlawula kereke ayi ni swi vona ku leya ka n'wina leyiwani tanihiloko ni ri phuzara ya mabyala i nge ni pfuni ngopfu hi ku yo phokotela ene yi lava ti-code ring ni landza leya tiya leyi ke ya xigubu ni kuma ku yesese ni fika ni hlangana na ti-FD na tijoko ni ti sweka-sweka ni hamba ni ndla ni cheletela na mamasi ni nwa ni twa se na xifuva xa mina xi ri kahle ku road work a ni swi twa mara nkarhi luwa loko na ha ku sungula ku tshika ni a ni swi twa ku loko no tsutsuma 10 minutes ni karhele xifuva xa mina xi vava over leswi kombaka ku ni nge koti ku tsutsuma 6 minutes
0: ya
1: mara ni ya ni karhi ni recovera ni ndla titiya teto ku fikelela la se ni nga vhela ni tshika mativa a ni byela sayini yin'wani dokodela yi vava ngopfu bava yimani swi nga pfuna van'wana a ku swi leswi loko mi swi tshika leswi a mi nge he koti ku loko mi dye swakudya mi ya ahandle ku fanele swa mi yisa hi swona ene a ku heteleleni mi ya fanele mi draineka ngati leyi nga ndzeni ka n'wina leyi a xifuvini mi ta fanele loko se mi ya le handle mi ta yi vona yi ta fanele ku ta ku komba ku xifuva lexi a xi ri na musi wo ka wu nga laveki ene hi mpela ni swi twisisa ku dokodela a nga ni chuhisetangi a ti nyika na nkarhi masiku loko munhu a tshama na n'wina a ti nyika nkarhi hi n'wina a mi dyondzisa vutomi ku mi ya hlangana na yini loko ko fika malembe yo karhi se mina ni swi sungule na ha ri ntsongo ni tlhela ni hatla ni huma aka swona na ha ri ntsongo hikuva ni kumane na dokodela loyi a nga ni tsundzuxa hi vubihi bya swilo leswi se na sweswi ni ngo vulavula ku a hi nga ta hlangana mihaxi mi karhi mi ku hayi bishop hlungwani ka n'wamatatana
0: hange
1: na sirha ra kona ra ha ri hana maribye hikuva ni khale a ku funghiwa hi maribye na ndichi yinene leyi a yi vekeriwa ku halava yi faya hi piki yi boxeka so hayi ni vulavula a ni ta ni nga ri kona kokwalano ni aka vuntshwa bya mina loko ni languta swi leswi a ni fanele ni nga tinghenisangi a ni fanele ni nga tinghenisangi loko swi ri leswa vavasati a ni zangi ni nga pfula ni ku ni swi rhandza ngopfu hayi ni kule kahle ni nga ri busy hi vavasati a no va busy hi swi sweswo ni byelaku hi swona sweswo a ni ri busy n'wansati a ni swi tiva ku n'wansati wa tekiwa mara loko munhu a ri na mali hi lexi a xi ni khomeleta xa vumbirhi ni swi tiva ku loko munhu a ri na yindlu leswi vulaka ku loko i ri hava ntirho a ni ti byela ku n'wansati nge n'wi teki se hi ndlela yo fana na leyo a ni va ni kha ni ti byela se exi ni vulavula ntiyiso wa kahle ngopfu loro loko ani okula ni teke Yesu Kriste ni sawule kereke ngeni rimunhu nwanu wele kule ngopfu ku anene xikolo na ku thari uli phe mara a hoxisana mukuma ku nkarhi wa xikolo hina huma ya dzahambangi hi nkarhi wa xikolo ha huma hi ya nwa byala loko tiku ma Friday aha hayi hi ya switokofelini ya ku fakeni na vavafati
0: ya
1: so loko ni langutisa ya ni gaina nchumu for that se lexi lavekaka ngopfu avuton'wini i ku va vanhu a va swi twisisi ku leswi ni nga swi vula va nga tinghenisi aka swona
0: hi
1: ku se va ya kwini a ku hluphekeni lava nga ta ka va nga swi koti no lunghisa laha swi nga onheka kona se hi leswi ni nga vona ku avuntshweni bya mina a swi lave ku ni onhela ni na metiriki ya kahle mara ha hi ku a ni ku pfumaleka ka timali swi hi tsandzeri ku ya mahlweni
0: a vhele nkarhi vele nkarhi lowuyani a mi twa va ku hana swa va NSFAS i ti-loani naswona ene munhu i fanele a qualify ku va a xi kuma naswona
1: hoyi mina loko ni yona NSFAS a ku ri hava hoyi a mo ya xikolweni mali
0: a ku yiwa hi mali
1: swi te ndhaku swi leswiwani ni tsale mina xikambelo xi nga xi tala xa ka metiriki na ku xa 1996
0: ya
1: leswi ni nga xi tala 96-97 ni nghene kambirhi metiriki
0: hayi mpela swi nga ri kona
1: ra vinharhu swi ya va mihlongona
0: heyi
1: ni yenyana xikolweni khale
0: miyenyana
1: khale leswo a ni nkarhi luwani ene a wu nga fanele na lowu vanhu va sweswi va yaku a ku biwa toti twa swin'wani ma ni tsundzuka thichara rin'wani ri nghena xikolweni ri ku is the meaning of the word altitude. I bengopu munhu a hi ba hi swi twisisa ku ni veni swi nini andlela ni hi veka ku altitude is the height above sea level. Sweswi
0: ya
1: ni mi byele swi swa 1997 ku fika sweswi
0: ya
1: i bengopu munhu waloye a hi ba ni swi twisisa ku ya a ku what is the meaning of the word nutrition is the way in which animals feed themselves.
0: Yeah. Hey.
1: If it's a car there and we love this sweswi. Must no one is tisisa ku ya. Ene zwoku loko Afrika tsara anga huwe a biwa hi nkavi. Hayi lava ba avane ku biweni lava wa. Masitwani ni dyondza mente hi nkani mhenhlo ka mina a hi hloka mente. A ku define factorize. To break the numbers into factors. Masitwa ku ri anga kwani ani bishop sweswi.
0: Masivona mara.
1: Ya ku tisisa ku xikolo xi nandziherile ma kota ku ni dyondza ni a na ha vulavula na ha ri mfana i nkarhi wa na ha taha fole na mbanyi mara a ni ri na vutlharhinyana byi tsanana so a ni ta vula ku sweswi loko a ni o va na timali na hinkwaswo a ni ta va kule sweswi ku nghena va NSFAS yini vantshwa va nga pfumeli ku onhekeriwa a va yi xikolweni
0: a yi xikolweni
1: munhu ni va tisa sweswo ene na mina mhani ve ni kurise hi mhani baba a va ni byela kun'wananga xikolo i xitlhangu xa vutomi dyondza xikolo n'wananga mativa ni tsundzuka loko hi ta ndla xikece xin'wana ingaku a ni ri ka 5 swin'wana swa 1985 loko hi nga ri 85-86 mativa hi ta ka ritimu rin'wani hi ku mi nga hisi swikolo dyondzo i xitlhangu dyondzo i xitlhangu hi za hi khoma number 1 kun'wana hi karhi hi ndla xikece lexi ya ni karhi ni dyondza tivuya a ni humangi fastere mina ni hlayile tibuku swi ni tsandza hikwalaho ka vusweti na hinkwaswo na sweswi ni nga mi byela ni ku swi hi nghenelerile swa mafole na mayini hamba ko va na timali leswi swa hi dzahisa swona a yunivhesiti ta kona ku hela ku huhwiwa a hi nga hayeli swa xikolo se mihaxo wa mina ni rhandza ku khensa ku hlangana swintsongo na n'wina hi nkarhi lowu wa ni hlayiseka ni mixuma xitichini
0: hayi mina ni khense ngopfu bishop mara mi nge se famba bishop ku ze ku ri na mudyondzisinyana wun'wana handle ka lowo miba mudyondzisi wun'wani loyi a nga vula marito yo karhi lama mi kuma ku ri a mi nga ma tekeli ngopfu enhlokweni hi nkarhi lowuyani mara loko mi swi langutisa sweswi mi vona nkoka wa wona ni vula ngopfungopfu loko swi yaka marito ya ku tshinya kumbe marito man'wanyana a swi na mhaka leswaku ku nga ku ri mudyondzisi kumbe mara munhu wun'wana na wun'wanyana loyi a nga vula marito mo karhi lama a ma ri marito ya nhlohlotelo ku fana na n'wina sweswi bishop ma swi twa ma ha ku vula marito mo ku va nga tinghenelerisi i marito ya nhlohlotelo lama mi kuma ku ri wun'wana a nga va nga ri ku ma tekeleni nhlokweni ka nkarhi wa sweswi mara endzhaku ka nkarhi i ta swi vona ku ri Bishop Nungwani ka Nwamatatani ba vurile ka Vision FM siku leri ya rati 14 ta June 2026 va karhi va vula hi ndlela yeleyo va tsundzuxa vanhu vo fanisana mina hi yingiserini hi nkarhi walowo.
1: Mina ni ve na ni dyondzisile ni nga n'wi tsundzuka kahle i principal. Principal Mbombi va kumeka a Giyani va kumeka a Caledon. Principal va hanya na sweswi. Loko Vision FM yi ta tala ka N'wamatatani va ve kona ka ntirho walowo. Va ve na marito yo karhi va nga ma vula hi vumina. Principal a va ri munhu un'wana wa ni rhandza swinene Mbombi hi minkarhi hinkwayo. A va swi kota ku ni attenda hambiloko ni ri hava uniform va ni tiyisa ku ri no. Xana i ta tsarisa ku uniform a wu na yona. Hi ta swi tiva ku we va mpfumari wena mara a tlilasini i ta ngheni dyona. A ni tsarisiwe vito mina ra ku ni hava uniform hi principal lero xin'wana na xin'wana sweswi ni mbalaku a ni mbala. Hikuva va vona ni ri na vutlhari nyana. Minkarhi yo tala loko ni tsundzuka nyana a no pfanixwa mina hambiloko ni swi vona se loko ni tsundzuka marito ya vona na swi vona ku a ma ri marito ya nkoka. Ene principal a va ri munhu un'wana loko mo vona movha wa vona ntsena ku vona patwini mina xikolo na mi nghena nhoveni a hi tsutsuma hi ya hi ya tumbela mativa principal ni vulavula a va ri munhu wa ku dyondzisa biology ani mativa ni tsundzuka siku rin'wana va ta hi teka loko va hi yisa mutini wa vona hi fika hi jikajika masin'wini va hi dyondzisa ku na leswi yaku nge ECD dispersal ma swi vona ni i va hi komba ku okay ma vona gwandla loko ri tetani gwandla leriwani ri homu loko yi fika yi byabyasi ri damarhela la ncileni loko homu yi suka yi khayimiwa yi ya pfaleriwa ka n'wamitwa na le ka n'wamitwa se va ri winini va ta va na gwandla hi ndlela yaleyo gwandla ri tata matiko lama hinkwawo hikuva ri damarhela a ncileni wa homu ri Afrika ri wela kwini ri wela le a tikweni leriyani loko siku rero loko gwandla rin'we ro za ri khoma ncile ri ya wela kona na homu yaleyi la yi nga ta xaviwa ku ri ya dlayiwa emakumu se nakona kwalano va kume gwandla
0: ivi na tin'wani leti ti nga tele kulenyana na kona ti ta teka kwalahala masi ma nga ta mamile kona tiku va wini
1: hangalasa mi ta zana n'wina ka n'wamitwa mi va na rona
0: swa ku a va mi endlisa ti-practical tin'wani ta serious ngopfu kahlekahle
1: principal a va ni rhandza ngopfu swinene ene hi minkarhi yo tala loko no ka ni nga swi koti hi ku ni tlangana na ti-challenge mi kuma nkarhi wun'wani ti-challenge ta mina kuma ku a ni koti no famba ni ze ni tala xitatimene xa ka 9 na le ka 10 ni nga ri ku yeni ka a xikolweni a va ni tisela va ta paka movha ni tala ni tala va teka maphepha va famba na wona so hi minkarhi hinkwayo a ri ma vona principal wo tani wa kala leswo a va rhandza ku ni va ni rhandza xikolo imani principal wa sweswi loko mi tsandzeka n'wina hikuva mi nga pfukanga nga mi tisela ku maphepha mi ta tsala
0: swa kala
1: mi ta yimela mi ze mi hola ku a ta mi ta ta xikolweni mi ta tsala
0: ene mi tlhe mi ta na papiri
1: a va swi kota ku ni dyondzisa ku nandziwe wena loko u kota ku dyondzeka i pasa i ta hluvukisa na vamakwenu ene i ta ndlaku muti wu va kahle lero swi yo hi tsandza ku ya emahlweni hikuva ni swi twisisa ku swiyimo naswo a swi tika hala ku tirha mukhegulu mapurasini hala ni nga tindzisani tinharhu ta vafana ku fanele ku sweka mina ni first born pela manyenga hi nkarhi wa ti-break ni vuya ku swekeni ku lava loko va huma va kuma ku ri na vuswa kaya
0: ya
1: loro a ni dyondza ni nga ka ni karhi ni hlangana ku tikeriwa nkarhi wun'wani ni vona mati ya kona mati wa mina ndzeni fane kuma munhu a nga ta ku kelelela mati yi hlobyeni a ku goyisela xiganga i ta kota ku phuxa bari ku ya kaya

0: baka.
1: Mm.
0: Ewe mara ni cheka ni kumawe. Ya, lero nase sinika ingaku inkateko kalaba vanga kisangara na batsware ba ba ri kwana kusuhi na bona va tlhe va kuma loko xikolo xi huma va kuma va ri kona.
1: Ya.
0: Se a ni ta vula ni ku a va tlhogomeli timhaka ta dyondzo hi ndlela yaleyo va nga fiki va tshika xikolo ku va ta sala va vana va vona va hlupheka mundzuku. Ku fana na sweswiwani ma vona mhani va ni yisile xikolweni ndzi matric mara ni nga tshami na vona. Swi yo ni tsandza hi ku swilo swa tsandza masiku.
1: Ya, swiyimo swi nghenelelaka.
0: Mara va endlile ntirho wa vona wa vutswari ene mhani a va ri papa a va ri mhani ku vona ku hi fanele hi ya xikolweni.
1: Ya.
0: Hina hi ri vana va vona hi ri majaha ya mune. Sweswi hi swilo hi ri 3. Mara a va fane majaha laman'wani mara manharhu ma langutisa ku loko xikolo xi huma hi ya dya yini. Ene a va lava ku ta tiva ku mhani a va kona. I vana phela va langute ku buti tandza swin'wana and hi mpela a ni swi endla so hi ndlela leyi ni vula ku vona na ku va ha ri na vatswari a va kota ku va xavela tiinfomo va va nyika timali va endla ku ri swilo hinkwaswo va kahle swa xikolo a va rhandzi xikolo vana van'wani va famba hi timovha tin'wani to durha ngopfu sweswiwani hi mhaka ya xikolo lero a va dyondzi xikolo swilo hinkwaswo leswaku ni fanele ni va na nsati ni fanele ni va na nuna swi ta va landzela.
1: Ya, ntiyiso Bishop.
0: Swi ta va landzela a swi jahi hosi loko swi jaha swi jaha we.
1: Ya.
0: Ene i hetelela endlayini i teka vutomi bya wena hikuva se i tsandzeka. I jahe swilo nkarhi wu nge se fika. Swilo a swi tsutsumeriwi swilo swi fambiwaka kahle.
1: Ya.
0: I ta kota ku tiphina hi swona loko se nkarhi wa kona wu fikile.
1: I ntiyiso ngopfu Bishop.
0: Se ni kombela ku ni siyela moyeni mi hlayiseka swinene.
1: Hayi na n'wina mi hlayiseka Bishop hi rhandza marito ya nhlohlotelo marito yo tsundzuxa marito yo aka kahle kahle leswaku ri no masiku ra namuntlha kahle kahle vantshwa a va swi tekeli nhlokweni ku ri vatswari va vona loko va ri na vona a va va hloniphi na vona va kumeka va karhi va khensa ku va va ri na vona kusuhani swi ri karhi swi va olovela xikolweni vo phaka va nyikiwa na mali yo dya xikolweni hambi va kha va bhaka xikolweni ivi swi vutomi byi olova hi ndlela yaleyo va nga swi teki for granted kambe a va swi teki swi ri swihi swa nkoka.
0: No twa ni khensa a ni navela ku vamhani lava vambirhi ni na vamhani van'wani va huma ku joni vo fika sweswi a va nixe weti
1: hayi
0: amarito ya vona
1: a va ti Bishop
2: ahe muhaxi
1: ahe minjhani ku pfuka
2: hi pfukile u pfuxela
1: n'wina hayi na hi pfukile hi vatomi hi hlayisekile hi marito ya Bishop hi hlayiseke ku tlula na rito ku hlayiseka
2: hayi na hina ha khensa hi hlayisekile hi ngiserile hayi va motivate ya Bishop
1: hayi vulavula na mani
2: vulavula na kuki wa Katanguli
1: mani
2: kuki wa Katanguli
1: okay ni cha ku vula ni nga xibuchari ni nga mina nga buchara vito na xivongo ai ina hi khensa ku va n'wina na n'wina mba mikarhi mi yingisela hi ndlela yaleyo na ku va mikarhi mi twa nhlohlotelo wa Bishop na ku va mi ri kusuhani na vona nkateko walowo wa ku va mi ri kusuhani na vona hi ndlela yaleyo khense ngopfu
2: kenza
1: na ina kenza smen anti va ku mi vambirhi lava n'wana va kwini
2: hi lava one
1: ahe minjhani hayi na ina hi hlayisekile hi vulavula na mani
2: a mi vulavula na Musa
1: Musa mani
2: wa Katanguli
1: that's why ku ni chaka ku buchara xivongo ni ta vula ni ta ku Musa kinsi
2: that's why na mini veni kuai
1: hayi mi va mikarhi mi suka kwihi
2: hi suka a Soweto
1: mi ta mi suka la Soweto la Gauteng la
2: ma GP
1: mara hambi ri ma GP mi swi vonini ve ri Limpopo ka hisa mi twa ku hisa namuntlha
2: ku kufumela njhani
1: i ku kufumela ku hisi mara
2: kukahle
1: hi swona hina hi rhandza ku khensa ka n'wina
2: hi swona hi khensile
1: ha-e mi va na siku ra kahle
2: inkomu
1: hi swona a ni tivi Bishop a ta la ku lela kumbe mi ta ni lelela vona
2: hayi khomanyena
0: ahe baba
1: ahe Bishop
0: ni vulavula ni nga tipfinyinga ni
1: movha
0: lowu va nga wu paka lawani abatele ku ta komba malume wa vona movha wa special ene u ta tlhela hi mafoni
1: ene i xikolo
0: i xikolo ene vo ro dyondza ene hi ta tlhekereka na vona lawana
1: se
0: ni tsakini ku ri vona movha wa vona wu yimile hi ndlela ya kahle.

0: Namito Bishop. Mingseriwa Vision FM in the lele Bishop Tungwana kusuka lengoma tatani valava a hi ri na vona eka siku ra namuntlha ka nongonoko wa hina. Nongonoko have a reason for living. Va karhi va nyika nhlohlotelo, va karhi va kombisa ku ri va zaya va fike na movha, movha wun'wana wa kahle ngopfu, movha wa ku durha, ene va zala va wu xavini hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku va ninina va tekele xikolo enhlokweni. Na n'wina vantshwa hinkwenu kwala mi nga kona eka siku ra namuntlha, hi lava ka hi mitsundzuxa, hi lava ka hi karhi hi mitsundzuxa leswaku tekelani exikolo enhlokweni, ene na vona va xi tekerile enhlokweni ne. Ku va va tekele xikolo enhlokweni hi ndlela leyiyani va va dyondzini va tlhela va kota ku xava timovha, a swi va endlanga leswaku ri va va na makatla. Va sukile sweswi va famba va karhi va suka eSoweto va karhi va ya kwini, va ku ni haya le ka n'wamatatani le, hambi ku ri movha lowu Bishop vingete a wu ringanelanga wu nga nghena ka n'wamatatani. Va karhi va ya fika kwale ka n'wamatatani va ku hi ya komba malume ku ri movha se hi xavini hi lowuwani, hi tlhela hi pfuxela malume kwale ka n'wamatatani, ene impela va karhi va wu komba hi ndlela yaleyo. Mingiseri wa Vision FM, na n'wina ma ha ri muntshwa eka siku ra namuntlha, mi nga swi kota ku va na n'wina eka muganga lowu n'wina mi humaka ka wona, mi famba mi ya kumeka mi karhi mi dyondza xikolo, ivi mi tlhela mi vuya mi tlhela mi ku ri movha lowuwani loko se n'we mi nghena hi wona ni mi twa na vatswari kaya va ku hei movha lowu a wu ringanelanga ku kumeka wu ri ka Siyandana, a wu ringanelanga ku kumeka wu ri ka Thomo, a wu ringanelanga ku kumeka wu ri Singa View, a wu ringanelanga ku kumeka wu ri ka Jilongo, hambi ku ri eAmerve kumbe ka Minginisi kumbe ka Xikukwani kumbe Xivulani, a wu ringanelanga hikuva n'wina mi kumeka ke mba mi karhi mi tekela xikolo enhlokweni, ku va n'wina mba mi karhi mi karhi mi teka evutomi bya n'wina ku va ku ri nchumu wun'wanyana lowu wu nga ta kumeka wu va xikolo xi kumeka xi karhi xi antswisa n'wina. Laha mi nga tswaleriwa kona mingiseri a hi xivangelo xa n'wina, marito ya wun'wanyana wa vatsari a vula leswaku kahlekahle nga vona ku ri ku va n'wina mi tswaleriwa evusiwaneni a hi xihoxo xa n'wina kahlekahle, kambe loko mo kumeka mi karhi mi fela eka byona then sweswo ku va ku ri xihoxo xa n'wina. Laha mi nga tswariwa kona mingiseri va mi kumeke mi karhi mi vekiwa kona, a swi vuli leswaku ri mi nge veki mihandzu mi ri ka ndhawu leyi n'wina mi nga tswariwaleriwa eka yona. Hi ndlela yaleyo mi nga mi kumeke mi beburiwa eka muti wo karhi lowu mi kuma ku ri na n'wina mi nga va mi karhi mi wu teka leswaku ri wu va wu nga ri muti wa ku ava mi twa ku miti ya vona yi karhi yi tiveka, miti ya ko va yi karhi yi tiveka hi wun'wani wun'we a nga sungula a tlakuka aku ma swi twisisani, ivi loko a tlakuka hi ndlela yaleyo a meka sure ku ri loko a tlakukini i va a kha a koka na lavan'wanyana ku ri va ya kwale henhla a nga kona, hayi ku ri loko fika hi la taku ka Mahuri va ku i Robert Mahuri a ri yexe a nga kumeka a ri mara lavan'wana a nga va teki enhlokweni. Hi fanele hi va hi karhi hi kokana hi karhi hi tlakulana hi va hi karhi hi ya henhla hinkwerhu. I kuma leswaku ri emugangeni hi va hi karhi hi tlakulana tanihi muganga a ni hi ndyangu, na loko hi ri mugangeni loko ri ndzeni ka kereke hi ndyangu, endzeni ka kereke hi ndyangu hi tindlela ta ku hambanahambana. Mingiseri wa Vision FM, xivutiso xa ka xa siku ra namuntlha hi sale hi timinete timbirhi ntsena hi ta va hi karhi ya kuma nchumayelo kusuka eka Pastor Lee eka siku ra namuntlha. Khume timinete u nge se pfawu ra khume hi ta va hi karhi kuma nchumayelo laha. Kambe mingiseri leswi ni lavaka vula swona i timhaka ta ku xivutiso xa hina i timhaka ta ku xana ku nga va ku ri na swin'wanyana leswi n'wina mi nga va ku mi kumeke mi karhi mi swi endla loko ma ha ri vatsongo, leswi loko mi swi langutisa mi vonaka ku ri no phela swilo leswiya a swi nga pfuni nchumu kumbe a swi ni pfunanga a swi nga ni pfuni hi nchumu kambe a ni kumekeni ma ni karhi ni swi tekela enhlokweni. Ku nga va ku ri timhaka ta xiboho xa ku tihlawulela vanghana vo karhi, ku nga va ku ri xiboho xa ku kumeka munhu a ri karhi a endla swo karhi matwini Bishop Tlungwana va karhi va kombisa timhaka ta ku ri no ku na timhaka ta mafole na timhaka ta mabyala loko va swi langutisa sweswi va swi vona swi sweswo a swi nga pfuni nchumu kambe va kote ku va va kumeka va karhi va huma eka swona. Nako hikuva va karhi va pfunetiwa hi timhaka ta ku va dokodela a va byela ku ri hey ndoda ku na timhaka laniwani loko u ya mahlweni i va yi karhi yi endla hi ndlela leyiwani hi nga kumeka hi va hi karhi hi ku lahla hi ku swilo swo fanisa na timfukuzana ta mahawu swi nga kumeka swi karhi swi nghena va lung cancer swilo swo fanisa na va TB loko mi ri ku dzaheni ka mafole swi kumeka swi karhi swi olova na ku kumeka swi karhi swi nghena hi ndlela yaleyo va karhi va kombisa na timhaka ta ku ri wa vona loko i ri munhu wa ku dzaha na ku nwa mabyala a swi olovi na ku i nga kumeka i karhi i endla swilo swo fanisa na va roadwork kumbe ku vutiolori hikuva ni miri wa wena loko u tsutsuma 6 minutes va ri hahawu i twa se hi nga ku se ku tshiveriwa ndzilo le ndzeni miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi ta va ni karhi ni mi nyika enchumayelo kusuka eka pastor lei hi nkarhi wo one miyingiseri wa Vision FM n'wina mi ta va mi karhi mi tiphina hi va hi karhi hi mahlweni na nongonoko wa Have a Reason for Living.
1: Una mixeweta hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareth i Pastor Lee. Lava nge xewani ka malandza hinkwawo ya hosi. Ni vayingiseri va Vision FM laha mi kumekaka mi ri kona eka mixo lowo saseka swonghasi. Ni rhandza ku khensa mana na Beauty Mapimele va Rocking Heads kwala a Giyani a Section E. Loko va endle leswaku swi koteka leswaku ndzi va emoyeni namuntlha. Ni khensa ni mutshama nkulu wa kereke leyi ndzi humaka eka yona ya Beyond Four Walls Ministries kwala Oliven a Extension 37 Apostle Wilfred Mashile. Ni nga rivala njhani mukhomi wa xivono xa Vision FM ni ku professor wa hina xikwembu xa matilo a xi mi endle hi tintswalo n'wina ni ndyangu wa n'wina ni vanhu hinkwavo lava mi tirhaka na vona. Ni kombela leswaku hi tsutsumaka ntsongo hi ya hi ya kuma rito ra hina eka buku ya Daniel chapter 3 verse 16-18. Daniel chapter 3 verse 16-18 yona yi hlayeka hi ndlela leyiwani hi Xitsonga. Shadrach na Meshach na Abednego va hlamula hosi va ku we Nebukadinetsara mhaka leyi u yi vulaka hina a hi boheki ku yi hlamula. Loko ho tshuka hi hoxiwa ekheleni ra ndzilo lowu pfurhaka xikwembu xa hina lexi hi xi tirhelaka xi ta hi humesa xi hi kutsula ni le mavokweni ya wena. Kambe hambiloko xi nga hi kutsuli swi tive we hosi leswaku hina a hi nga gandzeli xikwembu xa wena kumbe ku khinsamela xifaniso xa nsuku lexi u xi yimiseke. A hi tekeni 18 nakambe. Kambe hambiloko xi nga hi kutsuli swi tiviwe hosi leswaku hina a hi nga gandzeli xikwembu xa wena kumbe ku khinsamela xifaniso xa nsuku lexi u xi yimiseke. A hi khongeleni hosi xikwembu hi khensa tintswalo, hi khensa ku vonakala ni musa, hi khensa ku lweriwa ka tinyimpi evusikwini, hi khensa ku hluleriwa n'winyi wa nga, hi khensa vutomi, moya wa xikwembu, moya lowu hanyaka, moya lowu tisaka ku twisisa. Hi kombela ku hlavuteleriwa hi rito ra hosi ha Yesu Kreste hosi ni muponisi wa hina. Vamakwerula hi hlayeke kona hi kuma rito ra nkoka. Loko hi sungula masungulweni ya chapter 3 hi ta vona hi laha xifaniso xa nsuku xi vekiweke hi hosi Nebukadinetsara ku lerisiwa leswaku munhu un'wana na un'wana wa rixaka rihi kumbe rihi hambi ririmi rihi na rihi leri va ri vulavulaka va fanele va khinsamela xifaniso xa nsuku loko va twa mhalamhala yi ba. Vamakwerhu bibele ya mina yi ku Shadrach, Meshach na Abednego a va endlanga leswi hosi yi leriseke swona leswi nga endla leswaku hosi yi hlundzuka. Yi tlhela yi va vutisa laya henhla ku xana xi kona xikwembu lexi nga mi ponisaka emavokweni ya mina xana. Namuntlha a ndzi lavi hi languta ngopfu eku ponisiweni ka Shadrach, Meshach na Abednego kambe ni kombela leswaku hi ya languta mahlamulele ya vona loko va vitaniwe emahlweni ka hosi. Va hlamula hosi Nebukadinetsara va ku vona loko vo tshuka va cheriwile kumbe va hoxiwile ekheleni ra ndzilo lowu pfurhaka xikwembu xa vona lexi va xi tirhelaka xi ta va humesa. Va ku hambiloko xikwembu xa matimba xi nga va kutsuli a swi tive leswaku vona va nge gandzeli xikwembu xin'wana hambi ku ri ku khinsamela xifaniso xa yena. Vamakwerhu loko hi ya mahlweni hi ya kuma laha hosi yi nga humelela Hosi ya matimba hinkwawo yi ponisa Shadrach, Meshach and Abednego yi humelela endeni ka ndzilo. Marandya namuntlha ndzi lava leswaku hi tsundzuxana hikuva hi famba ka mindzilo yo hambanahambana. Shadrach, Meshach na Abednego va cheriwe endzilweni lowu tshiveriweke, lowu a wu pfurha emahlweni ka vona, va nghenisiwa endeni ka wona. Hambi swiritano va makweru hinga va hiri kare hi ku swiya kwihi leswi pastor li va swihlayeke hikuva hina mindilo leyi pfurhisiwaka a hi voni emahlweni ka hina. Niku makweru xiyimo lexi i fambaka ka xona siku na siku i ndzilo. Swi kona swiyimo swo tala leswi hi fambaka ka swona emindzilo leyi hi nga hoxiwa eka yona, yin'wana i mindzilo loyi hi nga tihoxa eka yona. Swi nga ri na mhaka leswaku hi hoxiwile kumbe hi tihoxiwile, hi tihoxile i ntolovelo wa hina tanihi vakreste ku huwelela eka hosi Xikwembu. Ni ku a ndzi tivi leswaku i ndzilo wa njhani lowu va Nebukadnezara va misava leyi va ku ngheniseke eka wona. Xana va nga va va ku hoxile endzilweni wa mavabyi xana? Xana va nga va va ku hoxile endzilweni wa vusiwana xana? Xana nala Satani a nga javulosi a nga va a ku hoxile a endzilweni wa ku pfumala ntirho xana? I ndzilo wa njhani lowu mi fambaka eka wona namuntlha? Xana wa pfurha ndzilo evukatini bya lebyo mi lavaka ku huma eka byona xana? Xana mi twa ingaku mi ta tshwa mi hela hi swiyimo leswi mi nga langutana na swona xana? Xana mi twa ingaku mi ta tshwa mi lova hikuva ndzilo lowu wu hisa swinene, wu endliwe ka nkombo, wu hisisiwe ka nkombo, ku cheriwa hinkwaswo tipharafini, vanhu va misava na nala Satani va ku mi nga ka mi nga humi xana? Mi ri karhi mi ri endzeni ka ndzilo walowo.

0: Makwerhu loko hi ri karhi hi tshwa, loko hi ri karhi hi nwela eka milambu leyi hi nghenaka ka yona, loko maribye ma ri karhi ma hi fayetela lama hoxiwaka loko hi ri karhi hi hanya emisaveni, ma kongomisiwe ka hina na mindyangu ya hina. Va tele va hina lava hi sukaka evukoneni bya Xikwembu, ku nga ri hi ku a hi swi tivi leswaku Xikwembu xa ponisa, kambe ku va ku ri ku twa ku vava ka nyama ni ku vaviseka ka mimoya ya hina. A va swi tiva leswaku Nebukadinetsara leswi a swi vulaka wa swi endla i hosi, nakona marito ma yena mo lama a ma bohaka a nga kona loyi a nga ma ntshuxaka. A ku ri hosi ya vukarhi, a ku ri hosi ya tihanyi, kambe va yima emahlweni ka yena va ku loyi hi n'wi khongelaka wa ponisa. Nakona loko a nga hi ponisi, hi nga ka hi nga cinci ripfumelo ra hina. Ni lava ku vulavula na vanhu lava va twaka ingaku ha vukreste a byi va tirheli, vanhu lava va twaka ingaku vukreste a byi va vuyiselanga nchumu, ni ku ni lava ku mi tivisa manana wa n'wina wa mina, mi nga twa ingaku vukreste a byi mi vuyiselangi nchumu, kambe vutomi lebyi mi nga na byona lebyi byi endlaka leswaku n'wina mi hanya namuntlha, mi tlhe mi twa ingaku vukreste a byi mi vuyiselangi nchumu, n'wina mi hanya namuntlha mi tlhela mi kota ku endla decision ya ku Xikwembu a xi mi hlamuli, n'wina mi le ku hanyeni, ni ri loyi a nga fa a nga hansi ka misava a nge vuli leswaku Xikwembu a xi ndzi tirheli, hikuva vutomi a nga ha ri na byona bya laha misaveni, kambe mina na n'wina hi na byona. Loko hi pfukile eka mixo wa namuntlha, loyi a hi pfuxeke swi vula leswaku u lava ku cinca xiyimo lexi hi fambaka ka xona, u lava ku nghena endzeni ka ndzilo a hi ponisa ku fana na loko a ponise Shadrach, Meshach na Abednego emavokweni ya Nebukadinetsara. Hosi na khongela hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni khongela lava Kreste hinkwavo lava va tivaka vunene bya wena. Ha Yehova hi busy ha ti lumaluma loko hi ri karhi hi ri ka vukreste lebyi, loko hi nghena emindilweni va hi languta va hi byela leswaku mi nge humi, va hi languta va hi byela leswaku mi nge swi koti, va hi languta va hi byela leswaku ha a hi nge hanyi, hikuva va kona lava va nga famba hikokwalaho ka swiyimo leswi hi fambaka ka swona. Namuntlha hi dyondza ku tiva leswaku mahlamulelo ya hina ya na nkoka. Ni ku ni ri Pastor Lee eka mixo wa namuntlha, ni ku endzilweni lowu pfurhaka lowu ndzi ngheneke endzeni ka wona, ni ku hosi na ha vula marito yo fana na ya Shadrach, Meshach na Abednego, ni ku Yehovha wa mina wa swi kota ku ponisa hambi a nga ni ponisi, ni nge tshuki ndzi n'wi sfurhalerile. Ni nge tshuki ni vula leswaku a wa ha ri Xikwembu n'winyi wanga. Ni nge tshuki ni vukhinsamela Xikwembu xin'wana wena u ri kona. Hambi wa ndzi humesa endzeni ka ndzilo lowuwani, hambi u hlwela ku ndzi humesa ndzi nge vuli leswaku nge ndzi humesi, kambe Bibele ya mina yi ku nkarhi wa wena a wu fani na nkarhi wa vanhu va misava. Na khensa Yehovha ni yima eka ripfumelo, ni ku ni pfumela eka Yehovha mutumbuluxi wa tilo ni misava, ni le ka Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu la nga tswariwa a ri yexe hi wa nhwana Maria leswaku a ta kutsula mina. Amen. Vamakwerhu a ku ri Pastor Lee. Lava lavaka xikhongelo mutani kumaka 079-660-4351, 079-660-4351. Na khensa muhaxi wa mina lowo saseka, Xikwembu xa matilo a xi ku endle hi tintswalo ni ndyangu wa wena. Amen.
1: Mandlakazi. Bekwani nale kanwa jahe.
2: Bekwani nale kanwa jahe.
1: Ule kaya rashtichi
2: 88.5.
1: Vision FM. La. Ile kaya.
2: Ile kaya.
1: Mandlakazi.
2: Mandlakazi.
1: Bekwani nale kanwa jahe.
2: Bekwani nale kanwa jahe.
1: Ule kaya rashtichi
2: 88.5.
1: Vision FM. La, ile kaya.
2: Ile kaya.

0: yakalam fuke.
1: Vision is power.
2: Vision FM.
3: Shiwono imatimba.
1: Vision is power.
4: Ya xivona imatimba mingiseri wa Vision FM. Vision is power ni mitisele kahle risimu leri nga va ri karhi ta kahle nguka n'wina kusuka eka Man Bishop Malungane, Mrs. SW Malungane, mingiseri wa Vision FM ni karhi ni vula leswaku ri no hi va hi karhi famba swin'we na n'wina eka nongonoko eka siku ra namuntlha, nongonoko wa hina ku nga nongonoko wa Have a Reason for Living. Nkarhi wa hina wu veka kahle laka 14 timinete ku bile awara leya 10 muyingiseri wa Vision FM hi le ka awara ya hina ya vunharhu ya nongonoko eka siku ra namuntlha. Kasi muyingiseri, loko swa ha tetani n'wina ni ve ni kumeka ni va ni karhi ni mi nyika enchumayilo laha ka 10 timinete ku nga se ba awara ya 10 u karhi kusuka eka Pastor Lee lava va nga kumeka va karhi va hi chumayelela hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, kasi ni ve ni karhi ni byela leswaku ni mi nyikete risimu leriyani ri nga humaka Man Bishop ni va ku u nga ti dlayi u wa nkoka. Muyingiseri wa Vision FM, lava leswaku ri mi swi tiva leswaku mi wa nkoka a nga va ri kona ka siku ra namuntlha loyi a nga pfuka a ri na problem a nga swi tivi leswaku kahlekahle hikokwalaho ka yini swa yena swi nga ri ku fambeni, hikokwalaho ka yini swi nga ri ku ndleni hi ndlela leyi a lavaka hi yona, a karhi ku mina na karhi na tirha na karhi na tirhela na karhi na tinyiketela ekerekeni ni va ni karhi ni endla hinkwaswo leswi ni dingekaka leswaku ni kumeka ni va ni karhi ni swi endla ekerekeni. Muyingiseri wa Vision FM, kambe a swi le ku tikombeni ku ri ku endlekeni ka nchumu, a swi tikombi ku ri na nhlanga leyi balekaka ngati va karhi va vula hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, mina ni karhi ni vula leswaku ri no n'wina mi wa nkoka eka siku ra namuntlha. Ku va n'wina mi kote ku pfuka eka siku ra namuntlha swi komba leswaku ri n'wina mi na chance ya ku ringeta nakambe. Loko ku nga ri ku ringeta nakambe, kambe ni nga vula leswaku mi na chance ya ku ringeta swin'wana swintshwa ehandle ka leswi swi nga fika swi tsandza hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, kasi nkarhi wa hina wu hi veka kahle laka 15 timinete ku bile awara ya 10 eka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko Have a Reason for Living. Vayingiseri, mi va mi karhi mi hi yingisele kahle laha ya ka swihondzo swa hina 88.5 kwala ka 90.0 kwala ka 92.8 ne le ka 101.7 megahertz FM. Muyingiseri wa Vision FM, ni nga rivali na n'wina mi nga yingisela hi audio streaming kusuka eka timhewo hinkwato ta misava kusuka eka swifundzankulu leswin'wana swi nga kona kwala etikweni reru tiko ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko lama nga kona matiko ya Afrika. Muyingiseri wa Vision FM, hambi ra matiko mambe kusuka emandhandrini wa malwandle ni karhi ni vula sweswo leswaku ri no a mi amukela eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko Have a Reason for Living eka Vision FM. Nongonoko lowu taka sonto un'wana na un'wanyana kusuka eka awara ya 8 ku ya fika kwale ka awara leyi ya 12. Hi ntolovelo mi va mi ri na Manvisi i Manvisi i n'wamilambya ni ri hi vona lava va ku va ri na n'wina masiku hinkwawo eka nongonoko lowuwani. Kambe ka siku ra namuntlha mina ni karhi ni nghene kahle etintangwini ta vona etintangu ti kulukumba. Muyingiseri wa Vision FM, leti ni nga ku ringeteni ka ku hi nga kumbe ni nga ringana ndzeni ka tona ni karhi ni ku ri no hi ta famba swin'we. Nongonoko wu nge vi wu tshama u nga kona kumbe ku nga vi na munhu. Muyingiseri wa Vision FM, kambe hi na ntshembo wa leswaku ri muyingiseri ntirho na vona lowu va nga le ku wu endleni swi le ku fambeni kahle hala va nga kona hi ndlela yaleyo. Va le ku kumekeni va karhi va ya endla ntirho wa Xikwembu laha va nga kona eka siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Vision FM, sweswi swi tivaka leswaku ri namuntlha i sonto ni va le ku wu endleni le ehandle va endlele yin'wana ya tikereke leswaku va kumeka va karhi va tirha hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko Have a Reason for Living kwala ka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Muyingiseri, ya a ni karhi ni vula leswaku ri mi kuma leswaku ri vantshwa muyingiseri wa Vision FM va kumeka va ri disappointed eka siku ra namuntlha, va titwa va ri discouraged eka siku ra namuntlha. Va kumeka va karhi va dyondza kambe mitirho yi va yi karhi yi nga ri ku kumekeni. Mi kuma leswaku va kumeka va sungula ma-business laha va tlhaka va hlangana na mintlhontlho, va hlangana ku tikeriwa hi ndlela yaleyo. Mi kuma ku va kumeka va karhi va tirha hi ku tinyiketela kumbe va tirhela hi ku tinyiketela eka mitirho ya ku hambanahambana kambe mi kuma ku va kuma very little recognition lava tekeriwaka nhlokweni ka ntsongo ngopfu loko hi swifanisa na ntirho lowu va nge le ku endleni. Muyingiseri wa Vision FM, kasi mi kuma leswaku ri a ku heteleleni va hetelela va sungula ku va disappointed kahlekahle, va sungula ku ti vutisa na swivutiso swa kahle karhi what is the point, hikokwalaho ka yini, kasi ni fela yini. Ivi van'wanyana va kumeka vandla yini na va vula va tivutisa timhaka ta ku kahlekahle kahle hiko kwalaho ka yini ni fanele ni kumeka ni va na ha ya mahlweni ni karhi ni ya exikolweni ni karhi ni swi vona ku ri lava nga ya exikolweni va yile kambe a ve le ku kumeni ka mintirho va lo tshama se swi komba ku ri swa fana ku ni kumeka ni va ni karhi ni nga yi hi va twini Bishop Dlungwane va karhi va hi tsundzuxa leswaku kahlekahle hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi tekela xikolo enhlokweni hikuva xi endla leswaku ri vutomi byi kumeka byi va byi karhi byi antswa xi ku pfulela tindlela xikolo mingiseri wa Vision FM hayi ku ri xi ta ku komba ndlela xi ta ku pfulela tindlela leswaku ku na tinyangwa to tala leti wena i nga kotaka ku va i ringanerile ku i nga kumeka eka ri i nghena hi le ka tona kambe loko ku ve a ku na xikolo swi endla leswaku ri i va i ri limited leswaku ri i ta nghena ntsena lavo ngo wena i nghena laha ku nghenaku mani na mani muyingiseri wa Vision FM leswaku ri a ku na swipimelo kambe loko i va i exikolweni hambi loko ku ri na swipimelo tinyangwa tin'wani wena i va i ri i karhi i fikelela eswipimelo sweswo muyingiseri wa Vision FM mina leswi ni lavaka ku vula swona i ku yana ni mahlweni mi kumeka mi karhi mi endla mitirho leyinene muyingiseri wa Vision FM kumekani mi va mi karhi mi endla mitirho leyinene ku nga va ku ri na mpfumaleko wa yini na wa mbuyelo wa xinkarhaninyana wa kwala na kwala kambe ni ta mi byela leswaku ri effort ya n'wina it's not wasted mingiseri it's not wasted your effort is not wasted ma swi twisisa muyingisi murimi ne murimi wa kumeka a karhi a teka mbewu a yi byala loko a yi byala a nga languteli leswaku ri i ta yi byala loko dyambu ri nge se pela se yi ta va yi karhi yi humese mihandzu i byala mbewu ivi a yima a rindzela muyingiseri wa Vision FM i byala mbewu a yima a rindzela ene na loko a yime a rindzela a ngo yima ntsena i tlhela a va ri ku cheleteni a kumeka a tlhela a va ri ku hlakuleni a ni ri loko se ni na ta mi byela leswaku ma vona i ntshovelo ne ntshovelo a wu kumeki wu karhi wu ta hi siku leri tlhandlamaka mundzuku mi byala namuntlha mi langutela ku mi ta kumeka mi karhi mi kuma ntshovelo mundzuku na vutomi byi tano mingiseri wa Vision FM byi kumeka byi va byi karhi byi tirha hi ndlela yaleyo swa ku kahlekahle namuntlha mi kumeka mi karhi mi byala mbewu leswi mi swi endlaka mi le ku byaleni ka mbewu ka siku ra namuntlha leswaku ri eka nkarhi lowu taka endzhaku ka nkarhi loko se mi ta va mi rindzelini mi ta vona embuyelo mi ta ku vona mihandzu ya leswi mi nga kumeka mi va mi karhi mi swi byala mingiseri kumekani n'wina mi va mi karhi mi ti aka kumekani mi karhi mi ti endla leswaku ri n'wina build yourself kahlekahle ma swi twisisani build yourself leswaku ri muyingiseri wa Vision FM loko n'wina mi karhi mi ti aka mi karhi mi ti tiyisa kahlekahle mi karhi mi tiyisisa leswaku ri n'wina mi va mi karhi mi ti kurisa kumbe a ni vuli ku ti kurisa loko a ka ku ri munhu a va na makatla ni vula leswaku ri a karhi a endla leswaku ri wa kula evuton'wini bya yena a hi swona leswaku ri i ta kumeka a va a karhi a langutela ku no i tshama a ri ndhawu yin'we wena u tshama i ri dwafu i tshama i ri manghimani nkarhi lowu hinkwawo muyingiseri wa Vision FM i fanele i va i karhi u ti kurisa mi ti kurisa muyingiseri wa mina kwala mi nga kona ma vona loko ku ve ti-opportunity ne loko ti-opportunity kumbexani laha mi kuma ku ri ti-opportunity ta kona mi le ku ti kumeni a ti le ku kumekeni ta xotaxota va kona ina lava ti kumaka va kona lava nge le ku humeleleni makambe mi kuma leswaku swa xota a swi fikeleli munhu un'wana na un'wana kambe mi kuma ku ri na n'wina mi wela ka lava ya swi nga ri ku va fikeleleni kumbe va nga ri ku swi kumeni tirhisani nkarhi wa n'wina muyingiseri wa Vision FM ku va mi karhi mi developa ti-skills ta n'wina ma swi twisisa hlayani mi kumeka mi karhi mi dyondza mi kumeka mi karhi mi volunteer-a mi kumeka mi karhi mi sungula eti-projeke letintsongo ma swi twisisa mi ti improve ku nga ri timhaka ta ku ri mi ta langutela ku mi ta fane mi ya sungula projeke yikulukumba leyi nga ta va yi karhi ya timiliyoni mi sungula hi leyintsongo ivi leyintsongo na yona yi ta va yi karhi yi mi nyika ntokoto yi ta va yi karhi yi kula na yona loko mi lava ku yi kurisa nakona swi le ka n'wina ku mi lava ku yi kurisa kumbe mi lava ku yi tshama hi ndlela yaleya na yona yi ri dwarf na yi ri manghemani hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi xin'wanyana i timhaka ta ku ri tshikani ku va mi karhi mi ti fananisa na vanhu van'wani loko ni ku tshika ni ku va mi karhi mi ti fananisa na vanhu van'wanyani ne ma vona loko mi kumeka mi karhi mi ti fananisa kumbe mi ti pimanyisa na vanhu van'wanyani mi kumeka mi karhi mi ti fayelelelela nhlohlotelo wa n'wina hikuva mi ta kuma ku ri ku na munhu un'wanyani loyi mi vonaka loko mi ti fananisa na yena mi kuma ku ri munhu yaloye mi nga va mi ri the same age group kambe mi kuma leswaku ri ku na ku un'wanyani yena i na yini yena mi kuma ku i humelela ku tlula na n'wina hi nkarhi walowo mi kuma ku ri hi leswa swa ku ri na n'wina mi tsandzekana ku va mi karhi mi fikelela la yena a nga kona ni ta mi byela ku ri hambi yi ri mbewu muyingiseri wa Vision FM hi nga va hi karhi hi byala siku rin'we ku na timbewu ta ku hambana leti nga kona ku na timbewu ta mihandzu ku na timbewu leti nga swilo leswi byariwaka kona swi nga swa seasonal leswa swa ku ri loko yi byariwa a ka ha ri na ku yi ta tlhela yi tswala futhi n'wina mi ta kuma ku ri hi n'wina luya wa ku ri minsinya lowuya wa mihandzu mimurhi wa mihandzu lowu faneleke ku va ku karhi wu tswala mihandzu lembe na lembe loko ko ze ku va ku ri humile hi ndlela yaleyo a ka ha ri na ntirho wo tala lowu salaka karhi wu endliwa, ko va ntsena timhaka ta ku basisa nyana kwalani, kambe a ka ha ri na ku byala. A hi swona leswaku na ku byala lembe na lembe. Miyingiseri wa Vision FM, mi ta kuma ku ri ku tinyiketela ka n'wina mitirho ya n'wina leyi mi nga le ku yi endleni i timhaka ta ku ri mi le ku tikuriseni na n'wina, mbewu yi le ku mileni, na mbewu loko mi yi chele ehansi ka misava miyingiseri yi sungula yi mila yi hansi, yi nga se mila yi ta ehenhla, yi sungula yi mila ku va rimitsu ri famba ri ya ehansi yi nga se za yi tlakuka yi boxa misava yi humelela hala handle. Leswi vulaka ku kula swi sungula swi va kona swi nga se za swi vonakala na ku vonakala, swi nga se za swi humela rivaleni, ku sungula ku va ku ri na ku kula, ku sungula ku va ku ri na vutomi, ku nga se za ku vonakala na ku vonakala. Miyingiseri wa Vision FM, rimitsu loko ri huma ri famba ri ya ehansi ri ta famba ri ya ehansi hi ndlela liyani, ivi ku ya va na yini, ku ya va na mihandzu a ku heteleleni. Ri sungula ri ya ehansi xi nga se za xi balesa misava xi humela ehenhla i xi vona ximilani ku lexiya. Loko ziya vona ximilani miyingiseri wa Vision FM i kuma leswaku rimintsu leri nga mila ri ya ehansi i ri kulukumba ku tlula na xona hi xoxe. Miyingiseri wa Vision FM, i ri kulukumba rimintsu ra kona ku tlula xona hi xoxe hi ndlela yaleyo. Kasi miyingiseri mi nge hi kumeka hi va hi karhi hi hundzanyana hi laha, loko hi vuya hi ta va hi ri karhi hi ya emahlweni eka siku ra namuntlha.

0: 98.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hey, mi ta ikhomela vhengi sirva vhishine FM hi ndlela leyo and vuri lo nsuka lana ku ni la ku lungisa nyana swin'wanyana ya ni ku lungisa swin'wanyana leswaku ri hi ta kota ku kumeka hi va hi karhi hi famba kahle ku emahlweni hi nga vi na nkavanyeto miyingiseri wa Vision FM kasi sweswi nkarhi wa hina wu yi veka kahle hi laha ka 28 timinete ku nga se hi ba awara liya ya 10 miyingiseri wa Vision FM eka nkarhi wa sweswi miyingiseri wa Vision FM ya ku na nhlokomhaka lani leyi yi fanelaka yi kumeka hi va hi ri na yona leyi hi fanele hi va na yona kusuka le ndzhaku nyana kambe miyingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi hi famba swin'we mina na n'wina ya va ri miyingiseri wa Vision FM va ku a hi nge vanhu hi mikarhi hinkwayo va ta eka wena va lava ku pfuniwa i va pfuna kambe loko u ri na xiyimo ku hava loyi a ku pfunaka emugangeni entirhoya ekerekeni kumbe kwihi it doesn't matter swi nga ri na mhaka leswaku ku nga va ku ri kwihi laha ku nga va ka ku ri kona wena vanhu loko va ta eka wena va lava ku pfuniwa hi mikarhi hinkwayo wena wa kumeka i va i karhi u va pfuna kambe wena loko i ri na xiyimo ku hava loyi a ku pfunaka miyingiseri wa Vision FM hi yona nhlokomhaka leyi nga na yona eka siku ra namuntlha ku ri n'wina mi nga kumeka mi karhi mi nghena eka 063-730-7890 063-730-7890 miyingiseri wa Vision FM laha hi nga ta kumeka hi va hi karhi hi twa kusuka eka n'wina miyingiseri so loko hi ku lahayani loko hi ku lahayani ka 10 timinete ku bile awara ya 10 ni ta va ni karhi ni twa tivhese kusuka eka vayingiseri hi leswi hi nga ta va hi karhi hi swi twa sweswo 10 ra timinete ku bile awara liya ya 10 hi ta va hi karhi hi kuma tivhese kusuka eka vayingiseri muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi ta va hi karhi hi famba swin'we eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi emahlweni na nongonoko wa hina nongonoko have a reason for living kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge muyingiseri wa Vision FM n'wina kwala mi nga kona hinkwenu ka n'wina mi nga yingisela kusuka eka ndhawu ta ku hambanahambana swi na mhaka leswaku mi nga mi karhi mi yingisele mi ri kwini ka 88.5 ka 90.0 ka 92.8 kumbe 101.7 ni karhi ni ku ri na vaamukela eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko have a reason for living leyi hi le ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge muyingiseri wa Vision FM swi nga ri na mhaka leswaku ri n'wina mimani eka ndhawu leyi mi nga ka yona mi le ka xiyimo xa njhani laha mi nga kona munhu un'wana na un'wanyana muyingiseri wa Vision FM swiyimo ha kumeka hi va hi karhi hi hlangana na swona sweswi muyingiseri ni ve ni karhi ni mi nyika ku ri kahle kahle ma swi vona sweswiwani ku na munhu hi loyiwani wa ta a lava ku pfuniwa ku ta un'wanyana a lava ku pfuniwa mi karhi mi n'wi pfuna mi karhi mi va pfuna hi ndlela yeleyo kambe mi kuma leswaku ri muyingiseri wa Vision FM n'wina a ku vi na munhu loko n'wina mi va mi ri na xiyimo eka vanhu valava mi va pfunaka kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana loyi a mi pfunaka loko n'wina mi ri na xiyimo ma kombela na ku lava ku pfuniwa mi nga va mi karhi mi kombela kumbe mi nga kombeli mara swi va swi karhi swi vonaka leswaku ri n'wina mi na xiyimo ku hava na wun'we loyi a tlakukaka ku hava na wun'we loyi a sikimaka a vula ku ri no loyi u ni pfunile mina ku ha loyi i ni pfunile swinene evuton'wini bya mina ni kumeka ni va ni karhi ni fikelela laha ni nga fika kona eka siku ra namuntlha hikokwalaho ka ku va yena a kumeke a karhi a ni pfuna muyingiseri wa Vision FM so eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutisile mhaka yaleyo muyingiseri wa Vision FM vanhu va karhi va ta eka n'wina va lava ku pfuniwa va lava ku pfuniwa muyingiseri wa Vision FM ma vona lowu i ntiyiso wun'wanyana lowu vanhu vo tala va kumekaka va karhi va hlangana na wona ni va kumeka hi leswi va hlanganaka na swona kahle kahle evuton'wini bya vona mi kumeka mi karhi mi va pfuna mi kumeka mi karhi mi sapota vanhu la kwala ndyangwini ka n'wina mi kumeka mi karhi mi va nyika nseketelo hi ku hambanahambana ka wona muyingiseri wa Vision FM mi kumeka mi karhi mi pfuna vatirhikuloni lava mi tirhaka na vona mi kumeka mi karhi mi va pfuna hi swilo swa ku hambanahambana loko vona va ri na mintlhontlho mi kumeka mi karhi mi va pfuna mi kumeka mi karhi mi hlohlotela hambi va ri vanghana va n'wina lava mi kumekaka mi va mi karhi mi hanya na vona muyingiseri so kambe mi kuma leswaku ri loko n'wina mi hlangana na ra n'wina siku laha n'wina mi va ka mi va na swidingo muyingiseri wa Vision FM ku hava na wun'we laha tikombaka hi nga ku i kona leswaku a nga kumeka a ri karhi a mi pfuna emigangeni mingiseri wa Vision FM mikarhi yin'wanyani mi va mi ri munhu loyi a kumekaka a va a karhi loko ku va na xiphiqo ku va na ku tikeriwa eka vanhu va ku hambanahambana va taka eka n'wina mi kuma leswaku ri mi kumeka mi karhi mi hoxa xandla eka swa mikosi leswi swi nga kona mi kuma ku ri loko va na mikosi mi nga va mi karhi mi ya eku swekeni mi nga va mi karhi mi ya mi hoxa hi xandla hi timhaka ta ku va mi karhi mi ya sweka hi n'wexe kumbe mi kumeka mi karhi mi hoxa na swa timali leti va ka ti karhi kona mi kumeka mi karhi mi seketela vaakelani va n'wina lava mi hanyaka na vona lava mi tshamaka na vona kwala mugangeni wa ka n'wina miyingiseri wa Vision FM i mi kumeka mi karhi mi pfuna loko ku ri na entlhontlho wo karhi loko ku va ku ri na xiphiqo kumbe ku ri na xirhalanganyo kumbe ku ri na mhaka yo karhi leyi nga le ku tikiseleni ka munhu un'wanyana n'wina mi tlakuka mi yima mi pfuneta munhu yaloye miyingiseri wa Vision FM kambe loko n'wina mi kumeka mi karhi mi hlangana na ya n'wina mintlhontlho mi kuma leswaku ri no vanhu va nyamalala mi kuma ku ri se xivuriso lexi xa ku ri hayi va ri yini va ri loko u hlata byala ku tata vanghana loko u hlata byala ku tata maxaka mi kuma leswaku ri hi nkarhi walowo miyingiseri wa Vision FM na maxaka ku hava mi kuma ku ri na ngati mi le ku yi hlanteni na xaka na rin'we ku hava leri nga kona ekusuhani na n'wina muyingiseri mi kuma leswaku ri vutomi byi le ku tikeni mi lava ku pfuniwa mi lava ku va na un'wanyani loyi a nga kona a lava nga ta kumeka a ri karhi a mi pfuna kambe ku hava na wun'we loyi a nga le ku mi pfuneni muyingiseri wa Vision FM xana muyingiseri loko swi va swi ri switetani swi vula leswaku ri mi nga kumeka mi fanele mi kumeka mi karhi mi tshika ku endla leswinene ke xivutiso i ku ri xana loko ku ve swi va switetani ma kumeka mi karhi mi tshika ku endla leswinene xana ma kumeka mi karhi mi tshika ku endla timhaka ta ku va mi karhi mi pfuna na hi ku n'wina loko mi karhi mi va pfuna ma va pfuna kambe loko swi fika ka ku ri n'wina mi kumeka mi va mi karhi mi pfuniwa a mi kumi mpfuno na wutsongo vanhu va nyamalala vanhu va ndla hi nga ku ri hi nga swi vitana leswi veri ti-magician ne va bate abracadabra va nyamalala hi ndlela yaleyo ku hava na wun'we loyi a nga kona ekusuhani hi nkarhi wolowo n'wina mi nga na swidingo n'wina mi lava ku pfuniwa mi lava ku pfuneka muyingiseri wa Vision FM hi tindlela ta ku hambanahambana kambe mi kuma leswaku ri mpfuno wona n'wina a mi le ku wu kumeni a ku na munhu na un'we loyi a nga le ku mi pfuneni hi mhaka yihi kumbe yihi loko n'wina mi hlangana na ku tikeriwa.

0: pfuna a ku na wun'we loyi a taka a ta endla swo karhi leswaku ku kombisa timhaka ta ku ri ha swi vona leswi nga le ku swi endleni, ha swi twisisa ku leswi nga le ku swi endleni, wa karhi wa pfuna evanhu hi ku hambanahambana, kambe a ku na loyi a nga le ku ku pfuneni, wa karhi wa hi pfuna na swi vona ku ri na wena sweswi i le ku tikeriweni ingeni ta ni ta ku pfuna, i nga va i va i swi vurini kumbe i nga swi vulanga, kambe loko hi karhi hi swi langutisa mintlhontlho yin'wana mingisero ya Vision FM a swi bohi leswaku ri munhu a ze a tata vula leswaku ri phela mina sweswiwani nga ku xiyimo xi le ku tikeni, loko i swi vona leswaku ri i fanele u kumeka i karhi i ya pfuna wo ya i ya pfuna na wena. Nkarhi wun'wani u kuma ku miyingiseriwa Vision FM kwala mi nga kona n'wina mi wun'wanyana wa vanhu va ya va ku ri n'wina mi pfuna munhu ku nga ri hi timhaka ta ku ri mi yimele ku a rhanga ta ta kombela, loko mi swi vona ku n'wanyana i na swidingo i na lava ku pfuneka ku na yini na yini mi kumeka mi karhi mi tlakuka mi ya kwale mi ya mi fika mi n'wi pfuna hi ndlela yaleyo mi n'wi pfunaka ha yona, ku nga ri timhaka ta ku ri mi yimela ku ri yena a rhanga ta mikhinsamela a rhanga kombela ku sungula ku ri heyi mina ni kombela ku pfuniwa n'wana bava mina ku na leswi ni lava ku pfuniwa hi swona ku na leswi na leswi na leswi na leswi, kambe n'wina mo tlakuka mi sikiyima mi ya pfuna hi ku vhele. Se xana swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri loko n'wina mi karhi mi pfuna vanhu kambe vona va nga ri ku mi pfuneni ha nchumu, loko n'wina mi ri na swidingo, loko n'wina mi ri na ku tikeriwa, mina muku hava na wun'we loyi a kumekaka a karhi a mi pfuna, xana swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri ma kumeka mi karhi mi tshika ku pfuna vanhu ke, ma kumeka mi karhi mi hambana na swona mi ku hawa e-e mina leswi a ni nge zi a na hazi na ha pfuni, mi kuma ku ma swi tshika ke. Xivutiso hi xexo vayingiseri nomboro ma yi tiva 0637307890 0637307890, hi nga kumeka hi karhi hi nghena eka nkarhi wa sweswi laha hi nga ta va hi karhi hi bula mina na n'wina, ni lava ku kuma na mikandziyiso kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM, mikandziyiso ya marito kumbe mi rhumela marungula kunene n'wina mi nga yingisela eka mixo wa siku ra namuntlha kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana leswaku ri xana n'wina mi swi vonisa ku yini, mi vona leswaku ri hi fanele hi kumeka hi karhi hi endla yini ke loko ho kumeka hi va hi karhi hi pfuna vanhu, hakarhi ha va pfuna hi lero a ho va pfuna njhe hi va pfuna out of the goodness of our hearts. Mingiseri wa Vision FM i kuma ku ri ni n'wi pfuna hi mbilu yo basa pa ma swi twisisa ni ni n'wi pfuna hi mbilu yo basa munhu, kambe loko se swi fika laha yaka ku ri mina se na mina ni na xidingo, a ni vuli ku ri loko hi va hi karhi hi n'wi pfuna a ni nga vuli ku ri i xitokofela, kambe ni vula sweswo swa ku ri a ni ku ri n'wina mi tlakuke mi va pfuna hikokwalaho ka ku ve ni mi vone ku ri ku na loyi a ni dingaka ku pfuniwa, kambe n'wina loko se mi ri na xidingo miyingiseri wa Vision FM ku pfumala na wun'we ntsena wa ku kumeka a karhi a ta eka n'wina. Ni vona enkandziyiso wa rito hala eka WhatsApp ya mina laniwani miyingiseri wa Vision FM va karhi va rhumerile nkandziyiso wa rito mi nge hi twa leswaku va ri yini miyingiseri mi le moyeni eka Vision FM avuxeni.
1: Ahe bot mahori
0: ahe
1: hayi hi ngo tirhisa reriya ro veri munhu a nga heli matimba nakona ku na rito rin'wana ri nga kona bibeleni ri ngo ku kateke voko leri nyikaka ku tlula leri amukelaka hi ku i ta kuma ku wena u endla hi ntlhontlho wo Xikwembu xi ku nyike swoho ku wena u va u ri mutirheli wena u nga tirheriwi hi ku loko wo endlisa sweswiya swo hi ku a va le ku teni a va le ku ni pfuneni a va i to vuyela ndzhaku i kumeka ku vumunhu lebyiya bya wena a bya ha ri kona bya hungutana na hinkwaswo wena wo tirha i tirhela hosi laha hi nga ta tsandzeka kona swi ta ku kombeka ku hayi ku se munhu loyi wo tsandzeka hi ku na yena a nga koti ku nyiketiwa voko a kota ku vona ku na yena wa wu kuma mpfuno so a hi to vula sweswo hi ku a ni ri hi le vuton'wini ku hanyisiwa sweswiya i nkomu swinene kokwani nghena a ri single view
0: Kinsile.
1: Hi mavonelo ya mina hi ku
0: kinsi ngopfu kokwani nghena kusuka la ri single view laniwani miyingiseri wa Vision FM va karhi va nghena kokwani nghena va kombisa timhaka ta ku ri loko ku ve i timhaka ta ku pfuna miyingiseri i ta kuma leswaku Xikwembu wena xi ku katekisile hi mbilu ya ku va i karhi i pfuna xi ku katekisile leswaku ri wena kumeka i va i karhi i pfuna van'wanyana lava dingaka ku pfuniwa hambiloko i kuma leswaku ri ku va ku nga ri na munhu loyi a taka a ta ku pfuna wena i kumeka i va i karhi i ya ku va pfuneni hi ndlela yaleyo va tlhela va khuta evhesi liya ya gore kahle kahle ku katekile boko le rinyekaka kotlela ri amkelaka mu inseri wa Vision FM ni bona mi inseri la aka line number 1.

0: ngiser mile moyeni kabi sine FM abshini.
1: Aye phasa amahore.
0: Aye minjani mfundisi?
1: Epoke sinene mphokeli.
0: Hayi nayi nayi ipuke ngopu mfundisi.
1: Akhesa sinene.
0: Mm.
1: Iyatwala nhloko mhaka ndiri mhleleni yakho ya kangobe.
0: Mm.
1: Namhlanje sifikele tinya.
0: Mm.
1: Ni lava ku kombeta phasa amahore.
0: Eh.
1: Ore swi ya hi ku ni endla leswinene ni endlela van'wana hi ku titwela kumbe hi ku lerisiwa na loko ku ri ku titwela swi olovile ku va ni kumeka ni tshika ni nga endli a ni no titwela se aka case ya mina ni vulavulela mina sweswi a ni kumeki ni endla leswinene ni endlela van'wana hi ku titwela mara loyi a nga ni ponisa na ku ndzi endla munhu wa ku lulama wa ni lerisa ko kumeka ni ri karhi ni nga ecenyeta yena a mhakeni ya ku rhandza vanhu hi laha yena a kumeka ku a ri karhi a nga rhandza hi kona o endla leswinene a endlela vanhu lavo lulama na manjuku lava kotaku ku khensa na lava nga kotiku ku khensa se na mina leswi ni nga mana wa Xikwembu ni kumeka ni ri karhi ni tekelela tata wa mina wa le matilweni u ri aka va Galatia chapter 6 verse ya 9 na 10 i ri loko ni ri karhi ni endla leswinene ni nga karhali hikuva nkarhi wu ta fika.

0: ito. Loko ni nga ta rali ni nga heli mbilu. Laha nga ka vanhu. Lava ni va endleleke leswinene. Mara kusuka ka Xikwembu. Leswi ni lerisaka ku endla vunene ni nga ta rali ku swi endla. No lerisiwa na ku dyondzisiwa Pastor Mahori. Loko no tshika ni na nandzu. Amahlweni ka loyi a ni lerisaka hikuva a ni kombete rirhandzu na vunene. Ko nga ri hikwalaho ka swento swa mina leswa kahle ni nga sungula ni va na swona. Aka Vaheveru 6, verse ya 10, wa ni byela muponisi wa mina, muendli wa mina, munhu wa ku lulama. U ri, a ni rivali rirhandzu na mitirho leyinene u yi endlaka. Hikokwalaho ka vito ra mina u yi endlela vanhu. A ni bihangi mbilu, a ni hombolokangi. Ni nga ta ni nga rivali. Swi vula ku ri u ta ni hakela a ku endleli ka leswinene a ni lerisaka swona loko ni nga karhali ende ni nga heli mbilu. Loko ku ri ku ni lava ku ya hi ku va endla yini van'wana, ni nga yi hi ku ni lerisiwa yini na ku dyondzisiwa yini hi Xikwembu. Swi olovile ku va ni karhala ni hela mbilu ivi ni kumeka ni nga ha ri ku endleni ka vunene lebyi a ni fanele ni byi endla. Se na khutaza na le ka vamakwerhu ehosini lava nga va ku kusuhi na ku hela mbilu na ku karhala ku endla vunene va ku ni endlela vanhu mara vona a va ni endleli nchumu. A hi endleli vanhu vunene ko va va ta hi endlela vunene mara hi endla vunene hi ku lerisiwa hi Xikwembu ku ri Xikwembu xi ta hi tlherisela hi vunene xa tirhisa vanhu lava mi va pfuneke na lava mi nga va pfunangiku xi mi khensa aka vunene lebyi mi kumekaka mi byi endlile. A hi suseni mahlo aka vanhu lava hi va endlelaku vunene ivi hi veka mahlo aka Xikwembu hi endla vunene hi endlela Xikwembu hi ku swi endlela vanhu yi kona hakelo kusuka ka Xikwembu lexi hanyaka. Vaheveru 11 verse ya 6 yi ri loko ripfumelo ri nga ri kona aka munhu munhu a nge koti ku tsakisa Xikwembu. Se yi ri munhu u fanele ku pfumela leswaku Xikwembu xi kona nakambe i muhakeri wa vanhu lava va xi lavaka hi mbilu ya vona hinkwayo. Se Xikwembu i muhakeri Pastor Mahori na vayingiseri loko hi endla vunene hi ku lerisiwa na ku dyondzisiwa hi xona a hi languteleni hakelo hayi ka vanhu mara aka Xikwembu hi xiviri xi ta kumeka xi hi hakela. A hi munhu a xi hepi a hi n'wana wa munhu a xi cinci leswi xi nga tshembisa xi ku ni ta ku hakela xi ta hi nyika hakelo hi laha xi nga tshembisa hi kona. Ni khensile Pastor Mahori.
1: Ai ku khensa mina mfundhisi ku va n'wina mi nghenile ka siku ra namuntlha mi ta nyika na mavonelo ya n'wina. Ni twe mi vulavula mhaka yin'wanyana ya matimba ngopfu ku ri ku nga vi ku ri hi ku ya hi timhaka ta ku ri i ku titwela ka wena. Loko ko va ku ri hi ku titwela ka wena i nga tlhela i teka na xiboho nakambe ku ri se na tshika. Kambe loko ku ri ku lerisiwa ku ri hi ku yingisela eku lerisa ka Xikwembu kumbe ku rhandza ka Xikwembu i ta endla hambiloko swi tikomba hi nga ku swa tika hambiloko swi tikomba hi nga ku ri eyi swi le ku ni vaviseni i ta ya mahlweni ri karhi swi endla hi ku hakelo a hi ya lava i va endlelaka kambe hakelo i yi kuma aka Xikwembu lexi nga ku lerisa.
0: Dasi wayi loyi a nga hi ponisa na ku hi endla lavo lulama ko nga ri hi mhaka ya mitirho ya hina. Aka Luka 6 verse ya 46 ori mini vulela yini hosi hosi kasi a mi endli leswi ni mi lerisaka swona. Hi marito man'wana loko ku ri ku ni hosi na mponisi wa n'wina swi endleni hi ku na mi lerisa ko nga ri hi ku titwela ka n'wina. Se loyi a lerisiwaka na loyi a ngo titwela i vanhu vambirhi vo hambana. Loyi a lerisiwaka wa endla hambi ku titwela ku nga ri kona mara loyi a ngo titwela ko nga ri hi ku lerisiwa hi yena a ngo namuntlha na titwela namuntlha a ni titweli. Se vunene bya yena bya humelela byi nga humeleli hi ku u titwela. Se a ni ta khutaza ku ri a hi endleni hi ku hi malandza na mahloka ya loyi a nga hi ponisa na ku hi endla lavo lulama. Loko hi endla hi ku lerisiwa a hi landzeleli swipfi swa hina mara hi landzelela xileriso lexi humaka aka hosi mponisi wa hina loko mo cheka aka yona Luka chapter 6 mikamba verse ya 27 na miya hasinyana wa kombeta u ri aka n'wina lava mi ni yingisaka hikuva tiva ku a hinkwavo va n'wi twaka mara aka n'wina lava mi ni yingisaka ni ri rhandzani vana lava n'wina va endleleni leswinene va khongeleleni va katekiseni mi nga va rhukani ma kota ku vona ku ku ti twela ku kona kwalani i nga kota njhani ku rhandza na valala va wena lava u va endlelaku vunene va ku endlela vupfi halerisiwa hoto va rhandzeni na vona hi ku mi vana va Xikwembu tata wa n'wina we le matilweni se rirhandzu ra Xikwembu ri kona endzeni ka timbilu ta lava va nga ponisiwa na ku endliwa lavo lulama ku va hi ta kota ku rhandza hi laha xi rhandzaku hi kona hi rhandza na lava nga rhandzekiku hi endla vunene hi endlela na vanhu lava va nga hi endleli ku vunene evuton'wini bya hina se swa koteka ende a hi swi endleni hi ku lerisiwa ku nga ri hi ku ti twela swi vitaniwa vukreste bya xiviri sweswo
1: ya mhaka ya matimba
0: loko mo cheka Petro wo sungula ni heta hi yona Petro wo sungula 3 verse ya 9 yi ri u nga tlheriseli vubihi vubihi kumbe njhukani hi njhukani aka munhu na un'we ematshan'wini ya swona katekisa tlherisela hi vunene u vitaniwi hi Xikwembu ku endla sweswo ku katekisa vanhu na lava nga endliku vunene ku ri na wena i ta kota ku kuma nkateko loko ku ri ku a wu lava nkateko Pastor Mahori a hi endleni vunene ku nga ri hi ku ya hi ku vanhu va hi endlela yini mara hi ku lerisiwa hi Xikwembu swi ri hi ta kuma nkateko hi vitaneriwi swona hi Xikwembu ku hanya vutomi byo tani ku endla vunene hi nga karhati hi nga heli mbilu hi endlela na vanhu lava nga tiviku ku khensa lava nga tlheriseliku hi vunene loko hi swi endla hi ku lerisiwa hi tshembisiwa nkateko hi Xikwembu kwala misaveni ya leyi na loko hi ta heta nkarhi wo hanya xi ta hi amukela ematilweni la xi tshamaku kona ivi hi tshama na xona ku yisa hi laha ku nga heriki na khensa Pastor
1: Mahori. Hayi matani khensa mfundisi mavona loko vese leyi ma ha ku heta ku hi khota no twa yi tlhe yi ni tlherisela laha ka siku ku fana na siku leriya loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri marito lamama ku fanisa na marito ya back to sender laha ka ku ri i nga tlheriseli ndzhukano hi ndzhukano i nga tlheriseli xidyoho hi xidyoho i nga kumeki i va i karhi i tlherisela kahle kahle lexi i fanele ku xi endla i timhaka ta ku va rhandzi a swi na mhaka ku ri i yini hi va hi karhi hi lerisiwa hi ndlela yaleyo se hi marito man'wanyana hi ku munhu i va a karhi a endla leswinene hi rirhandzu a yi mahlweni na rirhandzu leriyana hambiloko vona va ti endla va lala hambiloko ku nga ri timhaka ta ku ala ku ku pfuna kambe va tlhela ku va ku ri vona va ku twisaka ku vava Yesu u lerisa timhaka ta ku ri va rhandzi
0: se hi nga amukeli vuhedeni na vuloyi bya ti go back to the sender i vuloyi leswiya na vuhedeni leswi ngo pfutseliwa hi khavhara ya vukhongeri swi hava peace ya vukreste aka swona a hi endleni vunene hi nga karhali hi nga heli mbilu hi kha hi endlela na vanhu lava nga tiviku ku khensa lava tlheriselaka hi vubihi ku ri ku hi va endlela vunene why ha kombetiwaka swivurisi ho twa munhu loyi a tlheriselaka vunene a tlherisela hi vubihi a swi tivi ku matiravulo ya nga ka ya nga suki andyangwini wa yena a hi hina yi tlheriselaka eXikwembu ni khensile Pastor Mahori
1: ni khensi ngopfu mfundhisi khensa mavonelo ya n'wina ka siku ra namuntlha ku va n'wina mi hiveleri riqingho mi va mi karhi mi tsundzuxa inkomu
0: hayi ni khensi swinene ngopfu
1: hayi mi ta kereka kahle mfundhisi
0: Danke se no fika la kereme tati la ngile ku yeni ka ngove na
1: se mfikile loko mzimu ba mijika kwalano ha se mfikile
0: ni kese swinena mushumeni
1: inkomu mfundisi
0: danke
1: yeso mingiseriwa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona mi nga kumeka mi karhi mi nghena eka siku ra namuntlha mi karhi mi nyika mavonelo ya n'wina i vona van'wani mingiseri hi lava lanwani mingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
2: avuxeni buti Mahori mi pfukile mara
1: i pfukile minjhani ka mani
2: pfukile marito lama nga vulavula hi pasi i mfundhisani hi wona ni la ku kandzela wona heyi matela va vulavurile swinene hi ku loko i la ku tirhela vanhu buti Mahori inga hlekete ndhaku tirhisa i tintswalo ta hosi maswona na loko i nyika tirhisa ku a no n'wi nyikela ku ri mina mindzuku a tlhela a ni nyika swa yena maswona mina hi mina ni titwelaka ni n'wi nyikaka hi tintswalo ta hosi loko i nga ri na mbilu munhu i nge n'wi nyiki xilo i tlhela i tsaka mara loko i ri na mbilu ya xikwembu ani i ta n'wi nyika munhu i tlhela i nga hleketi ndhaku ku wa ni n'wi nyikile a swona wa ni n'wi pfunile maswona hayi why a yi tirhi wena tirhisa tintswalo ta xikwembu leti wena xikwembu xi nga ku nyika tona i n'wi nyika mbilu ya wena yi chuchekile i nga tirheli munhu i ku mindzuku na mehe i ta nyika i n'wi nyika xilo i ku mindzuku na mehe i ta nyika
1: i ku nghenisa
2: wena nyika leswi nga na swona nyika i n'wi nyika a pfuneka maswona
1: loko no n'wi nyika
2: a pfuneka
1: maswona loko ni n'wi nyika ni kha ni langutela ku na ya ni nyika ni n'wi nghenisa ndzeni ka xitokofela lexi no ka ni nga n'wi byelangiki ku sweswi mina wena tlanga xitokofela
2: xitokofela manjheni wo tlanga xitokofela
1: ene yena a nga swi tivi
2: a nga swi tivi mina ni ri ha mindzuku ta ni nyika ende a swona sweswo a hi pfunanisi swona ni ende loko a kha a tikeriwa a ni n'wi tshineleli hambi a nga ri mina hambi a nga ri ka mina maswona mina na munhu na n'wi hlamula a nga ri ku ni hlamuleni buti mahori ni n'wi xeweta a ni suka swin'wanyana emoyeni wa mina ma swi vona ni endlela munhu hi mbilu yo basapa ni n'wi byela loko mina a ni tirheli munhu ma swi vona mina hakelo ya mina ni ta yi kuma ni vula sweswo masiku hinkwana na swi vula hi mbilu ya mina ni ku loko ni endla swilo a ni endleli munhu a ni tsakisi yena ni tsakisa xikwembu xa mina ma swi vona i nga endli xilo u ku mina ni tsakisa yena munhu luya loko u endla sweswo i ta tlhela hi rivhese i nge he n'wi nyiki nchumu
1: kahle yi ta tlhela kahlekahle i tlhela i n'wi zonda
2: ma swi vona mi zondana mi nga swi tivi ku mi zondela la yini se mina munhu hambi u ni zonda buti mahuri na n'wi tshinelela na n'wi tshinelela ni n'wi hlamula a swiseni mi pfukile minjhani swi herile kwalaya and a ni va ni nga n'wi khomelani ku a ni yena hiya nga sungula ku ni miyelela a ni n'wi khomela ni nchumu ambilini ya mina ku na n'wi khomela ku yena i ni miyelerile ma swi vona siku leri a nga naka muti wa mina na tsaka ma swi vona na tsaka swinene hi moya wa kahle futhi mina ni i buti mahuri ni hlayise vana vatukulu va mina lava va mathwesi vambirhi ani ni lo va hlayisa loko ni kha ni hlantswa wacheni i kuma munhu a ta ku mara n'wina nga ku volo mpfula ka loko mina a ni pfuriwangi na swi tiva ku ni tirhela yini ni tirhela xikwembu ni ku na swi tiva mina va tshikeni ni va hlantswela wa xini ni va endlela hinkwaswo ni va swekela va ta kula vana lavawani a ni zi ni la ku tirhisiwa hi munhu mbilu ya munhu a fika leyi a ku na hi nga ta swi kota leswi a wu nga ta swi kota mara pfuka na mpundzu ya kerekeni i mbilu ya yini yaleyo buti mahurhi a mbilu ya sathani yaleyo na languta loko munhu loyi ni byelaka wa ni ku ri mina ni nga endli leswo karhi i munhu loyi a pfukaka a ya kerekeni a khomi na bibele what mina ni pfuka na mpundzu ni endlela vana va mina a kwata i kotisiwa yini i kotisiwa yini buti mahurhi ma swi vona kahlekahle laniwani ku tlangiwa xitokofela xin'wanyana xa ku mi ta byeletela munhu un'wanyana ku a nga endli leswo karhi ku ri ku n'wina mi kha mi endla ni tshama hansi ni tivutisani ku leswi ha a hlayisaku vatukulu va vana va xisati mina phela lava i ngati ya mina leyi i ngati ya vana va mina lava va xinuna maswona a ni hlayisi lavayani va humaku muti wun'wanyani ni hlayisa va lava kwala ka rikhoto kwala ni nga tekiwa kona wena i teki mwana wa n'wana wa xisati i va hlayisa mara mina i ri ni tshika lava ngati ya mina mina kwala na ni pfumeli buti mahuri ni tlheli ku byelela kwala ende a va ha ni byeli i nge he vuli
1: maswivona mara
2: ekule
1: i switsundzuxo swa njhani swo fanisa na sweswo swa ku ri munhu a ta fika ku ri i endlela yini u nga kumi yo pfuliwa xikwembu lexi hi khongelaku xona mi yi twini vhese leyi mfundhisi hlabyana nga fika va yi khota laha kahlekahle munhu rhandza hamba ri valala
2: ma swi vona ni ku hayi vanhu va ni byela leswiwa matatatatala van'wani va ku mati va hina ni loko a mova i n'wungu wa hina hi ta mi hlambisa na milenge ni ku mina ni lava ku hlambisiwa atilweni Eh, ani nga hlambi swivula misaveni la.
1: Hi ku hakelo ma swi tiva ku hi le kwini, a hi ngopfu ya vanhu.
2: A hi ya vanhu. Kona ya vanhu, misava leyi.
1: Ene loko mo langutela hakelo ya vanhu hi swo swi nga ta mi endla ku mi tshika.
2: Eh, rivheze yalo nga ta n'wi ba ni.
1: Mm.
2: Ta n'wi ba hi ku tsutsuma hi swi tlhela swi nyumisa
1: futhi. Futa ka hambi u rivheze ko vhe ku buwa U-turn straight.
2: Buti mahori vanhu va nga ku xanisa mina va ni karhata hi ku va pfuka va ya kerekeni mara leswi va vula swi huma minon'wini ya vona xikwembu xi le ku va voneni hi ku va ta va ta byela mina swirilo swo ka swi nga ri swona maswona e ku ri wena tika mina ni nge tshiki buti mahori mina ni tirhela xikwembu.
1: Hi ku ma swi tiva marito ya mfundhisi hlabyani straight ku ri kahle kahle loko ku va ku endla hi ku va munhu a titwela
2: ma swi vona lasani ku mfundhisi va vulavule ngopfu laya swinene va vulavule ngopfu loro swi za swi ni nghena ndzeni ni ku mfundhisi hlabyani va vulavule marito lamani la ku ma khota ku ri mativa hi nga endli xilo hi ku hi tsakisa munhu a hi endleni xilo ku hi tsakisa mbilu ya mina ni loko ri na rirhandzu ra xikwembu andzeni ani hi ta va hlayisa vana mara loko nga ri na rona ta va tshika va ku yivayiva na tiko leri hinkwaro maswivona va tlhela va hleka va ganama maswivona ku vula ka nghoma se a hi endleni vinene loko hi ri la misaveni a hi endleni vinene ende hi nga zondhi munhu wa misava leyi loko a tata ku vulavulela swilo tshutela marahasi hi hambana na yena
1: loko mina
2: leswi a ni swi teki
1: hi tlhela hi va na ku twisisa ku loko hi karhi hi va endlela a hi endleli vona hi endlela xikwembu xa hina lexi nga tilweni a hi langutelangi nchumu a ka vona
2: na sweswi buti mahori na munhu loko a fika ku ci nanani i yindlu ya n'wina leyi nga thakisa leswi ni ku thakisa vatukulu va mina la ende ni ta koropa ni ta koropa ke a yi nga ku a ya ha ri yona endle leyo basa ya n'wina ni ku yi ta va yona na sweswi na loko va ri kona a ni cukumeti mathawula mina ni ku he vana va vuya joni va vuya va ta thyakisa yendlu a ni vulavuleli nchumu ni ku we xikwembu we hosi ni pfuni ni kurisa vana lava maswivona ni pfuni leswaku ni vulavula xikwembu ntsena loko ni tshame ni ku xikwembu we hosi ni pfuni hi ku a ni la ku tirha hi matimba ya mina ni lava ku tirha hi ku wena i nghena ndzeni ka mbilu ya mina maswivona i ni pfuna ende loko u ri na xikwembu a wu nge vileli nchumu hayi a ni michise u nge hlayeleli ku namuntlha mina ni tirhe yini he mindzuku a ni nge tirhi ku ta tirha va swimani mara a ni endli sweswo haya a ni endli sweswo a ni endli buti mahori na khensa n'wana mhani na khensa ntukulu wa mina na khensa swinene
1: ni khensa mina ni khensa ngopfu ma vona ku ri loko mi karhi mi nghena na n'wina mi karhi mi nyika na mavonelo ya n'wina ku na wun'wanyani na yena le handle leyi mi ta kuma ku ri a ri na ku mbilu ya yena se a yi sungula ku tala ku kahle kahle vanhu lava ni le ku va endleleni kambe a vele ku ni endleleni ka nchumu kwalaha ka marito lama
2: a swi lava ku vuriwa sweswo i nga vulavuli sweswo endla i ya mahlweni wena mina masiku hinkwawo ni byela ni ku ni tirha xikwembu na va byela va lava byeletelaku swilo ku mina ni tirha xikwembu xikwembu xi le ku swi voneni hinkwaswo leswi ni endlelaku vana lava ende va ta kula va fika laha na mhini nga kona ma swi vona hi tintswalo ta hosi ni tlhela ni va khongelela ni ku vana va mina va damarheti hinkwavo va va xili xin'we va mbilu yin'we va rhandzana ma swi vona vatukulu va mina hinkwavo i ta va vona va tshamaka va hlekela na mhezi tlhela swi ni hlekisa ni tsaka
1: ku byariwa moya wa rirhandzu eka vona
2: ni ku rirhandzu vana va mina ri kulukumba ngopfu rirhandzu vatukulu va mina loko mo ka mi nga rhandzi munhu un'wanyani mi n'wi nyefulanyefula a swi nge ni fambeli kahle swa n'wina
1: loko va vona ndlela leyi kokwani va va rhandzisaka swona hinkwavo na vona va twisisa timhaka ta ku ri hi ku kokwani a va le ku hi hlawuleni na hina mi nge hi nga hlawulani
2: ende va ta vula va ku kokwani phela va nga hlawuli munhu un'wana na un'wanyana loko a nghena la mutini a vo n'wi rhandza un'wana na un'wanyana loko a ku ni lava lexiwa loko va ri na xona vo n'wi nyika ma swi vona phela i matimu ya mina lamaya i matimu ya mina lava nga ta ni vulavula swo saseka vana lavaya a va nge ni vulavuli to biha hayi ndzi nge vuli ku kokwana va pfuka va ya le va tshama ka diza va vuya na madyambu hi tlhela hi ti swekela a ni endli sweswo ni fanele ni sika vana vatukulu va mina va dyara swi tiva loko ni ku va ku va vuya loko yi ri kona mali ni ya va xavela grosa ni va pakela laya ka uniti laya loko va vuya va dya leswi va swi lavaka hi mbilu yo basa pa loko ku ri na Xikwembu wa tirhisa hi tirhela Xikwembu a ni tirheli munhu mina butin'wananga a ni tirheli munhu ande masiku hinkwa ni tshama ni kha ni swi vula ni ku mina a ni lava ku tsakisa munhu ni tsakisa Xikwembu xa mina lexi nga ni tisela misava lexi ni hlayisaka masiku hinkwawo ma swi vona buti mahosi
1: hayi mani mata ku ri mina ni khensa marito ya n'wina ma wona marito ma lama nga ma vula i marito man'wanyani lama ma nga ku hlohloteleni ka wun'wanyani i kona wun'wanyani kokwani a nga kona mi kuma ku ri na yehe i byeleteriwe marito mo karhi laha a nga fika a swi teka a ku ri mina ni nge hlantsweli vanhwanyani va nga ma vona ku fanisana sweswiya swa ku ri munhu hi ku vana va yena vana vasati lava nga na vana a ku ri va vo fika va kuma vana mehe va ni tisela phela mehe se ni kurisini va mina vana hi lavaya i vakulu why na ha fane ni tlhe ni kumeka stili na ha tlhe ni kumeka ni ma ni karhi ni endla leswi kambe n'wini mi kombisa timhaka ta
2: ku mo sweka mi swekela vamakoti wa ni ku mina nuno wa mina vuswa byo swekiwa hi munhu un'wana a nga byi rhandzi mina ni to va swekela ni sweka va tlhe va phama va dya ni sweka na xixevo va dya a ku na lexi sukaku ka mina a ku suki nchumu buti
1: naswona mutini ka ri khotso ku nge vi na timbita timbirhi
2: e-e hayi e-e i mbita yin'we loko ni pfuka nampundzu ni heta ku hlamba ni ya boha duku enhlokweni ni ya ku swekeni maswona ni boha duku enhlokweni ni ya endlela nunhu wa mina a tshamiseka nunhu wa mina maswivona ni n'wi seta a no endlela ku ri lava kahlekahle vana lavaya va fana na vana va mina
1: impela i ntiyiso
2: walo va fana na i n'wana na yena ka mina i ni mhani loko a vula mina ende a ni nge n'wi vuli ku ni phikizana na yena loko ku ri ku a nga swi koti lomataku hi kona mina ni to endla mina ni to endla ni tlhela ni nga va gunguleli va tlhela mhani vuswa byuku yini ku hi lebyiya laya ka mami ya phama miti na xixevo ni swekile
1: Yeah.
2: I vana va mina ingati ya mina ya liya maswivona hi nga nyefuli vamakoti va hina hi va nyefula hi ku a va lunghani a nga sweki na ku sweka ni famba yi n'wi hleve mina swa mina swi helela kwala muti wa mina a swi humi kuti mahurha a swi humi
1: ma swi vona mi kuma munhu a famba a vulavula hi makoti wa yena a ku ha luya no kota nchumu loyi a ri kahle a ku ri loyi van'wana ni va fananisela mi kuma va fananisa makoti loyi a nga na yena sweswi wansati wa n'wana wa yena na luya wa ex ya yena va nga hambana khale a ku ri luya a ku ri he munhu
2: loyi a nga famba luya kasi ni wa ni n'wi hlayahenhla yeni wa mina luya a swi kona na luya a nga fambi i lo fambisiwa hi swa yena a nga fambisiwa hi ku a sweka i galaza la ka mina ma swivona
1: ene na yehe a rhandziwa hi
2: ndlelaarhandziwa mina i vana va mina lavaya
1: mpela
2: i vana va mina hi nga hlawuli lava swi tivaku a va swi twi hi nga hlawuli n'wana wa wena loko a za a teka ni sa ta veka la kaya i n'wana wa wena na yehe luya
1: ene loko wo hlawula se hi la ku zondhanisa vana hi ku ri hi ta hlawula lava vavingi va hina ivi ni ku mhani va zondha nsati wa mina ivi va favor mukon'wana wa vona mina a va rhandzi nsati wa mina swi komba ku ri se ku sungula rivengo andzeni ka muti
2: ma swi vona buti mahuri hi nga endli sweswo a hi rhandzeni na vana lave le mitini va lava va nga tekiwa hi vana va hina i vana va hina na vona
1: nakona loko a za tala mutini a nga ha ri wele mitini wa kwala kaya
2: ma swi vona i n'wana wa mina na yena ni fanele ni n'wi dyondzisa ku n'wi dyondzisa ni vona tinga beti no pfuka ni endla ni nga n'wi helele mbilu
1: a swi vona ku swi endlisiwa ku yini
2: i ta va kha ni kopela lahaya ku mhani va endla leswi na mpfuno na mina ha pfuka ni
1: endla
2: ende mi ta n'wi kona loko ri ya hela vhika ni i ta twa ku mhani ni ta sweka vuswa
1: nina
2: mhe u sweka xixevo verive u sweka xixevo
1: ni na ntshembo ku vamakoti va ka rikhotso va swi tiva sweswi kahle kahle ku ri vavanuna va vona va fanele va swekeriwa hi vona
2: na vana va va xinuna lavaya va swi kota ku xava xixevo swaani laya ku beriwa hi mhani a ni mi xisi loko leni swi nga tisa xixevo mi ni tekela xixevo lexiwa ni sweka a ku mi ta chela contenini ni tata ni ta teka hi lunch
1: ya
2: ni tirhisa hi va xinuna le hi lava xinuna a va loloho ku xava xixevo va swi tiva ku mhana vo va ta va swekela xona vuswa va nga sweka vamakoti va ku vuswa hi lebyiwani mani hi swekile va phamela ka lexi va phamela ka xona mara xixevo Eh mani ba eh mani nge ba koti ba hlantswa ngofu huku yi basa. And then nge tshikota. Ba bona ku kora kona.
1: Yeah.
2: Ba ku kora kona ku hayi mkhekula lewani hayi tu. Eh wa tshikota swilo mpela wa hlula.
1: Mm.
2: Ana ba tshawa ku vula ku ma hlula.
1: Mm. Ku nga se za ku va awara ya 12. mina na n'wina hi swin'we eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge laha hi le kaya muyingiseri hi ntolovelo loko fika nkarhi lowuwani hi va hi karhi hi kuma nchumayelo kusuka hala kerekeni muyingiseri wa Vision FM ka siku ra namuntlha ya a hi viri naswona kambe mina na n'wina hi ta va hi ri ku buleni eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM mhaka hi yona leyiwani kahlekahle ma swi twa ku ri hi leswiwani hi le ku endleni ka leswinene hi mikarhi hinkwayo a va hi karhi hi endla swinene hi mikarhi hinkwayo ivi loko se hina hi ya hlangana na mintlhontlho vanhu lava hi va endlelaka leswinene ku hava na wun'we loyi a kumekaka a karhi a vuya a ta va a karhi a ta endla leswi n'wina mi nga kumeka mikarhi mi swi n'wi endlela swona kumbe mi kumeka mikarhi mi n'wi nyika mpfuno a ku na nchumu lexi va ka xikarhi xi endleka miyingiseriwa Vision FM kwala mi nga kona 0637307890 0637307890 hambi ri yona line number 2 ya hina 0631320818 miyingiseriwa Vision FM hi kumeka hi va hi karhi endlayini hi va hi karhi hi nghena hi navelela twanani se hi vulavula hi ku navelela hi karhi hi nyika mavonelo ya hina eka mhaka leyi hi vulavulaka yona ka siku ra namuntlha eka Vision FM miyingiseri nomboro i 0637307890 mi nga kumeka mikarhi mi rhumela hambi wo va wu ri nkandziyiso wa rito kona kwala ka nomboro ya le ya 0637307890 ni vone miyingiseri la a va rhumele nkandziyiso ya lowuwani va wu rhumerile miyingiseri nkandziyiso laniwani ni la ta kumeka ni vona miyingiseri la a va rhumile nkandziyiso va tlhela va kumeka va karhi va wu susa na ku ni la ku wu tlangisa ni te ni la ku wu tlangisa ndzhaku ka kholo ni ku ni kumeka nkandziyiso walowo wu kumeke wu va wu karhi wu susiwile kumbe ni na ntshembo leswaku va nga va karhi va lava ku wu rhekhoda nakambe hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM nomboro i 0637307890 ni vona wun'wanyani nkandziyiso laniwani ni yimele michini wa mina wu kota ku wu loda kahle leswaku ri ni ta kota ku va ni ri karhi ni wu tlanga ni ta kumeka ni karhi ni wu tisa eka n'wina vayingiseri hi ta kota ku va hi karhi hi swi twa leswaku ri xana vayingiseri va va karhi va ri na mavonelo ma njhani eka siku ra namuntlha miyingiseri wa Vision FM xana n'wina loko mi va mi karhi mi swi langutisile kahlekahle ni lava ku twa mavonelo ya n'wina mavonelo miyingiseri mavonelo ya miyingiseri a ni ri eka siku ra namuntlha vanhu n'wina mi munhu loyi a tshamaka karhi a endla leswinene a endlela vanhu van'wanyana hi mikarhi hinkwayo n'wina ma endla leswinene mikarhi mi va endlela vanhu hi ndlela yaleyo kambe loko mi ya swi langutisa se mi kuma leswaku ri no mani hayi kona mina sweswiwani ni na ntlhontlho mina ni na ku tikeriwa ni hlangana ku tikeriwa ka nkarhi wa sweswi ku hava na munhu na un'we loyi a tikombaka a karhi a jika a vuya endzhaku ka mina ku ta kumeka na mina a va a karhi a ni endlela leswiya swinene na mina a ni kumeka ni va ni karhi ni n'wi endlela swona muyingiseri wa Vision FM xana i yini leswi n'wina mi vonaka ingaku kahlekahle munhu a nga swi endla wa tshika ke ku fana na lavan'wanyani vo ngo mina ni karhele kahlekahle ni nga ka ni nga ha swi koti van'wani va karhi va kombisa timhaka ta ku ri munhu loko a karhi a endla ni va twile mfundhisi va kombisa timhaka ta ku ri loko munhu a karhi a endla leswinene a kumeka a karhi a endla leswinene ku nga ri hi timhaka ta ku ri i va a karhi a ti hlawulela hi ndlela yaleyo kambe loko yena a va a karhi a swi endla a swi endli hi timhaka ta ku twisisa timhaka ta ku ni endlela xikwembu ni xikwembu lexi ni nga ku xi endleleni i xikwembu lexi nga ta kumeka xi va xi karhi xi ni teka kusuka kun'wana xi ni yisa kun'wana hakelo ya mina ni ta va ni karhi ni yi kuma kusuka eka xona xikwembu lexiwa miyingiseri wa Vision FM swi tikomba hi nga ku hala ka xinchinani lexiwani yi tikomba hi nga ku hela ku loda ni ta ze ni yi landza hala ka foni halawani WhatsApp ya mina ni ta va ni karhi ni yi pfula hala ka foni halawani miyingiseri wa Vision FM mi nge hi twa kusuka ka miyingiseri leswaku ri vona va va va karhi ya ni vona laha hi ni komba timhaka ta ku download failed na swi ta ku ri i timhaka ta ku WhatsApp ya mina halani yi kumeka yi va yi nga ri ku beni ka tona kahle ngopfu kambe hala ka riqingho halawani ni ta tiyisisa leswaku ri ni va ni karhi ni kuma ni tlangisa mikandziyiso ya n'wina vayingiseri mina ni kombelanyana ka xinkarhinyana xexi loko na ha va ni karhi ni swi tshamisekisa hi ndlela leyiwani miyingiseri wa Vision FM yi nge hi twa hi lowu ya gone ya a ni lava ku va ni karhi ni tlangisa nkandziyiso lowuya ivi wu kumeka va karhi swi kambe ku na wun'wanyana hi lowuwani laniwani mi nge hi twa miyingiseri
3: ndzi vanda ku xota n'wume haxi ni xota na vafundhisi hinkwavo ni xota na vaseketeri na vayingiseri hi ta dyondzisana swin'we rito ra xikwembu laha ka tikoronika ta sungula chapter 4 verse 9 igina na yo ka number 10 eta ya vulavula asi ka hloko makalengo singita dileni wa nwina akuni nwanu na wo funzeka kuti kutlula va makwavo loyi ava ku ya best mana wako anwuthile vitura ya best elesha ku mashangu hikuva aku ndzi xanisekile ku ndzi nguveleka utani ya best akhongela xikwembu xa Israyele aku we xikwembu ndzi kombela leswaku ndzi katekisa etshengusa ni mindzini kana ya tiko ra mina ndzi bihelela eka leswo biha leswi swi nga ndzi xanisaka kutani xikwembu xi n'wi nyika leswi a swi kombeleke helelo amen hi twa hi n'wanuna ya best i yini a ya khongela ka xikwembu a ya tshemba xikwembu mata ku a hi fambe na tshemba xikwembu na hina hi ya khongela xikwembu hi dyondza ku vulavula leswinene ehenhla ka vana va hina hi dyondza ku vulavula leswinene ehenhla ka ndyangu wa hina loko mi ti byela mi ku swi nge pfuki swi endlekile hi leswi n'wina mi lavaka swona xikwembu xi mi byela ku fambani mi ya tshemba xona ntsena haleleme xikwembu xi ta mi nyika leswi n'wina mi swi laveke leswi mi xi kombelaka mahlweni ka xikwembu a hi fambe na tirhela xikwembu hi masiku hinkwawo mi xi khongela xikwembu lexiwa ne le ku xanisekeni loko mi xaniseka kona mhani ta ku xikwembu xi ta mi tshuxa a ku xanisekeni le ka mavabyi malama ni ka swiphiqo leswi mi hlanganaka na swona loko ma ha rhamba xikwembu haleleya amen xikwembu xi ta cinca leswi mi swi twaku xikwembu xi ta mi horisa xikwembu xi ta xa mi lwela xi ri xi ta mi lwela ka leswo biha mi nga chaya ku biha na ku hi ku xikwembu xi na n'wina haleluya amen i ntsako ngunyuli ka thomo
1: khensi ngopfu sesi ntsako ngunyuli laniwani va karhi va nghena na vhese va karhi va yi chumayelelanyana va hi tlhantlhela yona va hi nyika nhlohlotelo muyingiseri wa Vision FM hi vhese liyani ya ka tivhese muyingiseri wa Vision FM na n'wina eka nkarhi wa sweswi mi nga kumeka na n'wehe mi karhi mi nghena mi hi nyika e vhese muyingiseri wa Vision FM a swi tiva leswaku kusuka laha ka 10 past 11 hi va hi karhi hi nkarhi wa tivhese ni i ku hi hete nkarhi wo leha ngopfu ni karhi ni vulavula na mhani ri khotso laha kasi ka nkarhi wa sweswi muyingiseri i nkarhi lowu wa ku ri n'wina vayingiseri kwala mi nga kona mi nghena hi tivhese vhese leyi mi lavaka hi xerela yona eka siku ra namuntlha i lava ku twa kusuka ka n'wina va twinisesisesi ntsako laha va karhi va nghena na vona va karhi va nghena hi vhese va kavaku hexi na mina ni va ni karhi ni nghena ni ta mi hlohlotela muyingiseri wa Vision FM 063 730 7890 hi le ka WhatsApp kwalano ne kasi ni le ka call makumeka mi karhi mi nghena hi nomboro yeleyo muyingiseri wa Vision FM kwala ka 063 730 7890 hi timhaka ta la ta twa vhese muyingiseri kusuka ka n'wina hi yihi vhese leyi mi lavaka ku hi xerela yona ka siku ra namuntlha leyi mi lavaka ku kumeka mi va mi karhi mi mi hi xerela yona ya ni na mfundhisi phelana namuntlha la xitichini mfundhisi na wena hi la ta twa vhese leyi n'wina mi lavaka ku hi xerela yona aka siku ra namuntlha na Pastor Ngoveni Pastor Ngoveni ti laveka na voka siku ra namuntlha la xitichini laniwani mfundhisi
4: Ayi na ndawosi.
1: Mpfukile.
4: Hey, pfukile tsaku twa vona.
1: Hayi, pfukile man.
4: Yebo.
1: Ku nga va ku ri na vhese leyi na n'wina mi lavaka ku kumeka mi karhi mi hi xerela nyana yona namuntlha hi twa vhese ya kona ku ri i vhese yini leyi mfundhisi na vona va nga hi khomela ka yona na vayingiseri na n'wina hi ta va hi karhi va hi ri na n'wina ka siku ra namuntlha loko ha ha ta va hi yimele lavaya hikuva hi kumeka hi va karhi hi ri ku streameni laniwani hi ta va hi lava ku twa kusuka ka n'wina muyingiseri wa Vision FM mi karhi mi nghena kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge muyingiseri nghenani na n'wina mi karhi mi tisa leswi n'wina mi nga hi khomela swona mfundhisi n'wina mi yi khomele yini eka siku ra namuntlha hi twa kusuka ka n'wina
4: i tivhese hambileswi ti nga ti talela mara leyi ni lava ku vulavula ngopfu yoho i Psalm chapter 46 verse 10
1: Oh, 46:10.
4: Yes.
1: Okay.
4: You could be still and know that I am God. And I will be exalted amongst the nations.
1: Be still. Oh, na kahle kahle ni. Ku va still swa hambana na ku yima na ku yima na ku stop.
4: Yes, yes.
1: To stop and to be still.
4: Is a different thing. That's right.
1: Because you can stop, yet you are there's still motion.
4: Yes.
1: But when you are still, there is nothing that should move up.
4: Yeah.
1: Na mati akubina gambi shiganda taniyana kumbi matsukunyuka nyana. Still.
4: Yeah. You suspend. your emotions, everything. Kahle leswi swi nga suggestaku aka wena timhaka ta ku swi nga endleka swi nga vi possible. Then you suspend all those things.
1: Be still.
4: Yeah.
1: Meaning kuri awa ha voni nchumu.
4: Yes.
1: Awa ha twi nchumu.
4: Yeah.
1: Awa ha ehleketi nchumu. Awa ha wari hi nchumu.
4: Yes.
1: Awa ha vabyi nchumu. Lexi wena i fanelaku i xi tiva xi ri xoxe.
4: Yes.
1: Aka swi leswi hinkwaswo swa stopa hinkwaswo.

0: mara mhaka leyi ibyeriwa ku fanele yi endla i ku tiva leswaku ndzi xi my God.
1: Ane xikwembu loko xi ri xikwembu xi endla leswi xikwembu xi endlaku swona laha vanhu va fikaku kona va tsandzekaka ku ya emahlweni hi laha xikwembu xi sungulaku kona xi ya emahlweni endlela that's why Yeso Kreste a ku tanani kambe n'wina hinkwenu lava nga karhala ya that's why loko munhu a nga si karhala a yi laha a lavaku ya ku a ringeta leswiyana leswiya mara loko se a karhele a swi tiva timhaka ta ku a ka ha na lexi a nga xi zamazamaka
0: mfundhisi vhaseleni xa yi ku tala ni hlangana na yona mara a ni nge tshama ni yi rivuleka hi ndlela yaleyo ma vona loko a ku ri tanani eka mina n'wina mi karhaleke
1: yes
0: hayi n'wina mi nga na matimba ya ku ti endlela mizamuzamu yo karhi
1: loko wa ha ri na mizamuzamu
0: n'wina mi swi twisisaka ku a ka ha ri na nchumu n'wina mi nga ta xi endla se mi to va mi karhi swi yi tlhela yi khomana kahle na leya be still those who can just be still and know that he is God mfundhisi hayi kona mi tisela swin'wana swa matimba mi nge hi twa kokwani nghena hi ta va hi karhi hi ya mahlweni laha ni vona voice note leyi yi nga rhumeriwa laha nuwani eka WhatsApp line ya yini ya mi nge hitwa mi le moyeni
2: pastamahori
0: hayi
2: kokwani nghena va a ri a hi xereni exoda 14:14 na tisalema 102 a hi kumekeni hi karhi hi kateka hi tona nko
0: Bete Exodus 14:14 na Psalm 102.
1: Yeah.
0: So mo mfundisa na havula no kuri kahle kahle mile kumekene mikari loko mndla sweswo no twa ni vona swinwanyane kahle kahle ni twa ni twa swinwanyane kahle kahle maswisisi ku loko mi swivula hi ndlela leyo ku ititana ni ka mina n'wina mikaraleke
1: yes
0: ivi loko hi heta ku ri ni ta mi nyika ku wisa
1: i ri tani ka mina n'wina hinkwenu lava karheleke lava tikeriwaka lava karheleke ni ta mi nyika ku wisa
0: Jesus ma vona Yesu ni twanani tanani eka mina
1: ya
0: n'wina hinkwenu
1: yes
0: lava mi karheleke ene ku karhala a swi vuli ku ri munhu i ringetele swilo swa ku tala ngopfu
1: of course
0: ntsena hi laha ka ku ri munhu i twisisa timhaka ta ku ri mina a ni na matimba ya ku endla nchumu kambe ni ta swi tshikela yena hinkwaswo
1: ni ta swi tshikela yena hinkwaswo
0: Yeso i lavalava va nga ta ka va nga lavi ku pfa va n'wi pfuna
1: exactly because mfundhisi ku karhala a wu karharisa hi ku yingayinga u karharisa hi leswi nga swi rhwala mavo leswi i nga swi rhwala emiehleketweni evuton'wini bya wena u karharisa hi mavabyi lama nga kona henhla ka vutomi bya wena tikinga leti ti nga kona henhla ka vutomi bya wena se loko swi ya swa katsa na ku yingayinga u ya le na le na le na le swi va wese
0: mi karhalise hi timhaka ta ku ri mi twa matsolo mi karhalise hi timhaka ta ku ri n'wana i tshama a ri ku vabyeni mi karhalise hi timhaka ta ku ri aka ndyangu wa ka n'wina mi tshama mi ri ku attendeni ka mikosi mi karhalise hi timhaka ta ku ri va le ku vulavuleni va kha va vulavula leswiya na leswiya hi vutomi bya n'wina
1: yeso
0: a ku tanani ka mina
1: hinkwenu mi nga karhala
0: oh my God
1: ende vanhu va rhwele mfundhisi vanhu va rhwele
0: swa ku vanhu va le ku tikeriweni kahle kahle
1: people van'wana loko va swi vula hixipedi va ku vathu va gowisha va gowisha people are going through a lot almost every time and again every day so Yeso Kreste u kona wa ha ta va kona hi laha ku nga heriki bibele yi ri yi hetolo na namuntlha
0: ni hi laha ku nga heriki
1: leswi a nga swi endla a endlela van'wana na wehe a nga swi kota ku ku endlela case ya wehe a yo va a yo tika ku tlula mpimo because ku vona ti case to tala leti vanhu a va ri ka tona.
0: Twanani mfundhisi. Xikwembu xi nga va pfuna. Mfundhisi. Twanani verse leyi kokwani nghena va nga hi xerhela yona. Ya Exodus 14:14.
1: Yes.
0: Yehovha u ta mi lwela. Kambe n'wina
1: mi
0: ta ti miyelela ntsena.
1: Yi tlhela kwale ka ku
0: be still. Yi ri n'wina mi to tshama miyela ku ri nyimpi ma swivona nyimpini vanhu va kha va ku yo bibele yi ri hayi ku ri twanani na hayi ku ri mi ta va mi ri ku cemeni hayi ku mi ta va mi ri ku hlekeni loko van'wana va ri ku biweni mi ta ti miyelela ntsena
1: mi ta miyela ntsena ene va Egypta va le ku teni va le ku va voneni pela va va vona that's why a va rila va dzumadzuma va va vona va ta na tihanci va ta va khome matlhari ya lava va ri na wona na hinkwaswo mara xikwembu xi
0: hala mahlweni i yini
1: hala mahlweni ku na lwandle
0: ene lwandle ku na swivandzana swa ku hambanahambana swin'wana swi dangerous ku tlula na maegipta
1: o hiswaku loko mo vulavula hi mati ni a mati ya lwandle chavisa ngopfu hambiloko a ko hambi a ko va ku nga ri na xivandzani just mati ntsena
0: mari woxe
1: yo ya karhi ya bambabamanana laya ku gudlugudlu ya ku gudlugudlu ya henhla na le hansi
0: Ei twanani
1: ni nga swi vulavula ti sharks ni nga
0: swi Yehovha u ta mi lwela n'wina i yini lexi mi nga ta xi endla
1: wena wo miyela just be still
0: maswitwisisa lexi mi fanaku mi xi endla ni i ku ti miyelela ntsena tshama miyela ku yiniwani
1: oh Jesus
0: ma swi twisisa mara ai Jesus xikwembu xikwembu na matimba ni
1: ya
0: xikwembu nkulukumba
1: ya
0: xikwembu
1: Hallelujah.
0: Hayi khona.
1: Hallelujah. Hallelujah. Glory to God.
0: Yima. Be still.
1: Mm.
0: Hi maritima n'wana i nga la ku pfuneta xikwembu ku lwa nyimpi leyi nga languta na yona.
1: Yi ri tikronika. Nyimpi a ya wena.
0: Jesus.
1: Nyimpi i ya xikwembu.
0: Yehovha i ta mi lwela.
1: Ya.
0: N'wina mi to ti miyelela ntsena.
1: Taka ku miyela xana wa ha swi kota ku miyela
0: xivutiso xa kahle hi karhi hi langutane na yona mintlhontlho va kha va ta va ta hi rhuketela va karhi va ta hi hlangana na vona van'wani va hi endla van'wani va karhi va ta va ta lomba swilo emabindzwini ma hina va tlhela va nga ti va ta hakela va tlhela va famba va vulavula le handle ha swi kota ku ti miyelela na
1: ku miyela xikwembu xilwa ene xikwembu a hi munhu leswaku xi nga hemba ebibele yi vulaku sweswo
0: ma swi twisisa
1: leswi xi swi vuleke
0: a hi munhu a hi n'wana wa munhu leswi swa ku ri xi nga vulavula mavunu
1: leswaku mavona ko teka tivhese hi teka rito ra xikwembu ri ri sweswi ri nga xiswoho we take the word of God as it is we take the word of God as it is hi pfumela ku leswi ri swi vulaka hi swona ene ku ri ku hi swona hikunene
0: ni vona muyingiseri la va rhumele erungula va ku va haxi ku na swilo swimbirhi ku na relationship na religious so ku na xihundla lexi lavaka ku dyondzisiwa ka n'wana ku na xihundla lexi lavaka ku dyondzisiwa kun'wana tikerekeni ku hava tidyondzo ta rito totally hi marito man'wani va vula va kombisa timhaka ta ku ri ku na ku va na vuxaka ku na ku va na vukhongeri
1: vuxaka ko va ku na swi twisisa va loko va nga swi veki maybe swi va clear ngopfu loko va vulavula hi vuxaka va vulavula vuxaka bya yini a ni ri ku na vuxaka bya ku i ri na vuxaka na xikwembu then ku na religion religion leyi nga ku endla mukhongeri mungheni wa kereke muyi we le kerekeni mumbali wa ximbalo muyimbeleri i religion swilo sweswo mara ku vulavula mhaka relationship that's why Christianity it's not a religion per se hambileswi vanhu va swi lava va swi forisa ku under religion Christianity is not a religion but Christianity it is a relationship with God
0: Evushaka na Xikwembu.
1: Yes, and religion, it's man trying to reach God, but Christianity is God reaching man. And leswi swi endla ku hi Xikwembu. Leswi swi endla ku hi Xikwembu swa koteka swi va swona. Leswaku a xi nge swi lavi ku lava ku ta ponisa munhu xi nga n'wi ponisi. A xi nge swi koti ku lava ku ta fikelela munhu xi nga n'wi fikeleli. Munhu un'wana na un'wana loyi xi lavaka ku ta n'wi fikelela xi kota ku n'wi fikelela. That's why na plan ya salvation lexi nga yi sungula kwale ka Geneza yi te yi ta va possible ku va yi ponisa xi ponisa misava hinkwayo ka yona. Because a xi endli xilo xi fika xi tsandzeka. Se kasi aka vukhongeri vanhu they are trying to use their own skills, their own wisdom, their own powers to reach God.
0: Twanani, madamu humese swin'wana swa matimba ngopfu mfundhisi. Twanani mi ri yini? Vukhongeri.
1: Yes.
0: I ku va munhu.
1: Ya.
0: A va a ri karhi a ringeta ku kuma Xikwembu.
1: Exactly.
0: Twanani. Vukhongeri. I ku va munhu a ringeta ku kuma Xikwembu.
1: Yes, a nga si xi kuma.
0: Hi yo mhaka loko hi tirhisa rito vukhongeri ri katsa swilo swa ku hambanahambana.
1: Yes, ri katsa swilo swo tala.
0: Ene ku na Xikwembu lexi xa ku ri xi va xi ri small letter ni. Lexi a yi sungule capital letter. Yi sungula capital letter loko va ri ku sungule ka xivulwa. Ni vula ku ri sweswiwani ne. Loko hi vulavula hi vukhongeri i ku va munhu a karhi a ringeta
1: ku lava ku
0: fikelela Xikwembu.
1: Yes.
0: Kambe loko hi vulavula hi Christianity,
1: yes.
0: The word Christianity, hani ku ri ku na Christ lande ka rona.
1: I
0: ku va Xikwembu xi ri karhi xi lava ku fikelela vanhu.
1: That's right.
0: Hi marito man'wanyani, Jesus, hi marito man'wanyani ne, i ku va Xikwembu xi langutisini xi swi vona ku misava yi hombolokini, yi humile, yi detached, yi disconnected aka xona. Leswi xi nga swi endla i timhaka ta ku ri he wanted to reconcile himself with the people.
1: Exactly.
0: Hi marito man'wani Xikwembu xi teke goza ra ku va xi ti fikelerisa eka hina kumbe xi hi kuma.
1: Yes.
0: Leswaku ri xi ta hi teka hi vuya hi tlhelela eka xona. Tanihileswi a swi kunguhatisiwe hi swona kusuka ku sunguleni.
1: Exactly.
0: Swi nga fika swi tsemiwa. Hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka Adam na Eva ka leswi va nga kumeka va karhi va swi endla a ni ri kambe ivi xi nyikela n'wana wa xona Yesu Kreste loyi a nga va nyama a sukela vukwembu bya yena a ta va nyama.
1: That's right.
0: A ta hanya na hina.

0: wa farisi loyi ava ku Nicodema
1: ya
0: vaku ari unwana wa tinduna ta va Yuda siku rinwanyana a utile eka Yesu ni vusiku afika aku mufundisi his ha swivona leswaku ri umudyondzisi la humaka eka xikwembu hikuva kuna munhu vere hikuva akuna munhu langa endlaka mahlori lawa uma endlaka loko xikwembu xingari na yena Yesu anwe hlamula aku xikwembu loko anga sorry Yesu anwe hlamula aku ndzi tiyisile ndziri eka wena akuna munhu langa vonaka mfumo wa xikwembu loko anga tlhelanga a tswariwa ra vumbirhi Nicodema aku eka yena loko munhu a dyuharile anga swi endlisa ku yini ku tlhela a tswariwa xana anga swi kota ku vuyela endzeni ka mana wa yena a tlhela a tswariwa ra vumbirhi xana Yesu a hlamula aku ndzi tiyisile ndzi ri eka wena loko munhu a tswariwa hi mati ni moya anga ka anga nge veri loko munhu anga tswariwi hi mati ni moya anga ka anga ngheni emfungweni wa xikwembu nyama yi tswala nyama kambe moya wu tswala moya unga hlamali loko ndzi te ka wena swa fanela leswaku ri mithela mitswariwa ra vumbirhi hi le ka buku ya Yohana chapter 3:1-7 I vese leyi va nga yi khotela yona laniwani muyingiseri hambileswi a va ti vulangu mani lava va nga kombisa timhaka ta ku ri ku na tidyondzo leti lavaka ku dyondzisiwa a va nga kombisa hi timhaka ta vukhongeri na relationship loko ha ha ta ya mahlweni mi nge ni ndla timhaka ta ku ri ni tlangisa nkandziyiso lowu va wu rhumelini swi na nkarhinyana va rhumerini hi va hi karhi hi twa leswaku ri vona va va karhi va ku yini a ni ku ri nkarhi wu ta va wu karhi wu hi vondzo ka phela namuntlha hi le ku buleni na vayingiseri le ku vulavuleni na vayingiseri la hi twa okay inani i bazi ra Joni ka mahonisi lava nga rhumela hungu leriyani na ra religion ku ri kahlekahle vanhu a va na vuxaka na xikwembu vanhu vana hi lero va handla leswa swa ku ri va lava vukhongeri la vona va nge le ku laveni ka xikwembu kambe xikwembu xi le ku laveni ka vona vona ematshan'wini ya ku va va va ri endzeni ka vukreste vona vandla yini va kumeka va karhi va lava ku va endzeni ka vukhongeri lava lavaka ku ti lavela xikwembu ene bibele yi kombisa timhaka ta ku ri hi ti lavela ku fuma ka matilo a ni ri hi timhaka ta ku hi fanele hi va na vuxaka na xikwembu hina hi va na vuxaka lebyinene na xikwembu hi kotaka mara mi nge hi twa mara nkandziyiso lowu swi za wu yinana a wu za wu lodeka mara kambe hi khensile swinene bazi ra Joni ku va mi kumeka mi va mi karhi mi hi xerela mivatwini va hi xerele vhese leya ya ku ri kahlekahle munhu a nga ka a nga ngheni ematilweni a nga ka a nga voni mfumo wa matilo loko a nga tswariwangi ra vumbirhi kahlekahle laha Nicodema a va a karhi a lava ku twisisa ku kahlekahle hikuva a nga ri na ku twisisa a nga ri na nhlavutelo wa kona ku kombisa ku ni nga swi kota mara ni dyuhale hi ndlela leyi ni tlhelela ni le ka khwiri ra mhani mara va fika va ni tswalana kambe ke ma swi twisisa ivi hi laha Yesu a nga tlhela a n'wi kombisa timhaka ta ku ri nyama yi tswala nyama moya wo tswala moya
1: ya kahlekahle ma vona mhaka ya vukhongeri i mhaka yin'wani ya yi suka kule ngopfu yisuka kule ngopfu swo fana na moni mina ka xikombiso hi mhaka Adam na Eva loko va nga swi dyoha ni ri a ni ri bibele yi ri a va tshama va nga mbalangi nchumu mara va nga swi voni lexi a swi ndla timhaka ta ku va nga swi voni i mhaka ku a va mbale glory ya xikwembu glory liya a yi va finingetile then loko se manje va dyohile glory yi suka loko va ti languta va kuma ku a va mbalangi nchumu se vanhu leyi va tsutsume va ya teka makamba va ti finengeta
0: va rhange va ya tumbela va teke makamba va ti tumbeta ni akambe va tumbele xikwembu
1: ya we ta ku rhange makamba va ti tumbeta kumbe va kumbexani njhani mara lexi ni lavaka xongopfu i ku va fike va lava leswi va nga tiphutsela hi swona va ti finengeta se

0: What if you get Allah? I want to believe that was the beginning of religion. Shaguti endlela mawona vanhu va ringeta ku ti endlela va ti finingeta va ti antswisa
1: hi lero a ku nga ri na nchumu lowu a va ti endlela vona va kume swi ri ready swi tshamisekile swi ri kona hinkwaswo
0: yes
1: ivi va nyiketeriwa hi ndlela leyi va nyikisiwa va byaleriwa swakudya va nga swi rimelangi vona a vo fika va dya
0: leswaku a ni bibele yi kumisa timhaka ntanga luwa a ku ri na swilo leswi swimilela vo a vo fanele va wu rima va wu thila
1: va fanele va wu langutela kahle kahle
0: hi ndlela yaleyo se loko va ti finingeta hi makamba lamaya then xikwembu loko xi fika xi susa yini makamba lamaya xi teka dzovo ra xiharhi xi dlaya xiharhi xi va finingeta hi rona ma swi twisisa xiharhi lexiya ngati yi liya yi nga halaka laha a yi represent-a ngati ya mani ya Yesu ma swi twisisa that's why ku susiwe makamba lama ya yimela religion I did not read somewhere a ni hlayanga kun'wanyana no twa swi fika ndzeka moya wa mehe sweswi ku ri hi mhaka ku na swi tiva timhaka ta ku ngati liya xiharhi lexiya it was a foreshadow ya Yesu Kreste ni dyondzile swona sweswo it was a foreshadow ya Yesu Kreste mara xikwembu xi fika xindlayini xi susa tinguvu letiya va nga na tolo lava nga timbala xi va finingeta hi dzovo leriyari ku nga halaka ngati
1: twanani mfundhisi twanani endleleni
0: yes
1: swa vona ivi xikwembu
0: xi
1: ka xisusa leswi ya vona va nga ti endlela
0: that's right
1: xi fike xisusa mizamu ya vona
0: yes
1: ku ringetela ka vona hi yo mhaka Yesu a za a ku ri lava karheleke a ni vi nge ringeti swa vona
0: a nga ha
1: na mhaka na nchumu munhu loyi a nga karhala a nga ha ri na mhaka na nchumu mfundhisi hi yo mhaka loko munhu a ta kuma munhu loyi a nga karhala swa straight a karhale emihleketweni na vutomi a nga ha ri na mhaka na byona hi yo mhaka na ku byi teka wa byi teka i karhele a nga ha ri na mhaka na nchumu swa ku ri ni nga va ni karhi mani i ni endla yini kumbe ma vona loko o ze i va i ri munhu loyi wa ku ri ni karhele hi timhaka ta vanhu a na ha la ku twa nchumu mi nge hi twa mingiseri mingiseri mi le mweni ka vuxini FM avuxini
2: ahe vapfundhisi vambirhi
0: ahe
2: mi njhani malandza ya xikwembu
1: hayi na hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
2: ni le ku dyondziseni ka tidyondzo leti ti nga ta matimba ende ku nga xihundla swi swin'wana ku ri loko ho ka yi nga tivi na ku kereke i yini na ku ma swi tiva swaku ku na malandza ya xikwembu man'wani fala a vitaniwangi se tshama byela munhu ku ku na ku ponisiwa kumbe ku khuvuriwa ku munhu wa khuvuriwa a hundzuka a ta amukela Yesu a va mponisi wa yena leswi ni swi dyondzisaku i tidyondzo ta matimba ngopfu ende i swilo leswi swo tala swi ka swi nga ri kona aka masiku lama hi ku masiku lawa ku tele tidyondzo ta ku u ta humelela
1: i ta kuma yini
2: u ta kuma yini
1: i ta kuma leswiya ta kuma vukati
2: ende mi kuma swaku a wu na vuxaka na xikwembu ku na ti ku ya kerekeni hi tlhela hi swi rivala ku hi ya nyimpini
1: ma swi twa swi swa matimba mfundhisi loko u ya kerekeni u ya nyimpini
2: church is a battle ground hi ya kulweni ka nyimpi ku kateka loku kulukumba hi loko u amukerile Yesu a va mponisi wa wena u hundzuka u va na vuxaka u va u tshama na yena a papuleni u famba na yena kun'wana na kun'wana mara mikateko ya namuntlha hi yi landza kerekeni a hi yi landzi ka Yesu
1: ma swi twisisa hi yo mhaka mi kuma ku ri ma vona bazi ra Joni munhu u suka kerekeni ya yena i nghena kereke ya yena yi nghena na nhlikani hi na mpundzu ku ya fika na nhlikani hi voma 1 kumbe voma 12 loko yi huma i ya ka liya ya ku ri yona yi sungule hi 18 nampundzu ya fika na madyambu hi ku i twa hi nga ku mikateko yi leni i religious people
2: ya eko matewa si lele si ngoko bafundisi bofana na vonwina kumbe Vision FM ai hashi hungu ra kumunhu a ile ku hipuneni ngopfu hi tidyondzo leti hi tikumaka hi kota ku twisisa ku ku na ku hambana ku ni ya ni ya kateka kerekeni na ku ni katekile loko ni amukerile Yeso Kreste loko ni ya kerekeni ni yela ku ya lwa nyimpi and nyimpi leyi ni yi lwaka a ni lweli nyimpi ya mina ni lwela nyimpi ya misava hinkwayo.
1: Amen.
2: Hi ku sweswi ku na vanhu wexe n'wina va haxi sweswi ni nga tshama kwala studio ni ku na van'wani va le ku dyiweni hi mati hi ndhambi va le ku tekeriweni swilo swa vona van'wani va le ku humesiweni tindlwini ta vona mara loko hi hlangene ni na n'wina hi khongelela misava leyi Xikwembu xi nga kota ku xi hitwa.
1: Amen.
2: Eka buku ya Kronika wa vumbirhi chapter 7 at Kronika wa vumbirhi chapter 7 verse 14 yire kambe loko vanhu va mina va hundzuka va ni khongela hi ku titsongahata hi kuma ka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona na munhu wa kona loko a ri n'wandla wa Xikwembu ku fanele ku chaviwa yena yena a nga titsongahati amahlweni ka Xikwembu because ye i mpfundhisi i professor so swi endla ngoko hi yena a nga khoma vutomi loko hi n'wi vona ha n'wi chava karhi a va ku titsongahata a yi vafundhisi a ku na tidyondzo leti dyondzisiwaka ku munhu a tiva rito sweswi vanhu va le tikerekeni loko va huma lahaya loko u n'wi vutisa ku mfundhisi a va dyondzisa yini a nga ha swi tivi so that's why ku ri na religious na yini na relationship relationship i timhaka ta ku u fanele u va na vudyelwani na Xikwembu
1: impela. Amen.
2: Se religious wo kayakaya u famba hambi hala wa nghena kerekeni u huma a wu ti nchumu u nghena hala u ya hala u swin'wana wa swi mbala swin'wana wa dyisiwa so a na ku khensa ku leswi ni swi dyondzisaka ka kulukumba malandzu ya Xikwembu exikulukumba ngopfu ni khensile a mi ri na bazi ra Joni ka Mahonisi.
1: Hayi na yi khensi ngopfu bazi ra Joni la ka Mahonisi la ma swi twisisa ku ri loko ku ri na vanhu lava swi twisisaka timhaka ta ku ri ku na ntirho lowukulukumba wu fanelaka wu endliwa ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta ku ponisiwa ka vanhu i swilo swin'wanyana swi kulukumba ngopfu sweswo ku nga ri timhaka ta ku ri munhu i ta kuma timovha tingani i ta kuma vukati i ta kuma yini kambe ku va na ku ponisiwa ka vanhu.
2: Amen. Amen.
1: Amen. Khensi ngopfu mi va na va siku ra kahle. Ya a ku ri bazi ra Joni valava mfundhisi mi nge ni teka voice note leyiwani na swi vona ku ri ingaku hi nga hetelela hi nga hi tlangangi loko hola ta yima ngopfu laniwani mi nge hi twa leswaku ri mingiseri va ri yini eka siku ra namuntlha mingiseri
3: ri xile muhaxi
1: ahe
3: na mixeweta hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste wa Nazareta vese leyi ni lavaka ku yi khota i va Roma 8 verse 35 hi khotiwa hi Maninkomo. Maninkomo va vulavula hi vese leyiwa va ri eRiverside View eGauteng. Kasi ekaya ku ri kona kwale Limpopo ka N'wamitwa le babana na le henhle ka ntshava le. Va Roma 8 verse 35 leyi vulavulaka hi timhaka ta ku xana ku nga va yini hi muhaxi lexi xi nga mi hambanyisaka na rirhandzu ra Kreste xana. Xana ku nga va rifu leri ri nga nghena endyangwini ku fambile mhani namuntlha endzhaku ka vhiki loko ta ku hetiwe vhiki ku ya famba papa xana hi swona leswi nga mi hambanyisaka na rirhandzu ra Kreste xana a ni ta khutaza munhu un'wana na un'wanyana ni ku eka yena swi nga mi heti matimba mativa a mikarhi mi tsutsuma hi xipidi xin'wana lexikulukumba mi ku we Yeso i hosi na ta mi byela ku i lava ku ta vona swa ku xana ntshava leyi mi ta yi gonya na xana xiyimo lexi xi nga nghena endyangwini mi ta xi khodelela na mi ta swi kota ku xiyimela na ina mi nga heli matimba n'wana mhani mi nga tsekatseki na siku na rin'we khisa mani hi matsolo mingena endlwini ene mingarileli munhu manta mijola ku rilela ni xikwembu xa nwena halaka ni mihloti mi halakela xikwembu xa nwena xikwembu xa swi tiva ku why xikwembu xi tise munhu un'wana na un'wana laha misaveni hi muhaxi xi ri na tipulani xa swi tiva ku xi endlela yini futhi na yi tshikilela yaleyo mani ta ku mi nga heli matimba mi nga hambani na rirhandzu ra xikwembu hikuva loko se mi ya mi ya give up la se a mi karhi mi tsala xikambelo matimba mi karhi mi tsala mi tsala kumbe mi tsala ti-test mi karhi mi pasa wa tiva hi siku ro hetelela hi makwerhu wena u ya give up i ku hawa mi swi loyini hala ka fiwa van'wani va vabya a nga swi koti ku hundzuluka mi hambi ni to swi yini mi xikwembu lexiwa a xi ni twi a ni ta ku khodelela n'wana mhani va byeleni hi muhaxi ku a va khodeleli va nga karhali a va yini va ku ndzi rindzwa mi n'wi vonile hana mara mhani hana swa ku ku humelele yini hi yena a karhi a tseketseriwa hi vupenina but mhani luyana ni ri a nga helangi matimba se mhani ta ku na namuntlha rifu reri nga koho kwala ndyangwini mavabyi ya lama ya nga koho kwala ndyangwini vana a va pasi eswikolweni vana a va twi a ni ta ku byelani xikwembu xa n'wina hi va Roma 8:35 mhani nkomo va ri tani hi vhesi yaleyo i nkomo hi muhaxi wa mina hlayisekani
1: heyi swilo swa matimba mhani nkomo nkarhi hi rhandza ku khensa mi va twini wa ka ku e va le Gauteng leyi mfundhisi kombo ka Vision FM yi famba kule ngopfu va le ku yingiseleni audio streaming kusuka le Gauteng va karhi va kombisa timhaka ta ku ri xana i mani a nga ni hambanisaka ni rirhandzu ra xikwembu ke i yini lexi nga ni susaka xikwembu ku nga va ku ri mavabyi ku nga va ku ri ku tikeriwa va kombisini hi timhaka ta ku nkarhi wun'wanyana wa fika sweswi i fika yi kuma ku ri ku vabya mhani nkarhi wun'wana u kuma ku hundze wun'wani misaveni loko i heta ku hundza wun'wani misaveni u kuma ku i mikosi ngo ta yi karhi yi landzelelana emutini mhaka leyi va nga fika va yi vula hala ku heteleleni loko va nyika xikombiso mhanahana mhanahana va kumeke va karhi va tseketseriwa va sapateriwa nuna wa vona karhi a n'wi ri a va rhandza kambe va karhi va lava nchumu wun'we nuna a karhi a va nyika rirhandzu hinkwaro ku ri na nchumu wun'we lowu va wu lavaku lowu nga ta herisa ku tseketseriwa na ku sapateriwa ka vona ni na ntshembo mfundhisi ku ri va nga va rilele nuna wa vona malembe lamo tala va nga va byele maxaka ya vona malembe lama ma ku tala va karhi va va byeletela matsundzuka marito lama mi nga ma vula mi ngete Yesu i mavurini a ku ri ka n'wina mi karhaleke tanani ka mina
0: yes
1: i lona famba a ya tempeleni a ya rilela ka xikwembu
0: ya
1: nhlamulo i yi kumile
0: u yi kumile hikuva xikwembu i xikwembu xa ku hlamula i xikwembu xa ku yi ri loko Elijah a khongela xi n'wi hlamule hi ku chicha ndzilo hi nkarhi wolowo right on the spot ndzilo wu fika wu hisa gandzelo wu tlhela wu hisa na mati ya khele ku oma laha ndzeni hi mhaka ku xikwembu i xikwembu xa ku hlamula swikhongelo kun'wana ka buku ya Isaya xi ri ku ta ku loko va ma ha vulavula ndzi ta mi yingisa loko ma ha huwelela ni ta mi hlamula se hi nkarhi wowaloa wa ha huwelelaku wa ha vulavulaku xikwembu xi va xi karhi xi hlamula hi nkarhi wowolowo
1: se mhaka yi ku kahlekahle vayingiseri twanani ma vona mi nga rila mi ri ka tindhawu ta ku hambanahambana mi karhi mi rilela leswiyani mi rilela movha mi rilela vana mi rilela yini mi karhi mi rilela ka vanhu
0: and bibele yi ri ku rhukaniwa munhu un'wana na un'wana lataya ku tshembaka ya ku veka eka vanhu
1: mara nkarhi wun'wani mfundhisi ne ku nga ku va ku nga ri ku tshemba ngopfu i ku veka ka vanhu ko va ku iya rilela vanhu kahlekahle i kuma ku wa va rilela a wo va tshemba mara iya
0: rilela ka vona a ni ri loko u karhi u rilelakambe
1: loko va rilela swi kombisa ku i tshemba vona
0: i lavaku va ku endlela something va ku pfuna hi swo
1: lero i na ku navela ku hi nga ku va nga endla xan'wanchumu leswolaku i teke ku tshemba ka wena ku veka ka vona i mhanahana a fika a nghena tempeleni a fika a sungula ku khongela a khongela a hetelela tikuma se kha a pfulapfula nomo kutana na heli a fika a hlamala ku ri kahlekahle ku humelela yini mara hi mhani loyi yo dakwa wena n'wansati hikuva va nga swi twisisi leswi nga le kundle mi tshama mi kuma munhu loko a pyopyiwini loko a vulavula na marito ma humi kahle nkarhi wun'wani swi ndlanga ku vulavula ririmi rin'wana i ta kuma kumbexana mhanahana na vona se a va vulavula hi tindzimi
0: yes mata loko mi vulavula hi mhaka ya xikhongelo bishop xikhongelo hi xo ku nga nhlamulo ya munhu un'wana na un'wana hikuva la a ku khongeleni laha u twa ku voice ya Xikwembu xi vulavula na wena xi ku byela ku fanele kumeka va u endla yini ku na swikhongelo leswin'wana u nga swi endla loko wo swi endla i nga endli action I nge swi koti ku vona mihandzu mara i kota ku tiva ku hi fanele u endla yini kusuka kwihi a ku khongeleni that's why ku khongela i mhaka yin'wana ya matimba swinene mara a swi heleli ngopfu a ku khongeleni hikuva kwa laha ku khongeleni hi laha Xikwembu xi ku endlaka xi ku byelaka timhaka ta ku i fanekele i teka action ya njhani
1: se hela ku nghena ka timinete timbirhi ku bile a wu ku be awara ya 12 mara mfundhisi ne ma vona ku ri i mhaka ya serious ngopfu leyi vulavulaka hi yona ma vona na bazi ra Joni va nghena va kombisa mhaka yin'wana ya matimba ku ri hi nga vi va vukhongeri
0: hi nga va vukhongeri
1: a hi veneni vakreste
0: a hi veni vakreste va na vuxaka
1: loko yi ze hi va vakreste loko yi ze i tivitana ku wena umkreste it means kuri you have been reconciled with the Father.
0: Eh.
1: I'm kele yeso tani hosi na mponiso wa wena. Leswi vula ku wena u tlhelerini. Eka yena, vuxaka bya wena na yena, byi pfuxetiwa vuxaka lebyi byi onhake antangeni wa Eden, hikuva lava vandla leswi nga byela ku vanga swi endi.
0: Yes, yes.
1: Se byi pfuxetekile.
0: Byi pfuxetekile. Ana ta vula lomhaka yin'wana. Loko vuxaka byi pfuxetekile. Swa olova ku swi tiva leswaku kunene ndzi pfuxetekile number one munhu un'wana na un'wana la nga koha misaveni Bishop Mahuri laha ndzeni ka yehe i na the body the soul and the spirit so laha ka the spirit bibele yi ri moya wa munhu wu file loko a nga ndlini a nga ri na Xikwembu laha hanyaka hi ku rhandza swilo swa misava i file hambiloko a ri karhi ndla yini a ri karhi a hanya se moya luwa wu va wu file loko va va wu file moya luwani a wu na peace endzeni ka wehe a wu na joy endzeni ka wehe swa ku xilo lexi vongo i joy
1: mata mfundhisi mi vula sweswo a ni ku na vanhu mi kuma leswaku ri munhu i na rifuwo leri a nga ri lava nkarhi wo leha ivi nkarhi wun'wanyana a nga va fambe a ti lavela swin'wanyana ku a va na rifuwo
0: that's right
1: ivi loko rifuwo rero a va na rona a aka na diyindlu lebyikulu mara mi twa va kha va ku a nga tleli la ndlwini liya
0: ya a nga na ku rula
1: ku na switoritori swa ku hambanahambana hi swi twaku leswi hi nga vulaka ku ri swi va swi nga pruviwangi handi ku ri hi le ka radio hi nga vula hi ku a swi pruviwangi ne kambe hi va hi karhi hi swi twa eka miganga leyi humaka yona eka tindhawu leti humaka tona nkarhi wun'wani wo twa vanhu va karhi va vulavula hi swona ku ri munhu rifuwo i ri lavini naswona u ri kumile
0: that's right
1: kambe ntsako na ku rhulanga na swona
0: ntsako a swi kona swisweswo se munhu un'wana na un'wana loyi a nga ri ki na Yesu a nga ri ki na Xikwembu a nga na ntsako landzeni ka yena that's why munhu a ringeta ku ti lavela something hi laha religion yi va ku koho kwalani then munhu a titwa timhaka ta ku maybe loko no ya kerekeni ni nga kota ku ndla yini ni nga kota ku va ni va na kurhula maybe loko no kumeka ni va ni khongela ribye leri maybe ni nga kota ku va na kurhula maybe loko no kumeka ni va ni endla swona so ni nga kota ku at least le ndzeni ka mina leswaku ku na vacuum ku na xipeyisi lexi nga ku rileni timhaka ta ku ri wena you need someone
1: na ku tikuma xi ri na nchumu
0: yeah you need something tangible you need something u lava something powerful xi nga henhla ka matimba ya wehe munhu lexi xi fanele ku xi va xi ku ponisa munhu un'wana na un'wana swo sweswo that's why loko u chumela rito ra Xikwembu kwihi na kwihi hambi vo rhuketela ka njhani wo ri chumela rito leriya that spirit xi ta va xi swi twile lendeni ku ri ku na something swilo leswa munhu a swi vulavulaka leswiya hi swoho leswi mehe ni swi lavaka leswiya then and the moment i fika i ri amukela rito leriya i ri pfumela ri nghena laha ndzeni ka wehe i ta swi twa timhaka ta ku ri something xa sungula xa hanya le ndzeni ka moya wa wehe i na ku tsaka loko u nga se ku tshama u ku vona i na joy leyi nga se ku tshama u yi twa because Yesu u ta ku nyika leswi mali yi nga ta ka yi nga ku nyiki swona Yesu u ta ku nyika leswi rifuwo ri nga ta ka ri nga ku nyiki swona leswaku leswi rifuwo ri nga tsandzeka ku nyika swona Yesu u ta ku nyika swona and that is joy joy leyi munhu anga tsandzeka kona ku hlamusela that joy inge ikumi kwini inge ikumi amtlangwini inge ikumi amalini inge ikumi ka yita yihuma ka Yesu Kriste ntsena. That's why loko ze vana that joy vanga fika vaku vamba vaku pambela timhaka ta ku wehe inwana wa Xikwembu inge pfuki itsikile kufa inge swantswa iku swantswa ni fa I will not miss leswi ni nga swi testa ni teste tilo and then ka mina.
4: Hayi swilo swa matimba swinene, swilo swa matimba swinene. Eish, na vona ingaku munhu un'wana na un'wanyana a nga kota ku swi twisisa ku ri loko ku ve i timhaka ta ku ri munhu i fanele a endla vunene, a ni ku ri sweswi ni ta kombisa timhaka ta ku ri kusuka kwale ndzhaku loyi laha hi taku hi kona, ku ri loko u endla vunene, endla vunene hi ku Xikwembu xi lerisa leswaku u endla vunene. Ivi loko endla hi ndlela yeleyo i ta endla hambiloko swi tikomba hi nga ku avele ku ku recognizeni kumbe va recognize effort ya wena. Hi ku wena wa swi tiva ku ri i kona loyi endlelaka yena, i nga ve khi endlela vona, i endlela yena through vona. Loko ni teka swo karhi ni va ni ra ku va ri na ku tikeriwa va ta ka mina ni va pfuna, va ta ka mina ni va pfuna, va ta ka mina ni va pfuna, hambiloko ku ve a va ti loko mina ni karhi ni tikeriwa.
0: Yes.
4: Na swi tiva ku ri i mani loyi a ni pfunaka.
0: Exactly. A ni ri
4: vese liya mfundhisi mi nga yi khota ku ri be still and know that I am God.
0: That I am God.
4: Kokwa ni nghena na vona va ta va khota vese liya ku ri Yehovha u ta mi lwela.
0: N'wina mi timiyelela ntsena.
4: N'wina mi timiyelela ntsena.
0: Sure. Yeah.
4: Va karhi va mi landzula lava mi nga va pfuna. Va kha va alana na n'wi va kha va ala n'wina mo yima. Hi ku tshemba ka n'wina ku le ka
0: yena. Ku tshemba ka n'wina ku le ka yena. That's why a ku ri loko munhu a ri na ntlangu a nga vitani vanhu lava va nga ta fika laha ka yehe ku ri va ta kota ku ya n'wi vitana na yehe loko a ri na swin'wanyana. Because loko i endla vunene u endlela Xikwembu. A ku Yesu Kriste a ni vabya ni ri swibedhlele mi ta ku mi ta ni pfuxela. A ni swerile ni nga ri na ni nga ri na mpahla a mi ni ambexangi. Va ku a ni vulavula swilo swo tala nyana.
4: And a nga vuli ku ri yena hi vuyena straight.
0: Ya.
4: Ku na luya a swelini.
0: Yes.
4: Ku na luyani a ri ku vabyeni.
0: Ya.
4: Ku na luyani a ri a drug addict.
0: Yeah.
4: Ku na luyani a nga fika a nghenisiwa eka timhaka ta vungwavavani a nga langutisanga.
0: Yes.
4: N'wina mina leswi mi nga rhwexiwa swona ndzeni ka n'wina.
0: Masu a ni va tlhela va vutisa va ku hi ku hi nga ku vona i nga mbalanga hi nga ku pfuna loko mi nga swi endlangi aka un'wana wa ka lavatsongo a mi swi endlangi ka mina. A ni ta ku tshikelela timhaka ta ku ri a wu endlelangi vanhu lavaya.
4: A wu endlelangi munhu.
0: U endlele Xikwembu.
4: Hambiloko va nga ku acknowledge.
0: Hambiloko va nga ku acknowledge.
4: Va nga vulavula swi twisisa ku endlele Xikwembu ne i swi endla hi ku tsaka.
0: U swi endla hi ku tsaka. Ku fana namuntlha ne. Namuntlha a ni kha ni ti vutisa mehe vanhu vo tala sweswi loko va endla swilo va swi endla ku lava ku vona hi vanhu. Vanhu va lau mi ta kuma ka pharadiwa ani bibele a yi pfumeli swilo leswiya. Bibele yi ri loko yi lava ku endlela munhu swilo xo xisiwana voko lerin'wanyana ri nga swi voni.
4: So in other ways na loko i swi endla why i fanele i tana tikhamera
0: kwala ka tikhamera kwala ka tikhamera la
4: ni fika mfundhisi ni mi nyika 50,000 ya cheke. Cheke ya ringana ni le ka xikhwama. Mi ta mi ya misiwa mahlweni ka khamera mi khamisiwa ti-cardboard tin'wana hi kulukumba dya soda ku tsariwa ku 50,000 a yi vonangi cheke leya yitsongo ku dyi tsariwini ku ri ni mi nyike 50,000
0: amahlo ka vanhu i ta kuma mavoko beriwa mavoko ku ndliwa swilo leswi hinkwaswo mara Xikwembu xi ri u kume hakelo ya wehe already.
4: Naswona va lava mfundhisi ni hi lava va ku ri loko va vona ku ri loko se va pfunini mavoko a va makumi va give up va ta ku ri loko munhu a kha a endlela Xikwembu mfundhisi loko mi swi endla ni mi khi mi endlela Xikwembu hambiloko mo vona ingaku a ku le ku endlekeni ka nchumu
1: is not a man or son of man that he may lie.
0: That's right.
1: I'm going to go to the house. Loyi mi pfumelaka ka yena mitshemi nga tshembela ka yena swi ta endla yini na swi ta endla ku ri mi va na ntsako un'wanyana ndzeni ka n'wina mi tshama swi vona mfundhisi mara loko mi pfune munhu hi mbilu ya n'wina ku nga ri hi timhaka ta ku ni n'wi pfuna hi timhaka ta ku ni la ku vona hi mali mi nga voniwangi hi munhu
0: i va na ku tsaka
1: ma swi twisisa
0: i va na ku rhula
1: ma vona leswi swa ku ri loko mi langutisa munhu a ri ku vavisekini a kha a pfumala mfundhisi mi twa ku vava ivi loko mi n'wi pfunini mi va na ntsako ku nga ri ngopfu hi timhaka ta ku yini loko yena a kha a vaviseka mi vaviseka ivi loko se mi n'wi pfuna hi ku se i right mi va na ku rhula na n'wina
0: mi va na ku rhula loko ya i ku rhula ka ku huma ka Xikwembu swi confirm-a mhaka ku what you have done u endle leswi Xikwembu a xi lava swona
1: ni vona bazi ra John va tlhela va rhumela vhesi yin'wanyana laniwani ku nga Luka 10 verse 38 ku ya fika ka 42 leyi ngo loko Yesu a ri karhi a hundzela emahlweni na vadyondzisiwa va yena a nghena emutini wun'wana kutani wansati loyi a va ku i Marta a n'wi rhurhela Marta a ri makwavo a ri ni makwavo loyi a va ku i Maria a va ku i Maria loyi a nga ta ta tshama emilengeni ya hosi a yingisa marito ya yona kambe Marta a khomekile ngopfu hi mitirho yo lunghisela vayeni hi loko a ta eka Yesu a ku hosi xana a hi nchumu eka wena loko makwerhu a ndzi tshika ndzi tirhela vayeni ndzi ri ndzexe n'wi byele a ndzi pfuna kambe hosi yi n'wi hlamula yi ku Marta Marta u vilela ni ku tikarhata hi leswo tala kasi xilo lexi lavekaka ngopfu i xin'we ntsena kutani Maria a n'wi kutani Maria u tihlawulele ku averiwa lokunene ivi Yesu a tshame na ri ku loko a fika a rhurheriwa a ni fika swin'we ku dyondzisa ivi Maria a ya tshama emilengeni ya Yesu a yingisela leswi Yesu a ri ku swi dyondziseni ivi luyani a ni wa swi twisisa ku ri Yesu hi yena hosi phela a ku we hosi mara kahle kahle a wu swi voni ku ri loyiwani i ni tshika mina ni karhi ni gingiriteka ni ri nexe leni yena a nge le ku endleni ka nchumu i ta ta tshama kwalani a hi nchumu ka wena mara loko yena a swi endla hi ndlela yaleyo na ivi loko a n'wi hlamula va vula vito ra yena va n'wi vitana hi vito hayi kan'we loko Yesu a za ku vitana vito ra wena kambirhi ne
0: it's something
1: a ku
0: Marta
1: hayi ku n'wi vitana kan'we
0: mintintelo mhaka yin'wana ni tsundzuka loko Xikwembu xa ku Abraham xi ku loko xo ze xi vula kambirhi swilo leswi swi ta ku hala ndzaku hala
1: Saul ke
0: Saul xana u ni xanisele yi loko xo ze kambirhi liya yi vula swihi swikulu kumbe ngopfu
1: va ku Marta mavo loko ze loyiwani ma swi twa kahle kahle ku na that element ya kahle-kahle i twirho na vusiwana kahle-kahle i le ku vileleni swi swin'wana swo ka swi nga pfuni nchumu
0: yes
1: loyi i tihlawulele ku tala a ta averiwa swilo leswi nga ta pfuka swi nga tekiwangi hi munhu eka yena
0: a nga tekeriwi nchumu
1: wena i nga va i karhi i gingirika leswaku ri vanhu va ku vona ku ri wena wa gingirika ni i ta gingirika hi ndlela yeleyo ku vanhu va ku vona ku wa gingirika ku ta va ta ku bela mavoko ene i nga va i ri number one kambe loko ko ta loyi a nga ta gingirika ku tlula wena va ku tekerini xidlodlo
0: xa
1: mara leswiyani Maria a nga kumeka kha averiwa swona a swi nge pfuki swi tekiwe hi munhu
0: e va ka yini rito ra Xikwembu loko ri fika endzeni ka vutomi bya munhu a ri twisisa hambi Satana a nge swi koti ku ta fika ri teka
1: never
0: Satana u teka rito leri munhu a nga ri twisisangiki
1: hi leri ro wela ndleleni
0: hi leri ra ku wela ndleleni ra ku wela
1: ndleleni loko wo va i ri misava leyo nona
0: ani misava yo nona hikuva i twisise rito leriya leswaku loko wo va i ri twisisini rito leriya
1: u fane ku tlhe ku va na mihandzu loko i misava yo nona swi komba ku mbewu ya mila a hi swona
0: ya
1: ivi yi kula yi tlhela yi tswala mihandzu
0: loko i twisise rito leriya ri fane loko ri byariwe emisava yo nona then ri ta mila ri va na mihandzu that's why vanhu vo tala lowo biha i loyi matimba lamakulu ku ri va nga ri twisisi rito ra Xikwembu weta loko a ri hlaya
1: swiendleko swi tekiwa for granted ma vona mbilu ya mina leswi vavisaka swona loko the way kereke yi tekiwaka for granted xiswona mfundhisi ma vona munhu ani loko o va kha ya xikolweni aletini wa tsutsuma
0: wa tsutsuma
1: loko munhu o va a ya ntirhweni aletini wa tsutsuma
0: wa tsutsuma
1: loko munhu o va a kha a vuya kaya aletini wa tsutsuma loko munhu o va a karhi a lava swo karhi leswi a swi lavaka swi nge le kulenya na yena wa swi tsutsumela mara munhu hi loyiwani i teka na xiboho xa ku yena loko a ya kerekeni i lava ku ya loko mfundhisi va ri ku chumayeleni ntsena

0: swi vava ngopfu.
1: Munhu i teka xiboho xa ku ri sweswiwani yena a nga inani, a nga ha lavi timhaka ta ku ri a kumeka a va a karhi a ya ekerekeni hi nkarhi. Kereke yi nghena hi 10:30 kumbe hi 10.
0: Yes.
1: Ku sungula intercession.
0: Mm.
1: Munhu loyiwani i ta ya a ya nghena kerekeni hi 11 loko mfundhisi va lava ku chumayela.
0: Ku na xihundla xin'wana xi vanhu va nga xi tekeleki nhlokweni. Ma vona nkulukumba luwa wa ku vabya 38 wa malembe laha xihlobeni. I vabya se i tshame laha 48 wa malembe hi mhaka ku a hlwela ku nghena laha ndzeni ka mani.
1: Va kha va ta va ta n'wi rhanganyeta. Nkarhi wun'wanyana van'wana a va nga vabyi ku fana na yena, a va vabya swintsongo ku tlula yena.
0: Yes. Mara
1: a va ya va ya n'wi rhangela.
0: Exactly. Because loko ntsumi yi fika yi dunga
1: matama, a
0: wu fanele va wo sungula. Na le tikereke ta hina loko swi tekisa sweswo ku ri ni la ta fika le
1: ni va wo sungula na mina.
0: Ya ene ku va i ri wo sungula ku va i fike early maybe na kereke yi nga swi sungula i ta va wela ka ntlawa wa ku fika
1: loko se ma vindlusiwa mati ive i kuma ku horisiwaka swi nga ku tekeli 38 years
0: phela ku horisiwa ka wa swa endleka ku ri ka risimu ro sungula ku horisiwa ka wa swi nga endleka ku ri ka intercession yaleyo a wu fanele yi endlile
1: ma swi twisisa ku humelela ka vana va n'wina mi kuma ku swi kwalaha ka ku ri n'wina mi ya khongelela service ya siku
0: ku ka nkarhi wun'wana mata wun'wanyana wa hanya ku hlaya just ku hlayiwa vhese yinene
1: hi nkarhi luwa wa intercession loko se u breakiwa intercession se ku va na vhese nyana loko ve kereke ya n'wina yi va yi karhi yi endla sweswo munhu un'wana a nga swi tiyina ku ka intercession ku ndliwa yini kerekeni ya vona a nge tshama fika ka ha ri nkarhi
0: a nga tshama fika ka ha ri nkarhi
1: mara loko vo ku na phati hi ye wo sungula ku fika loko va ku na ntlangu ku hi kwihi hi yena wo sungula loko va ku ka phakiwa hala wa munhu hi yena wo sungula
0: ku tekela swi swa xikwembu
1: ya teka swa xikwembu swona
0: swi vava ngopfu i ri Isaiah tiko leri ri ndzi chava ri vula swa hava loko ri ku hosihosi mara timbilu ta vona ti ri kule na mina na Yesu a fika a tlhela kumeka swigandlisa sweswo a ku Isaiah i vule swa ntiyiso loko ku tiko leri ri ni chava hi milomo ya rona kasi timbilu ta rona ti le kule na mina swa xikwembu swi fanele swi rhanga
1: mi kuma munhu a vulavula rirhandzu hi nomo ambilwini yena ku hava rirhandzu
0: kahlekahle leswi munhu a swi endlaku swi reflecta leswi swi nga ko ndzeni ka mbilu ya yena
1: hi mfundhisi mi nga ka mi nga vuli mi ku ni wu tekini nawu lowani Yesu a nga fika a vula ku ri lowu wona nawu lowuntshwa ni mi nyikaka wona a ku ri a vulavula hi timhaka ta rirhandzu a ku i ku i rirhandzu rhandza i ti byela ku ri ni wu tekini nawu lowani a wu landzelela mara wa ha navelela makwerhu swo biha
0: a wu tekanga
1: i ku ni wu tekini mara loko i ri kona ku ha ri wena luya wa ku ri i fana na vadyondzisi wa va Yesu loko a ri karhi a famba Yesu loko va karhi va famba layani ivi Bartimeo huwelela ku Yesu n'wana Davhida ni twela leswana ku heyi miyela wena wa rhasa
0: a ri kona rhandi kwala a ku na rhandi kwalano
1: i kuma ku ri i gate keeper wena ekerekeni vanhu va langutisa leswi i swi hanyaka kerekeni va zonda kereke hi mhaka ya ku vona leswi wena i swi hanyaka mara i karhi i nghena kereke va ti byela ku ri ekerekeni ku hanyisiwa swona
0: a ku na rhandi kwalano ku wo va mufibaku pongo
1: lexi nga ku beni ka pongo
0: xi nga ri na nchumu swi va swi bihe ngopfu
1: i nga vuli nomo i ku na pfumela mara mitirho ya wena yi nga fambisani na leswi i swi vulavulaka
0: exactly
1: ripfumelo ro pfumala mitirho ri file
0: ri file ku vula ka mfundhisi
1: a
0: ku ripfumelo ra nhlana wa banana
1: ma swi twisisa
0: no loko mi vulavula hi rirhandzu mfundhisi loko munhu a nga koti ku kombisa rirhandzu swi komba kahle leswaku a nga ponisiwangi hi mhaka ku ri loko munhu a ponisiwile i nyikiwa moya lowu kwetsima ni bibele ka buku ya varhoma yi ri rirhandzu ri cheriwile eka n'wina hi moya lowu kwetsima that's why loko moya lowu kwetsima ri ndzeni ka wehe you automatically love everybody you automatically love God you automatically love the work of God
1: a ka ri na button yi fanele ku yi presiwa
0: no because you have got that love in your heart lenzeni ka wena you automatically love prayer loko u kume inga khongeli
1: Yesu i te swi hetisekile mfundhisi a nge te swi ta hetiseka swa ku ri ha ta rhanga hi yimela i rhanga i ku swi hetisekile the one thing that you need to do i ku n'wi amukela tanihi hosi na muponisi wa wena i swi vula hi nomo wa wena
0: yes
1: ene a wa ha swi vuli nomo ntse se iba iya endla ilandelela na milawu le anga vunika yona
0: exactly that's why abagaratia yi ri mihandzu ya nyama yi le rivaleni mihandzu ya nyama hi ku komba timhata ku munhu a nga ponisiwanga then mihandzu ya moya hi ku komba timhata ku munhu ponisiwile loko munhu a ponisiwile mihandzu liya yi ta va kona endzeni ka yena yi ta display hinkwayo yi ri 9 wayo 9 wa mihandzu ya moya hinkwayo ka yona loko a ponisiwile you don't need even to be taught about it because swi le ndzeni ka wena swilo leswi swa hanya na ndzeni ka wena and hi swona swi nga ta determine timhata ku wena kahle kahle you are a heaven bound person kumbexana njhani na hi mhaka ku atilweni a ku ya ngheniwa hikuva ku munhu i endle masingita i nghene kereke endleni na hina mara ya nghena hikwalaho ka lexi qualifyisaka munhu ku ya nghena atilweni i mihandzu liya ya 9 yi nga kona endzeni ka yena and mihandzu liya yi komba timhaka ta ku i amukele Yesu i amukele moloko tsima ku ya nghena atilweni hi ku va amukele Yesu loko nga ri na Yesu rivala hi tilo i tihele ntsena
1: varhandziwa va Xikwembu Yeso ite hi tilavela ku fuma ka matilo na ku mfumo wa Xikwembu na ku lulama ka wona hinkwako. Leswi ya swin'wana swi ta landzela hayi ku ri swi hayi hi ta famba hi ya swi lava. Ani hayi ku ta famba hi swi lava swi ta landzela a hi tshikeni timhaka ta ku hi ya kerekeni hi ku ni na problem a hi tshikeni ku ya kerekeni hi ku na vabya ni na ku horisiwa a hi tshikeni ku ya kerekeni hi timhaka ta ku ri ni java tihele ni ya kerekeni hi timhaka ta ku ri ni le ku ti laveleni ka mfumo wa Xikwembu na ku lulama ka wona hinkwako. Leswi ya swin'wana swi ta ediwa.
0: Leswin'wana kwa swi ta ediwa mfundhisi entiyiso Yesu u vule sweswo hi lava ku fuma ka Xikwembu. What is to seek the kingdom of God first? To seek the kingdom of God is simply understanding, a simple understanding on how the kingdom of God works, how the kingdom of God operates. Sweswo ntsena ku tiva timata ku mfumo wa Xikwembu wu tirha njhani. Van'wana sweswi hi nga ku vulavuleni mfundhisi a va swi tivi timhaka ta ku ri loko yi ku rhanga u ti lavela mfumo wa Xikwembu ro sungula swi vula yini. Rhanga u ti lavela mfumo wa Xikwembu ro sungula va hleketa timhata van'wana va nga hleketa timhata ku swivula timhata ku fanele rhanga ya nghena tilweni a ni mfumo wa Xikwembu hi le tilweni i fanele u rhanga u ya nghena tilweni. No, a hi swona leswiya, mara ku rhanga u ti lavela mfumo wa Xikwembu i ku va u twisisa ku ri xana mfumo wa Xikwembu wu tirha njhani, wu opereta njhani. Loko wo ze i tiva sweswo swa ku ri i ta horisiwa loko u endle njhani, u ta blessiwa hi timali loko i ta endle njhani, i ta kumeka that understanding
1: va nga ze va hiba mi nge hi kumeka hi ya ku xaviseni.
0: Amen.
2: You that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina minga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling
4: Kale loko ha kula hi kule hi msoko band ma ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake loko wo danyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya ma ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele ma ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni if fika iku ni kombela ma ginger cake u nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe exipakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
5: nothing fresher under the sun
6: Sunbake ni dyondzisa hi mhaka ya ku lava mfumo wa xikwembu loko munhu a ka a favor a hi ngo in favor pirates a swi ni vavi ku fana na ku loko team leya ni yi favor ku yi biwile swi tokala le ndzeni ku ixi team leyi ni yi favor ku yi biwile ana a yi hava ntsako hema kako yibiwile so swi fana na ku lava mfumo wa xikwembu swi fane andzeni swi tokala ku no kuna swinwana swi shotaka
7: gongo nkuzani na baba
8: kuzani na baba
7: ayi vuyiseleni vumunhu
8: evanhwini
7: hi 101.7 Vision FM la
0: Ilikaya. Oh, is such a guy when I mingisere wa Vision FM. He carried the pinna, he did dondo, tamati, imbala, nwani. He are swing when I'm funny some minela, funny say Mahori. Ah, me too, ili makaling again. Ya follow up. I got the Makenta Maka, Yap Kongeri, Nakponsiwa, Naku, one Vakumaka, Vatekala, Ekereke, and see in the lay. What the now voice note Yakashango for the small.
1: Mfundis.
0: Meta check a volo, man.
1: No. Yeso ana mfundisi ni can see kasi mavona kuna bazi ra Joni ne ba va karhi va kombisa hi timhaka ta bolo sweswi le ka season ya bolo ne hi le ka season ya World Cup laha ku nga na ti squad swa ku hambana hambana swi nga kona kuna ti team va kombisini timhaka ta ku ri kuna ti team mfundisi mavona ne ku hi valavula hi ta kwala ta local munhu loko o va a karhi a tla a favor a hi ngo va kombisa hi timhaka ta Chiefs na Pirates
0: yes
1: ku ri Chiefs na Pirates hi lava va vitaniwaku i ti-rivals leswi vula ku ri va nge pfuki va yime swin'we ma swi twisisa hileswiya swa ku ri va nge pfuki va karhi va tsakini loko loyi o ba loyi i ri mina ni fanele ni ba loyi loyi mina ni fanele ni ba loyi wani
0: and whether a friendly game whether a cup game whether in tini
1: hikokwalaho ka yini vanhu lava va tivitanaka i vapfumeri ku nga va kreste ne va kumeka va nga twihela ku va vaku loko va vona sathana a ri ku winini ka misava hi ndlela leyi a yi winisaka xiswona
0: ma tivana even before hi fike kwalano mabona loko team ya wena yi biwini munhu na ku dya angadi
1: angadi
0: vakona vanga take vuti
1: avadi no dya ene loko pfuka na mpundu ita kuma ka social media ku tele ku bua wa hi swona yini xindlaku ku kasi kahle hi nga kumeki hi kari hi ri vapfumeri ene hi nghenelela ngopfu hi ri vapfumeri ka ti topic teta to taniya hayi hina hi nga ngheneleli aka ti topic kumbe hi sungula ta hina ti topic leti hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta nyimpi leyi hi nga ka yona ma swi twisisa kuna marito man'wanyani ma vule hi mani i mani a nga nghena a vula a kombisa i nga ku bazi ra Joni ma nga kombisa timhaka ta ku ri it's a battlefield
0: kereke is a battlefield
1: kereke is a battlefield laha mi nge le ku lweni mi le ku lweni siku na siku milwela yini milwela ku loko ze ku lwiwa ku lweriwa ku wina mfundisi
0: ane kereke is a battlefield loko mi ze mi lwa milwela ku wina and even the term church mo yi tle yi veka nakama the term church yisuka aka the military connotation ritekwe because ritu kereke ishi vero ishi Greek ne ecclesia ecclesia ecclesia swivula ku munhu loyi a nga humesiwa a group of people lava nga tekiwa from somewhere then va vekiwa eka ndhawu yo karhi kumbexana a called out assembly a chosen ones lava nga kuma va hlawuriwa va vekiwa tlhelo so i rito leri a ri tirhisiwa hi nkarhi wa Roma ra ku vula timhaka ta ku ri ra masocha lama ya Roma a va vitaniwa ecclesia
1: a hi ngo i vuthu
0: yes i rito ra vuthu kahle kahle se loko i ri kerekeni i le nyimpini ene i lwela ku ya wina
1: ene swin'wana hi faneleke hi swi twisisa bazi ra Joni va swi veke kahle twanani hi ma nga yingiselana vayingiseri kwala mi nga kona hinkwenu n'wina mi nga yingisela ka nhlekani wa siku ra namuntlha ya hi ve hi tsemakanya hi karhi hi suka aka nongonoko wa yini wa have a reason for living aniri sweswi hi ndzini a ha ha ri ka wona mara hi nga va hi karhi ha vulavula hi timhaka tin'we ku ri swi fanele hi va hi karhi hi twisisa timhaka ta ku ma vona loko moya wu karhi wu famba ni wu karhi wu rhangela leswa ku ri hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi vulavula hi yona mhaka leyi ma vona ku ri ku na hi vulavula hi vuthu sweswi mfundhisi
0: vuthu
1: bazi ra Joni ma kombise kahle ku ri ekerekeni hi le nyimpini
0: hi le nyimpini ye serious
1: mara i ku ri hambi loko hi ri nyimpini hi fanele hi swi twisisa ku a ku lwi hina
0: a ku lwi hina
1: hi yena a lwaku nyimpi leyiwani hi yena a hi lwelaku hi tshembe yena loyi a hi lwelaku
0: kahle kahle already the battle has already been won nyimpi se yi hluriwile ku hluriwa
1: nyimpi liya loko hi la ta vulavula hi nyimpi ya rifu ne yi hluriwile kambe hi le nyimpini ya ku lwaku hi fanele hi wina mimoya
0: mimoya ya lava nga poniswangiki good
1: and naswona mi fanele mi twisisa mhaka yin'wanyana ma vona munhu loyi a nge le ku lwisaneni na n'wina mfundhisi munhu loyi a nge le ku lweni na n'wina sweswiwani munhu loyi loko n'wina mi endla swilo a nge le ku thunyeteleni loko n'wina mi kuma aka yena a hodlosa munhu waloye mi ta kumeka mi karhi mi lwisana na yena ku ri a swi hambani na mhaka liya
0: ntiyiso
1: sweswiwani ni mi byela timhaka ta ku ri ma vona Satan u sukerisela entangeni wa Eden i fike a wina vanhu ani to his side loko hina hi ponisiwa hi va hi karhi hi huma le ekheleni ra nga hi hoxa ka rona loko hi va hi karhi hi huma na hina hi karhi hi humesa van'wana loko n'wina moya mi ya endla ku huma vanharhu ivi lava vanharhu na vona va ya endla ku huma vanharhunharhu ma yi vona chain yeleyo se hi vulavula hi ku ri n'wina lava vanharhu se ve va humesana n'wina mi humese 3 leyi ya humesa 9 leyi a mi fanele mi tlhe mi ku times 3 ya humesa 27 liya na yona mi tlhe mi ya ku times 3 loko va va kha va humesa vanharhu a hi lavi vo tala ngopfu wena i nga ponisiwa endla leswaku ri vanharhu va kumeka va va ponisiwile bibele yi ri loko ku ponisiwa wun'we ntsena matilo ma tlakuka
0: kuya ku va na ntsako kulukumba
1: loko ku ponisiwa wun'we ntsena mara mi titwa njhani sweswiwa loko n'wina mi ri kona ndzeni ka kereke ku ri n'wina xivangelo xa ku va un'wana a tshike kereke
0: a swi tele ngopfu swi sweswo ene
1: mi va mi ri xivangelo xa ku va un'wana a tshike kereke mi titwa njhani n'wina matsaka hi sweswo mi tlhe mi tiba xifuva mi ku ha hina i khale ni na 28 years ni ri karhi ni nghena kereke mina ni nghena laha ku tshike vanhu mi tshikise vanhu ma nga ni kereke 28 years yaleyo
0: va tlhela va rivala timhaka ta ku Yesu i te loyi a endlaku leswaku loyi wun'wani wa lavatsongo wo khunguvanyeka phela ku khunguvanyeka i ku tlhela ndzhaku loko a khunguvanyeka yi ri laha nga khunguvanyisa munhu luya i fanekele a boheleriwa ribye la nhan'wi ya yena a hoxiwa ndzeka lwandle a ri a boheleriwi ribye la nhan'wini ya yena a hoxiwa ndzeka lwandle ribye ra ku sila leri ri kulukumba leri ra ku grinda wa tivhinya
1: twanani mfundhisi munhu i le ku tibeleni ka mavoko a tlhela tibana xifuva ani ku ri mina ni na 28 years ni ponisiwile na 28 years ni karhi ni nghena kereke na 28 years ni amukele Yesu evangani vanhu vanga tsika kereke kwala kwala ka nwina in those 28 years
0: evangani
1: mbita ku ivi loko se hi jumpa ka yaleyo evangani vanga ponisiwa hi kwala ka nwina in 28 years yaleyo mbita ku makwa hava na mahandzu na unwe
0: ano vanhu votala lava vati vathlerisa ku vanhu kerekeni i vanhu lava nga tisangiki vanhu kerekeni because
1: jaku anga twi heta ku vavaku mavona loko mi ze mi vavisiwa hikuva munhu a ri handle mi lava leswaku a ti a ta nghena hala ndzeni a ta twa ku kufumela hayi ku ri loko ni mina ni khi ni twa ku kufumela na ha lavi ku kufumela ku twa ku hi mina ku twa hi munhu un'wana loko no ze ni lava timhaka ta ku ri loyi a nga le handle a kumeka karhi a nghena na yena a ta ponisiwa mara mfundhisi vayingiseri 0637307890 0637307890 eka siku ra namuntlha ni maswito loko karhi hi vulavula ko va like open mic ne a ku fanele ku ri nkarhi wa ku va karhi ku ri na kereke sweswiwani ku ri ku chumayeliweni eka siku ra namuntlha mingiseri ku na timhaka ta ku hambanahambana leti nga va ka ti ri kona andzeni ka moya wa n'wina leti nga kusuhi na mbilu ya n'wina leti n'wina mi lavaka leswaku ri ti kumeka ti va ti karhi ti adiresiwa a ni ri mi nga kumeka mi karhi mi ta na tona eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM leswi mi swi twisisaka ku ri leswi one i swilo leswi swi fanaka ku swi pfuna kereke i swilo leswi fanaka ku swi kumeka swi karhi swi pfuna vana i swilo leswi fanaka ku swi va swi karhi swi kumeka swi va swi ndlayini hi va hi karhi hi famba swin'we ma swi twisisana ku ri a ku pfunekeni vanhu ma swi twisisana
0: leswaku mhaka yi kulukumba i ku pfuna vanhu ene ku tirhela xikwembu i ku tirhela vanhu ku tirhela xikwembu i ku tirhela vanhu
1: hi vona mingiseri kwalani ka line number one ya hina hi lava mingiseri mi le moyeni mingiseri eka Vision FM avuxeni
9: ahe vahaxi minjhani
1: hi pfukile minjhani
9: hi pfukile mi nghene ka nhloko mhaka yin'wana leyi i bazi ra joni ka mahonisi leyi vavaku ngopfu leyi loko mo yi langutisa yi vavile na Yeso Kreste ka Mateu 26 suka ka ka verse 38 loko a va teka va ya andhawini ya xikhongelo a Getsemane i fika a va siya ku sala ni laha na haya laha ya ni ya khongela loko a vuya a va kuma va ephele a va tlhela a va pfuxa ku a mi yi teki ha yini hambi ku ri awara yini ntsena mi yi teka na mina vahaxi rito kereke ri dlele vanhu vo tala dlele ximoya swa vanhu vo tala hi mhaka rito kereke hi mhaka ku loko mo langutisa mina loyi ni vulavulaka ni ni hlongoriwile ka tikereke to ringana 6
0: evan
9: hi mhaka ku kereke yi hundzuka kereke ya munhu yi nga rhangeriwi hi xikwembu yi nga rhangeriwi hi moya lowu kwetsini loko sweswi ku hlayiwa malembe ya ku mina na 10 years ni ri ndzeni ka kereke mara mintirho ku ri hava vahaxi kereke sweswi

0: leri vulavulaka mimboni ya swona. Mimboni ya swona. Ene loko enge a no va nkarhi wun'wani ni ri ka radio kwalani ni ri ka radio a ni ta swi tlhantlha kahle. Leswi ni nga swi vona hi ku ya hi kereke. Kereke ka minkarhi leyi hanyaka ka yona yi na vito ra ku kereke ya bazi ra Joni. A ni nge swi koti kusuka mina ni ku na ha ya laha kerekeni liya ni ya nghena ni fika ni khongela ku i kereke ya Xikwembu leyi fambisiwaka molowo kotini. A swi kona sweswi ni nga hundzuka xigevenga.
1: Ey ivi va tlhela va ku ri hayi Xikwembu xa bazi ra Joni.
0: Ku ri loko no kumeka ni ya ni ya nghena lahaya ni nga hundzuka un'wana wa ku xeliwa. Hi mhaka ku a ni khongeli na vona a hi kereke, a hi kereke ya vona, a hi kereke ya mina, i kereke ya vona. So ku na mhaka leyi a ni tivi swa ku a ka vukreste hi nga swi endla ku operation dudula kumbe operation khelela kerekeni kumbe operation dyondzisa, hi nga endla operation ya ku dyondzisa rito ra ntiyiso a ni swi tivi ku hi mhaka ku na vafundhisi sweswi va le nyimpini. I kona un'wana ngo mina a ni nge pfuleli Vision FM ku leswi va swi vulavulaka a swi na nchumu swi lava ku lahlekisa vanhu. Va kona lava byeriwaka ku yingisela swilo swa ku swi nga lavi n'wina swo famba mpfulelapfulela swirhediyana leswi mi yingisela swa swi nga ri swona se mi lava ku ta fika laha mi va na rito wo mhaka ku swin'wana mi swi twa ka swirhediyo leswi mi swi pfulelaka a swi laveki la kerekeni ya mina. Vahaxi vanhu va ta lova hi ku pfumala vutivi. Vanhu hi ta ha lahleka hi ku ka hi nga dyondzisiwi ntiyiso hi dyondzisiwaku loko swi ku tikela fonela mfundhisi Mahuri hi ta ku khongelela ku dyondzisiwa ntiyiso a swa ha talangi sweswi hi mhaka ku kereke i kereke ya munhu. That's why ti ri na mavito ene mavito ya kona ma nga vitani ku i swi fambisiwa hi moya i ku ika ni ya Bible school loko ni ya Bible school ni graduata ni pfula kereke loko ni pfula kereke ni yimele xilo xin'we ntsena. Ku na lembe rin'wani mina leyi ni valava ni nga vitaniwa hi Xikwembu mara ni ku Xikwembu loko u ni vitana ku ni ta tirha ntirho wa wena u ni vitana kwihi ndhawu ya kona laha ni fanele ni ya tirhela kona. Loko Xikwembu u n'we se ni byela ku ni ya ndhawini ya so ene Xikwembu loko u ni vitana u nga ni vitani ni ri hava ntirho wa mina lowu ni wu tirhaka ntani ya hlupha vanhu ni dyondzisa swilo swa ku swi nga ri swona leswi swi ni ta dyondzisa swa mina hi mhaka ku to va ni ka ni tlandlana. Kusukela lembe rero ku ta fika lembe leri hi kona swi vonaka ku Xikwembu xi lembe leri nga hela hi kona Xikwembu xi nga ni khoma xi ku u fanele u ya ndhawini ya so hi kona laha u fanele ku ya gandzela kona. Se ni suka ni ya kona i kule laha Xikwembu xi nga nglerisa ku ni ya kona mara na khandziya hi mali ni ya kona a Mpumalanga ni khandziya ni ya Mpumalanga. Ene Xikwembu ni ku loko u ni nyikani n'wana ni nyikani ku ni ya sungula swa mina ni fanele ni va na spiritual father loyi a nga ta ni dyondzisa hi ku loko mina ni ri na vana ni fanele na mina ni ri n'wana a ka un'wana. Se lexi dlayaka sweswi i ku loko mo langutisa munhu loko a pfula kereke i muprofeta loko a pfula kereke i lava ku profeta loko a pfula kereke i mhaka yini moyani wo biha u swi vonile ku vanhu va swi lava ku profetiwa mamoni dimoni leri a va ngo i mamoni leri nga ka Matthew chapter 4 verse 4 Matthew chapter 4 verse 4 hi ni suka ka 4 ni hlaya 8 na 9 hi leri nga byela Yesu ku loko wo ni khidzamela ni ta ku nyika rifuwo hinkwaro ra la misaveni mara lexi vavisaka i ku kereke sweswi i kereke ya vanhu that's why vanhu vo tala vahaxi va nga ponisiwi that's why vanhu vo tala va nga yi kerekeni ntlhanu wa tikereke na yin'we ni ka nhlongoriwa mina hi mhaka ya ku tirhela ku fika ni nghena ni tirhela.

0: tshama kerekeni ni nga suki loko na ku tirhela ntirho wa Xikwembu. Kusuka van'wani va ku laha kereke ya hina Skopam. Kulala.
1: Ya ne.
0: Namuntlha vanhu vo tala lava a ni khongela na vona va tlherile va ya nwa mabyala va le kunweni ka mabyala. Loko u hlangana na yena u n'wi byela a ku loko a kova wena nkarhi wun'wana a heta swita ka ha ha naveli ku nga ya kerekeni yin'wana ho yimela ku loko wo pfula kereke nkarhi wun'wani ni nga i ri nkarhi un'wana loko ni pfula kereke mina nkarhi un'wana ni nga ta mara a ha swi naveli ku ta a ku ya kerekeni ya vanhu u swi vona ku swa vava leswi swi nga tiswa hi mhaka ku vona vafundhisi ka minkarhi yi nga ka yona a va rhandzani um tikereke na tona ti nga kona hake xivongo a swi rhandzani a swi twisiseki um vanhu hi ya ku tikerekeni a hi rhandzani hi mhaka ku yin'wana yi na vito rin'wana ri nga na tiloko yin'wana yi na vito rin'wana ri nga fanisiwa khandlela yin'wana yi na vito rin'wana ri nga fanisiwa ndlupu se a swi voni ku fana swilo leswi lahandle ka tika hi mhaka tikereke vafundhisi that's why na loko hi nghena ka radio ho gingirika swin'wana ho vulavula swilo leswaku swi nga suki ndzeni ho vulavula swilo leswi hi ngo twangwa ku swiswilo leswi swi nga easy swilo leswi swi nandzikaku matsalwa a hi mativi hikuva a hi dyondzisiwi matsalwa a hi mativi hikuva a hi dyondzisiwi hi yo mhaka loko o nghena mina ni khota matsalwa un'wana eka landza ku hayi vulavurile ngopfu i nhlokomhaka tana ni leswi wu taka na swona na wena a swa ha tokali i ri i vulavurile ngopfu bazi ra na wena khota matsalwa a swi kona hi mhaka ku a hi dyondzisiwi matsalwa hi mhaka ku tikereke ta vanhu leti nga kona sweswi mina ka tikereke to tala a wa ha tokala a wa ha tivi ni vulavula hi mina ni mboni swilo swa ku hlongoriwa ka

0: vaviseka ku fana ku loko a twa a ri na nyungu a twa risema mirini wa yena ku a ni simeli ka a ni twakali kahle
1: ni fane ni hlamba
0: hileswo a twa a un'wana na un'wana la nga kona ni nga vulavuli hi kereke un'wana na un'wana a suka a yima ku ni fane ku ri na vanhu vambirhi ri nga peli dyambu vanhu vambirhi ni nga vulavulangi na vona hi rito ra Xikwembu.
2: Eish.
0: Mina vafundhisi foni ya mina ehomesel foni ya mina ehomesel loko ro pela ni nga vulavulangi na munhu ni nga khotangi matsalwa ni nga va rhumelangi matsalwa ni twangwa ku ni ku na xihoxo lexi nga kona hileswo ni twa ni vaviseka ni twa ni khumbeka swin'wana ku ni fanele ku ni nga fonela wun'wi hi vulavula hi vulavula rito hi kota ku khongela so swilo leswi a swi fanele swi va kona leswin'wana leswi a mara rito a ri ve rona ro rhanga ku munhu amuke a tiva rito ku na loko a kha a famba laha fambaka ko engelo ni Kreste i nga tivi rito loko u kumi Kreste mara yena Kreste u nga tivi language ririmi ra yena swi vula ku a wu

0: kereka a wu tsaka eku tikereke a ka hi kereke ya ku kereke ya Xikwembu yi fambisiwa hi moya lowo kwetsweni i tikereke leti nga tala mavito ti-number plate ta mavito ya vanhu ntsena Xikwembu a xi ni katekisi xi ni pfuna mi ya mahlweni na topic leyi a ndzeni ka mbilu ya mina ku tsempa ngati hi leswi ni nga hlangana na swona mara siku rin'wana Xikwembu xi ni byela xi ku i nga vileli ka ha ri na mundzuku ka ha ri na milwana ku na swa kahle leswi u nga ta swi vona that's why ti-challenge leti ni nga ti vona a ku ri ku tin'wani ti ni fambisa ku ni ta kota ku hlaya rito ni ta kota ku dyondza rito ni ta kota ku khongela ni ta kota ku va deep a ka rito ni hlaya rito so ni khenseli wa havaxi i mhaka leyi yi karataka ka minkarhi leyi nga kona amen
1: amen a hina yi khensa ngopfu bazi ra John khensa ngopfu kahle kahle ku va n'wina mi karhi mi nghena mi nyika mavonelo ya n'wina leswi n'wina mi vaka mi karhi mi ti twisa swona kahle kahle ngopfungopfu loko swi ta ka ntirho wa Xikwembu loko swi ta eka ntirho lowu hi wu vulaka leswaku vakreste mara mi kuma ku ri hikokwalaho ka ti-demon denomination hikokwalaho ka mavito na swivongo leswi nga kona ivi na swifaniso sweswi nga kona sweswi mi nga kombisa ku ri ha ka logo ya hina ku na ku na xihambano ka ya hina logo ku na inani ku na sekele ka ya hina ku na leswiya mi kuma leswaku ri ku hetelela ku va na kulwa ku nga vi na ku twanana aka vanhu lava fanele ku va rivarisi va tinyimpfu ta Xikwembu
0: amen amen amen
1: hayi mi va na siku ra kahle bazi ra John
2: nkomu Bishop Mahori va vulavula mhaka yin'wanyani a yi ni khomangi kahle ya ku va va va hlaye tindhawu leti va nga hundzaka ti va hlongoriwa sweswi hi fika njhani ka timhaka ta ku munhu a hlongoriwa direct kerekeni munhu loyi a lavaku Xikwembu a lavaku ntiyiso a lava
1: mfundhisi va kombisini ku ri hi le ka tikereke ta vanhu
2: Yeah.
1: A swi hlamarisi loko ku ri kerekeni ya munhu mfundhisi ne a ha ha fanelangi hi hlamala loko ku endleka swilo swo fanisa na sweswo ka kereke ya Xikwembu mfundhisi loko ni ze ni n'wi hlongola a kerekeni ni n'wi hlongola ku a yi kwini ni ri a tlhelele endzhaku a ya endzeni ka vubihi a tlhelele vudyoheni kumbe ku endleke yini na a yi tiheleni loko ni ze ni n'wi hlongola ma swi twisisa ni and nakona loko ni n'wi hlongola ni n'wi hlongola hi timhaka ta ku yini na i le ndzeni ka kereke a karhi a hambukisa lava nga ndzeni kumbe hi ku i le ndzeni ka kereke i le ku endleni ka swona se na mahlongola kumbexana hi mhaka ku lata protector position ya mina
2: mara ko ku ori tshembule u timhaka ta ku tikereke ta vanhu mara a hi languteni ka Yesu Kreste yena hi xiviri i ve na 12 wa vadyondzisiwa lowu n'wana wa 12 a ku ri Judas Iscariot yena yi loyi a fana ndla yini a fanele a n'wi xiya hi nga n'wi dlaya mara i n'wi
1: khodelerile
2: a va na yena laha a tirha na yena laha va tlhela va dya swin'we laya
1: a swi tiva na ku namuntlha i ta ha endla leswi a swi tiva
2: a tlhela a n'wi vitana friend
1: vhesi liyani Yesu a nge te loko ku byariwe i te vulavule hi koroni na mfava
2: ku byariwa wheat mara ku ya mila mfava
1: loko leswi mi swi tshika swi kula swin'we ku ta ku ya fika siku ne laha ka siku ra kona loko ri ya fika mfava wu ta tekiwa wu yisiwa andzilweni laha wu nga faneriwa hi kona se hi me mani mina ni nga ta fika ni ku ri aka munhu ka kereke leyi ni ngo i kereke ya Xikwembu ni ku famba
2: ku lawula kereke
1: hi wihi nawu wa kona loko hi karhi hi langutisa milawu leyi Kreste leyi hi ngo himiri wa yena a nga yi nyika i vulavule hi timhaka ta rirhandzu i ti rhandza hambi a ri nala wa wena
2: hambi ku ri nala wa i fanele kumeka ve n'wi rhandza
1: i n'wi khongelela
2: imhaku a ni ri loko i ri munhu kahlekahle hi fanele kota ku tiva ku vanhu i hanya na vo njhani hi ku hambanahambana ka ti-character ta vona van'wana ko va ku van'wanyana vanhu a va swi lava timhaka ta ku va na vanhu lava va tlhareke ku fana na vona kumbexana ku let me say ku tlula vona nkarhi wun'wanyana ni nga vuli timhaka
1: hambi u nga ri ku tlula vona ku ndla hi nga ku i la ku tshinelela laha hi leswi a ni kombisa xikombiso xona mfundhisi ku ri wena i humile exirhamini i le ka ndhawu ya ku kufumela mara ku va wena gatekeeper ku ri layani it's like it's your circle now that's why i kereke ya vona a hi kereke ya Xikwembu aka kereke ya Xikwembu mfundisi leya swa kuri ku laveka vanhu lava fanaka va amkela Kriste hayi vanhu lava nga tata va kha va lava kuma masingita kumbe va tala ku ponisi ku va lava ku horisiwa vanhu lava nga tata endzeni ka miri wa Kriste va lava Kriste lava nga ta va karhi va ta kuri hi tela ku amukela Kriste tanihi hosi na muponisi wa hina hi le ku ti laveleni ka mfumo wa matilo na ku lulama ka wona hinkwako leswi swa ku talatala ni vona ni vona laha ku na rungula ri nga rhumeriwa nakambe va kombise ku na vhese leya ya ku na vhese letiwani Matewu chapter 13 ne verse 27 ku ya fika ka 30 leyi ngo malandza ya n'wini wa muti malandza ya n'wini wa muti mata maku eka yena hosi a hi ku xi ku tumbelenyana swin'wana laha i ku byala ni xoko okay yo ya se swa vonaka a hi ku u byarile mbewu leyinene ensin'wini ya wena xana mfava lowu wu pfa kwihi ke loko wu pfa kwihi wu huma kwihi wu pfa kwihi ke a ku eka vona i ku endla ka nala ma swi twa
2: ni ku endla ka nala
1: i ku endla ka nala
2: ya
1: hi marito man'wana a va byela leswaku va fanele va swi twisisa ku ri hambiloko ku ri endzeni ka yindlu ya Xikwembu ku endla ka nala ka va kona twanani mara loko Yesu a va a karhi a ya mahlweni i ku endla ka nala okay a ni fike kwini kambe okay ni fike laha ka ku i ku endla ka nala a ku malandza ma ku eka yena xana u lava leswaku ri hi tsuvula mfava leyi ke a ku eka vona e-e ma swi twa ni a ku eka vona e-e loko mi yi tsuvula mfava virini loko mi ya tsuvula mfava
2: ma nga ta
1: kumbe xana mi nga tshuka mi tsuvurile na wona maxalana swi tshikeni swikula swin'we ku kondza ku fika nkarhi wa ku tshovela hi kona ndzi nga ta ku eka vatshoveri rhangani hi mfava mi tsuvula mi wu boha hi nyandza mi ta wu hisa ma swi twa mi ta wu hisa okay hi kwila ni nga fika kona a na ha languta wun'wanyana meseji yi nga ka wu nghena halawani ni ta ku eka vatshovi rhangani okay mi ta wu hisa kambe maxalani ma hlengeleta mi ma hlengeleta exitlatini xa mina ma swi twisisani i ri mi nga fiki mi ya tsuvula mfava ne swa ha ri swintsongo mfundhisi ni le ndzeni ka kereke sweswi ne hi nga hi ya nghena ndzeni ka kereke ku na vanhu va ha ku ponisiwaka loko ku ve i timhaka ta ku ri hi va na maendlelo man'wanyana endzeni ka kereke mfundhisi ma ku ri hi la tandla timhaka ta ku hi la ku hlongola loni i kona un'wana a nga ta vaviseka hikuva mihlongoleluyani na mahlongolelo ya kona ma swi twisisa ni Yesu i te hi swi tshika i talerisa yena eka vandlayini eka vatshoveri leswaku ri va sungula yini va sungula hi mfava mfava lowu loko va sungule hi wona va nga ta kumeka va karhi va wu teka va hoxa endzilweni wuntshwa ivi ku ya sala ku hlengeletiwa maxalani exitlatini
2: maxalani yini mavele i wheat
1: mfundhisi bibele ya xinghezi yi ri wheat ne swi komba ku yona koroni se mara ni lexi xi nga kona mfundhisi i timhaka ta ku ri Kriste i kombisa kahle ku ri lowo biha n'wina mi nga mi endlele swinene ani lowo biha a ta chela swa yena laya a swi vuli ku ri n'wina mi fanele mi tshika ku endla leswinene mi nga ku swi endleni yena ni mahlweni mi khi mi endla leswinene nakona na yena a nge tshiki ku endla leswo biha loko a kha a endla hi ndlela yaleyo mfundhisi i ta endla hi ndlela yaleyo ni ivi a ya mahlweni a karhi a swi endla mara ku ta fika nkarhi lowa ka u sentshovele se swivupfini seni se nkarhi wa ntshovelo laha nga ta ku ri nkarhi wa ntshovelo ni nge endli leswa swa ku ri ni vone ni bayiza ni teka mifava ni twa ngaku inani emaxalani ni nge bayizi ni teka mfundhisi ni teka tamatisi ni teka ndhululwani ni twa ngaku tamatisi swi nge a swi koteki sweswo swa vonaka na ku vonaka kahle i nkarhi wa ntshovelo seni loko swa ha ri swintsongo mfundhisi ma vona loko ku ri na mavele ku ri maveleni milata ku mavele lama ma kona lani swa ha ku milamila ni milata tsuvulatsuvulela ngopfu loko swa ha ri swintsongo mi nga tsuvula kusuka na vele
2: ya suka na mavele
1: ene minkarhi yin'wana loko se mi khi mi tsuvula masuka na wona mi nga pfa loko ma ha sungula mi pfa mi teka mi ri tlherisela loko mi tsuvulina kambe loko se mi ya mi khi mi ya emahlweni se mi sungula na ku karhala mi karhala swi endla ku yini swi endla ku mi tsuvula mi ka ha swa fana no hunguta swi ta kota ku sala swi kota ku hefemula ma swi twisisa se a hi endleni timhaka ta ku ri malandza xikwembu varhandziwa va xikwembu loko hi kumeka hi va hi karhi hi tirha hi ku i ntirho hi ku miri wa hi miri wa Kreste a hi veneni miri wun'we a hi veneni miri wun'we hi ku ri hi nge vuli hi ku i voko heyi nenge wu ku ha mina ni nge fambisi miri ni nge fambisi ni karhele wayi khweri rona ri lo tshama
2: ya kahlekahle swilo leswi ma vona na hosi Yesu u vule marito man'wana siku rin'wana a ku ndzi ri ka n'wina lava ndzi yingisaka rhandzani vala lava n'wina kahlekahle ku na vanhu lava total hosi Yesu va nga n'wi yingisiki
1: va nga va ri kona endzeni ka yindlu ya xikwembu mara va nga n'wi yingisi
2: exactly that's why va vule mhaka yin'wana ya ku un'wana a nge yingiseli na Vision FM hi mhaka ku va ri va dyondzisa wa sweswa ku taniya loko munhu
1: u nga kwateriwa na timembara hi mhaka ku va ti yingisela Vision FM a ni ti ya kuma tidyondzo tin'wani ta ku hambana na leti ya vona va ti dyondzisaka
2: exactly
1: aka Vision FM hi le pulupitini laha no wa vayingiseri va byeriwa ku a va ngheni va vutisa va nga fika va vutisa hi leswi kumbexana vadyondzisi va kuma dyondzo ya ku ri it's contrary to whatever it is leswi va va ku va hina nini va va ku ri va dyondzisiwa swona se a hi endleni timhaka ta ku ri hi va hi karhi hi ya mahlweni hi va hi karhi hi yingisela n'wina mi dyondzaka mi kumeka mi karhi mi dyondza naswona kumekani mi karhi mi dyondzisa van'wana
2: exactly loko dyondza i fanele i kumeka mi dyondzisa van'wanyana
1: loko wo fika i ku vambirhi i vulavula na vona hi swa xikwembu i ku vambirhi vatwi va ze va vulavula hi timhaka ta ku ri foni ya vona call center va ku i home sell seni kahle kahle
2: a ri nge peli
1: yi tshama yi ri bina se a hi endleni timhaka ta ku ri ntirho hi lero a hi ti nyiketeleni a hi ti karhateleni ntirho wa xikwembu
2: ya I think mhaka leyi contributaka ngopfu aka swilo leswi hinkwaswo leswi i ku kala vision as a church mi kuma timhaka ta ku kereke a yi na xivono that's why Renard Bonke za vulavula mhaka yin'wana a ku loko ni vulavula hi xivono xa ku wina mimoya mi kuma timhaka ta ku ni tsundzuka loko Bonke a ku kereke leyi yi nga wineki mimoya kereke yaleyo yi lahlekile yona hi yoxe ma vona
1: xikongomelo xa kereke i yini
2: xikongomelo xa kereke i ku wina mimoya
1: i ku endla masingita
2: a ku endla masingita
1: i ku kumisa vanhu mitirho
2: a ku kumisa vanhu
1: mitirhoa
2: ku ku raise se focus ya malandza yo tala ya xikwembu yi sukile eka ku wina mimoya yi le ku raiseni ka yini ka mali yi le ku raiseni ka lifestyle then va cukumetile nkarhi lowu xikwembu xi nga va nika woo wa kota ku lava ku endla ku ri mimoya yi kumeka yi hlangana xikwembu
1: 5 timinete ku bile awara ya 1 muyingiseri na ntshembo leswaku hi le ku kuleni tirana nongonoko yini mfundhisi
2: a hi kuleni leswi swi vulavula swi hi nga ku swi buleni
1: lahakeni ka vanhu i nga ku hi nga kumeka hi va hi karhi hi kula ni hi kota ku twisisa timhaka ta ku ri akerekeni a hi yeli ku consume ntsena a hi yeli ku amukela ntsena hi fanele hi ya kerekeni ina hi ta fika hi amukela kambe ta hi endleni timhaka ta ku ri ku va na ku amukela ka hina na hina hi ya hi ya xerhela van'wana
2: ya leswi i swi twaku swi teki u swi hundzisela ka van'wanyana mfundhisi the late Machimane va tshama va vulavula mhaka yin'wana va ku ri pass the message to others
1: ma swi twisisa hayi ku hindzisa mavunwa ti-rumors na yini mi swi twini n'wina wo veri mfundhisi luyani swi ku yini yini ha mi swi voni mhani swimanimani a ve ra ku ri vona membara leyi kulukumba kerekeni mara ku na swi a hi sukeleni ku hundzisa mahungu lama ma nga yiseki ku aka eka vanhu a hi tekeni mahungu hi lama wa mahungu lamanene hi ma yisa evanhwini
2: ku na kulukumba un'wanyana a nga tsutsuma loko a ku dlayiwa Jonathan eloko a ku dlayiwa luya n'wana David va ri mani kambe misa leyi n'wana David loyi a lwa na David la va ri mani na ya ni ta n'wi tsundzuka sweswi then loko a ta va dlayiwile adoniya loko a ta va a dlayiwile le nyimpini leyi misa luya i ta hi ku tsutsuma a tsutsuma i lava ku ya vulavula na David a n'wi byele timhaka ta ku n'wana u dlayiwile hala loko a karata vutisa ni munhu yaloyo timhaka ta ku i ta na mahungu ya njhani loko a la ku vula heyi heyi ti le ku vuyeni leyi mahungu ya njhani lami taku na ku heyi hi vone vana va kha va tsutsuma va ngalaka va yala na hey David i la ku tiva timhaka ta ku endleke yini leyi a nga ti na ma a vule hi tlhelo munhu yaloyo because leswi a nga na swona a swi khomeki a swi twakali se a hi teke timhaka ta ku khomeka ta ku twakala hi kumeka hi ti teka hi ti yisa evanhwini let us report good eka vanhu
1: ahi akeni
2: ahi akeni marito ya yini
1: va ku mina muhaxi sweswi ni khongelela enhoveni hi ku chava ku ya etikerekeni ta vanhu till ni kuma mali ni ya eBushbuck Ridge ekerekeni ma swi twisisa mi ri vona i timhaka ta ku ri kereke leyi xikomu xi nga va komba yona va va kombisa timhaka ta ku ri hi le Bushbuck Ridge ne se veri sweswi va khongelela enhoveni hi ku chava ku ya tikerekeni ta vanhu hi ku tikereke leti i ta vanhu ma swi twisisa ni i ngi malandza ya xikwembu na wona ma nga kota ku twisisa timhaka ta ku ri loko ma vitani hi xikwembu aneri loko ku ve hi mpela hi ntiyiso va vitani hi xikwembu va ta swi twisisa na ku na kereke leyi va nga ka yona i kereke ya xikwembu a hi mhaka ku i kereke ya vona i kereke ya swimanimani i kereke leyi nga vitaneriwa ku hakereke leyi nga vitaneriwangiki ku wina mimoya handle ka swona loko i timhaka ta ku ri i kereke ya ku ku fanele ku ya horisiwa vana a hi kereke xibedhlele ma swi twisisa
2: ei mativa ku va ku lahliwe purpose because na Yesu Kreste i horisile vanhu va ku tala mara mhaka yi kulukumba
1: Yesu
2: ku ri ku fikelela mimoya
1: Yesu Kreste ni twanani a karhi ha vula ku hi timbanga ta yena hi horisiwile na yini mara Kreste a fela yini
2: vadyohi
1: ku ri va kota ku vuya kwini va hundzuka va ta vuya kwini eka tatana they need to be reconciled to the father
2: and a tlhe a hi nyika bonani the ministry of reconciliation le bibele yi ngo God has given it to us i nike kereke
1: ma swisisa
2: we have been given a ministry kereke yin'wana na yin'wana yi na ministry loyi nga nyikiwa wona and that ministry I'm not talking about apostolic kumbe prophetic kumbe what mara the ministry of reconciliation reconciling the world back to God
1: a hi winini mimoya hi tshukela hi nga vi ngopfu timhaka ta ku ri ni vona yini ni vona leswiya ma swi twisisa mara vanhu va nga ni nga ri nkani vona leswiya na leswiya na leswiya ivi hi mpela va tlhela va fika va swi kuma sweswo mara maviti ya vona ma tsariwini ebukwini ya vutomi ke mfundhisi ma mi ni famba ni misiya na nongonoko wa n'wina sala
2: menisiya na marito ya ku tlhava xana mari mavito ya vona ya tsariwile ebukwini ya vutomi na
1: xivutiso xexo
2: xana vito ra
1: mi nga va mi ri na kereke leyi nga na membership ya 500,000 wa vanhu va tsariwini mavito ya vona ebukwini ya vutomi ke ni vona muyingiseri la mi le moyeni ka Vision FM ri avuxeni
3: ahe pastor Mahori mi nge se pfaleka
1: ahe mfundhisi
3: na na ndhawu wa xikwembu
2: ahe na ndhawu hosi
3: mi pfukile na vaxumi
2: hi pfukile tsa ku tlanga n'wini
3: ahe a ni le ku mi train kha ni humala ka ngove kerekeni ma
2: okay
3: mi khome mhaka yikulukumba ku tlula na ku kula loko mo cheka Timotiya wo sungula chapter 2 yi kombeta kereke ku ri hi fanele ku khongela hi khongelela hi khensela yi ri hi swi endlela vanhu hinkwavo ku katsa na vurhangeri mara ni lava vhesi ya 3 na 4 yi ri leswi i swinene swa khenseka mahlweni ka xikwembu lexi navelaka leswaku vanhu hinkwavo va ponisiwa ivi va fika ku tiveni ka ntiyiso.
1: Haleluya.
3: Mhaka leyi mi nga ku hi kombeteni laha, vafundhisi vo tala hi lahlekeriwe hi xivono xa Xikwembu. Hi teki kereke ku ri ndlela ya ku kota ku endla rifumo hi tivuyerisa na miti ya hina. Ivi hi hupa mhaka nkulu ya ku ri ku navela ka mbilu ya Xikwembu leswi nga endla ku ku za na Yesu a sukela hinkwaswo matilweni a ta misaveni. I ri ni tile ku ta lava lava kumekaku va lahlekile ku va vuya lomu va lavekaku kona ku nga ka Xikwembu lexi hanyaka. Hi hupile mhaka yaleyo hi la mi nga kombeta hi kona se tikereke tona ku hundzuriwa swibedhlele vanhu va ta kona hi ku va ri va ya ku tshunguriweni. A ku na rito leri nyikiwaku ku munhu u ta va na vuxaka na Xikwembu. Van'wani va ya kona ku ya fembiwa wonge hi le tin'angeni. Dasi wa hi ngheneriwi na hi swingomatandza namuntlha a vukhongerini bya Xikreste i ku ri va kumi ku vanhu vo lava ku byeriwa timhaka. A va lavi ku ponisiwa va lava vuxaka na Xikwembu. Vo lava ku byeriwa ku ri va kapfudziwe mikapu va ha ri vantsongo yi ri na mirhi. Va hahani wa vona va tshame hi vukati bya vona. A swi fambi swa wena vakhelwani. Vatswari va wena i valoyi va wena. Hi leswi namuntlha va hisekelaka swona. Mhaka leya nkoka Xikwembu xi ngo ni rhumeli Yesu a tela ku ta ponisa vadyohi a ha ri busy hi yona. Sena hi ka hi endla mali yi suka ka vanhu lava nga va hedeni va tateke tindhawu ta vukhongeri leti hi tirhangelaku aka hina swi tshamisekile. Sena hi kuma mali hi mbala ku saseka hi driver ku saseka hi tlela ka tindlu ta manyonyo hi yisa vana va hina swikolweni leswiya swa timali ta le henhla. Va ri ku feteteleni va ri vadyohi va ri hansi ka vurhangeri bya hina. Hi rivala mhaka yin'we leyi vulaka hi Xikwembu aka Yakobo chapter 3 verse ya 1 yi ri lavo tala va n'wina a swi fanelanga ku va mi nga va vadyondzisi va rito hi ku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi xi ri Xikwembu xi ta va strict xi ta tikisa swinene. Hi rivele hi le ku yengiweni hi ku dya matandza na titiya na maswikwa na sweswo tala hi kumekaku hi swilondza hi ku i ti-appreciation ku ri ku ho swilondza a hi vanhu va hi appreciate-aku ho va sindzisa ku swi endla. Ivi hi rivala mhaka ya nkoka ya ku ri ku navela ka mbilu ya Xikwembu i ku ri na wun'we a nga ti a ku loveni hi hundzuka hi pfumela ka Yesu hi ponisiwa ivi hi hanya vutomi bya rirhandzu kwala misaveni. I mhaka yikulu swinene ni teri mi nge se famba ni nghena na n'wina mi kumeka mi twa mhaka leyi ni yi tiyisisa hi rito ra Xikwembu. Ku navela ka mbilu ya Xikwembu i ku ponisiwa ka vanhu. Dasi wayi loko ni yi khota kahle yi nga va swivuriso 11 verse ya 30 yi ri munhu loyi a winaka mimoya hi ku ya hi Xikwembu hi yena a nga tlhariha. Se ku na swiphuta swo tala swa hina varhangeri lava hi nga ri ku busy na mhaka ya ku wina mimoya ya vanhu ho va busy na ku tifumisa hi tirhisa vukhongeri. Mara lavo tlhariha varhangeri va komba mitshungu tindlela leto lulama ta Xikwembu ho twa va lava aka Daniele 12 loko mo cheka vhesi ya 2 na 3 ya kombeta ku varhangeri lavo tlhariha lava kombeke mitshungu tindlela leto lulama ta Xikwembu va ta vangama tanihi tilo na ku vangama tanihi tinyeleti. Ku na hakelo leyikulu a ku hoxeni ka voko ka ku vanhu a va ponisiwi ivi va fika ku tiveni ka ntiyiso. Loko mo cheka malandza ya Xikwembu hi vumbirhi ka n'wina na lava nga ku yingiseleni loko mo cheka aka va Efesa 4 mi sungula ka vhesi ya 11 hambi mo fika ka 14 laha hi kombetiwaku ku hosi Yesu hi xiviri u niki kereke tinyiko ku nga vaapostola vaprofeta vavhangeli vafundhisi na vadyondzisi. Loko mo cheka ntirho wa vona hinkwawo wa fana yi ri i ku pfuna vahlawuriwa va Xikwembu ko va va kota ku tirha ntirho wa Xikwembu. goal iyiwe iku atisa miri wa Kreste a hi mhaka yo dzamba hi byela na mavito na tinamba foni na leswo tala yi ri iku aka miri wa Kreste ivi hi kota ku vuya aka nchumu wun'we a ri pfumelwe na le ka vutivi bya ku tiva Xikwembu evuton'wini bya hina namuntlha kereke yi divided a hi hlangani loko u vula ntiyiso van'wani va lava ku defendela vunhu va ri hava na swo seketela vunhu hi swona ntsena va va na gurupu nyana yo karhi leyi va nga ku yi abuseni va tivuye va yi kheta va nga lavi na ku ri yi kota ku yingisela na rheji yi dyondza hikuva ta pfuleka mahlo ivi va tiva ntiyiso va tshunxeka va nga ha amukeli vunwa lebyi va nyikiwaku byona emikhukhwini na le ka miako ya manyunyu mara ku nga nyikiwiku ntiyiso minkarhi yo tala ni khese swinene a no lava ku contributa na mina a ri ka mhaka leya nkoka mi nga kumeka mi kha mi yi kombeta
1: kese ngopfu mfundhisi
2: hlabyanimhaka matimba swinene
3: khesa mina ni khese swinene a hi kuleni
1: hayi mi va na siku ra kahle hi na ntshembo leswaku mi kereke kahle
3: hayi ku kereke wu kahle swinene yi kereke yitsongo ya ha sungula la ka ngove yi sungule lembe leri mara se hayi yi na vanhu vakulu na vana vatsongo ya kha ya kongoma kha ha famba na miti ya ka ngove hi kha hi kumeka hi va yisela rito hi vito ra hosi Yesu a hi se hi lava na minyikelo a hi xikongomelo xa mali ku hava nga ta ni henhla ku loko hi huma hi ya dyondzisa rito hi teka minyikelo ku hana wun'we a nga ta ni sola ka malembe ya ku lava ku va 40 loko hi huma hi ya handle a hi teki minyikelo helo hi tlhela hi huwelela ku siya ni swipachi a swi laveki swa yila ku ta na swipachi laha hi nga kona tisa ntimbilu ta n'wina mi ta twa rito ra Xikwembu
1: swona mfundhisi kense ngopfu ku va namuntlha mi kumeke ma minkarhi mi nghena Xikwembu a xi ve xikarhi xi mi hlayisa xi ngetela ka hinkwaswo leswi mi nga na swona.

0: God bless.
1: Yeah. No. Va seketelana na yona mhaka leyi kahle kahle leyi valavulaka yona ka siku ra namuntlha. Mina ni karhi ni vuri ni ku mpfunisi ngoveni mina ni famba ni misiya n'wina mi ta sala mi ri n'wexe mi fambisa nongonoko kulani va ta sala va kula vayingiseri hi ndlela yaleyo kambe miyingiseri wa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona hinkwenu ka n'wina na n'wina mina mi fanele ya kumeka mi karhi mi nghena mi nyika mavonelo ya n'wina eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo.
2: Mandlakazi Bekwani na le ka nwa jahe ule kae ra xitichi 88.5 Vision FM la ile kaya Gravelord ahi ku rivali na hood spray ule tikwene ra ntwamba na vulombe eka 92.8 Vision FM la ile kaya.

0: Mission FM.
1: Imatimba Vinis Power Chamilena
2: Vision FM.
3: Vision, it's power. Yes, utameka sela namfundisi ngobene MT kwala kamandla kasila kwala VD kusuka kwala head office embekwane vaka hina ave ikare e jingisela risimu ra matimba la risimu ra Ronnie Kennedy loyi a ta kure chance has been given unto us. We are going to tear the devil's kingdom down in tshemba timhaka ta kure mukucekete muku va ri ku i ku ndla yina ku kuceteleka. Yeah, you've been encouraged kure hi yima hi milenge ya hina hi kumeka va hi ya lwa hi teka leswi nga swa hina hi ndlela leti mata ku ri hi lwa nyimpi leyi already se yi nga hluriwa leyi Yesu Kreste a nga yi wina hina se u famba hi teka leswi hinkwaswo swi nga swa hina hi ndlela yaleyo. Xikwembu xa na xipfuna xi katekisa ve tshamaka tlhela na mfundhisi wa mina mfundhisi Mahuri kusuka kwale ka awara ya even before 11 o'clock hi va hi ri swin'we kwala karhi hi teka letiyana letiya karhi ku dyondziwa swinene vafundhisi malandla xikwembu va karhi va nghena va karhi va vulavula timhaka ta ku aka ntshemba timhaka ta ku ra waka ra kula ni ku amukela kahle laha eka awara leyi ni vulaka leswaku i awara ya vumbirhi ya nongonoko wa hina wa kulani nkarhi wa hina wu ri 29 minutes past 1 o'clock inzenga inhlekani hawa vanhu vo tala va hetile va humile tikerekeni ha swi tiva timhaka ta ku vele tin'wani tikereke ti nghena leti na nhlekani so but lava already se va nga huma tshemba timhaka ta ku mukatekile mota a na ta teka nkarhi lowuwani n'wina vayingiseri eka minongo aka nkarhi lowu wu taka lowu landzelaka loko xikwembu xa xi pfuna xi hi hlayisa va ka hina a ni ta nave leswaku ri hi nkarhi lowuwani wa awara ya vumbirhi kahlekahle ka awara ya vumbirhi kusuka kwala ka va 20 past 1 ku ya fika ka va 22 kumbe 10 to 2 a ni la ta nika kahlekahle la vayingiseri va Vision FM leswaku ri va va na nkarhi wa ku vula timhaka ta wawa mina ni katekisiwe yini a kerekeni namuntlha it's either a song leyi nga kumeka va karhi yimbeleriwa kumbexana rito ra xikwembu leri nga dyondzisiwa kahlekahle hi swona leswi nga kumeka swi va swi ku katekisa swi ku pfuna swi ku hanyisa andzani ka vutomi bya wena. Xin'wana xi mina ni nga dyondza xona i ku ri loko i dyondze swilo xo karhi u dyondzisiwile loko ku ri ku wa tsandzeka ku kumeka va wu byela munhu un'wana leswi nga swi dyondza swi vula timhaka ta ku ri a wu dyondzangi nchumu and once u kumeka u kota ku hlamusela i endla ku ri swilo leswi nga swi dyondza swi kota ku tshama endzeni ka mbilu ya wena when you say it to others then wa swi simeka leswaku wa swi dzima laha ndzeni ka wena ku ri i nga ha swi rivali swilo leswiya because se i le ku swi vulavuleni hi swona mara loko u miyela u nga vulavuli nchumu u ta rivala wewe wo tshama ri munhu wa ku rivala loko u ya kerekeni wa rivala loko u huma kerekeni ivi hambi mfundhisi a nga se heta se u rivele leswaku a ra dyondzisa hi swoho wa yi vona ku i mhaka ya ka yi nga ri kahle a ni la timhaka ta ku ri hi developa tendency hi developa maendlelo lama ya nga ta hi kondletela leswaku ri hi kota ku at least hi tikuma hi lwa hi matimba leswaku hi tikuma karhi hi dyondza xan'wanchumu evuton'wini bya hina loko hi ye kerekeni laha mfundhisi va dyondzisaka ko rito ra xikwembu instead ya ku ya kerekeni mfundhisi wa vana juluka munyuku a tsakama tiswilo ti tsakama mara wehe loko u huma kwala kerekeni yeleyo u kuma timhaka ta ku kahlekahle na lexi u nga xi dyondza a xi kona a wu twangi nchumu i twile ku rasa swi nghenile nkarhi wolowo mara loko u huma laha a wa ha twangi nchumu leswi va timhaka ta ku kahlekahle wehe Sathana i ku delele ngopfu leswaku u deleriwe ngopfu wehe a wu twi wehe rito ra xikwembu wehe i swaku i fana na mbewu leyi yi weleke ndleleni leswaku yi tekiwa simple hi jabulosi se a ni lava timhaka ta ku ri un'wana na un'wana a kota ku hlamusela timhaka ta ku mina ni dyondze swilo swo karhi ku nga va ku nga ri maybe Sunday leswi i nga swi dyondza nkarhi wun'wani u swi dyondzile xikarhi ka vhiki then swi kumeka swo hanyisa moya wa wehe mara i la ku ta swi share a ni ta mi nyika chance ku ri hikwalaho ka kusuka aka 20 past ku ya fika ka 22 kumbe 10 to 2 every Sunday then hi kota ku va hi share swilo leswi munhu a nga ta va a kateke hi swona a voneke swi n'wi pfunile and u lava ta pfuna na van'wanyana so unless no ka ni nga tshembi timhaka ta ku kahlekahle koho munhu loyi a nga ta ku loko a kume swan'wanchumu a swi fihla a nga lava ku van'wana va swi tiva va swi twa hi ndlela leyi wena miskeri wa Vision FM mikarhi mi yi kuma kwihi kwala ka swondo swa hina swa ntolovelo 88.5 megahertz 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi ka audio streaming hawa mi hi kuma kwalaa ka www.visionfm.co.za mi hi kuma kun'wana na kun'wana namutla van'wana va hi fowunerile va ku ri va yingisela va ri kuhala va Johannesburg then va kumeka va share timhaka ta kahle swinene so loko i streamer u nga hi kota ku yingisela kwihi na kwihi la u nga kona hi ndlela yeleyo wena mingiseri wa Vision FM and loko ku i va yi karhi i yitwa swi swi voni twa ni nga swi kota ku ku sendela e streaming link ya ku i kota ku loko izi yi tlhava yona wo vhe u kumeka va nghena straight a wa ha search ka radio leyi nga ka yona kumbexana ka radio SAFM leyi nga koho kwala fonini ya wena no loko i ze u tlika u yi tlhava yi ri kwala fonini ya wena yi vhe yi nghena straight aka vision a wa ha search a wa ha ndli nchumu wena wo as long ri na data then wo kota ku ivi u kumeka vi nghena moyeni wa radio u kota ku twa ku Vision FM yi ku khomele yini wena mingiseri wa Vision FM mara sweswo hi ta swi endla ntsena loko u ta va u yi kombela ku ni kombela linki yaleyo yes hi ta va karhi hi vulavula timhaka ta kahle last time ni tsundzuka hi sunguni mhaka ya kahle ya ku vulavula hi timhaka ta the attributes of God a hi tlo tlina hi vulavula hi mhaka ya hi omnipresence ya Xikwembu omnipresence vukona bya Xikwembu etindhawini hinkwato leyi hi nga kumeka va yi tlhantlha kahle eka vhiki leriya ni nga sona ku kumeka ni vulavula hi yona se a kahasele tin'wana leti ni fanele ku kumeka ni va ni ta ti hetisa then ni ta kumeka ni va ni ti hetisa teteleto leya omnipresence omnipotent ya omnipresence yi vulavula hi yona ku se leya omnipotent na ya omniscient leya yin'wanyana ya vumune a ni nge vulavula hi yona ni ta vulavula hi 3 leti omnipresence omnipotent na omniscience then hi leyi hi nga ta kumeka va vulavula yo hi tlhela yi tlhantlha ku atleast vanhu va kota ku twisisa ku ri ku endleka yini kasi eka nongonoko wa hina wa kulani eka kusuka eka awara liya ya mbirhi hi ta phari na ndhawu wa Xikwembu va koho va yime ku lungha na ndhawu wa Xikwembu bishop ya yena pastor Mathevula aura a ta va ri kola hi karhi hi vulavula hi mhaka ya kahle swinene then from there ka awara ya mune ya nharhu aka awara ya vumune kusuka hi awara ya nharhu yes munhu swi veka endlele eka awara ya vumune eka nongonoko wa kulani kusuka hi awara ya nharhu hikwalaha ka vo 20 pass hi ta va hi ri na ndhawu wa Xikwembu kusuka kwihi kwale bush le kwale bush back ridge va ta vulavula hi mhaka ya matimba swinene ya kusuka eritweni ra Xikwembu se hi ta va karhi hi tiphina tshama na Vision FM tshama u yingiserile yi nge ku tshiki u tshamisa sweswo i nga kumi nchumu yi ta ku dyondzisa yi ta ku pfuna hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM hi lava leswaku ri hi hundza elaniwa ku na risimu leri ni lava ku ta ri tlanga mara a hi hundzeni la
0: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya.

it's all present. Isa kore e xikwembu xikona hinkwako hi nkarhi wu ri wun'we etindhawini hinkwato emisaveni hinkwato ka yoho leswi swi nga ri ki kona hinkwako ni kombisile last time ni ku ri i javulosi javulosi laha nga koho sweswi i kwalaha nga kona a nga kona kun'wanyana then leswin'wana swi nga koho swi nga hangalaka na misava leyi hinkwayo i madimoni ya yehe na tintsumi ta yehe mara yena satan a hinkwako laha a nga koho that's why xikwembu a xi na swikwembani a xi xikwembu a xi na swi a xi na a xi xikwembu xo va xikwembu god is just god he's omnipresent loko i omnipresent swi lota mata ku e hinkwako a xi rhumisanga munhu xi kona xikwembu and a hi vuli loko xi ri endzeni ka munhu no God is everywhere. Amisaveni xi kona, tirini xi kona, tindhawini hinkwato xi va xi ri kona. With his full being, xikwembu xi va xi va xi ri kona. That's why a ku na leyi nga tsutsumaka ya tumbela kona, a ku na leyi nga khandziyaka hi lava ku siya xikwembu. Xikwembu xi nge xi siyi, xikwembu nge xi tumbeleli, xikwembu xa ku vona, xikwembu xa ku tiva, xikwembu xa ku twisisa. Hi swa ku xikwembu, God is everywhere. Na swa ku xi kahlekahle ni nga vula timhaka ta ku ri is more real kwale i nga koho ku fana na swihuwe i nga real as long as we i kota ku ti tova i ti twa timhaka ta ku wehe wa hanya na xikwembu xi koho kwalani i nga koho wehe ni vulavula ku u karhi u ni yingisile ka nkarhi wa sweswiwani wena mingiseri wa Vision FM so vona namuntlha na ta sungula ni vulavula timhaka ta ku ri God is omnipotent loko vula omnipotent hi vula timhaka ta ku xikwembu i xikwembu xa matimba hinkwawo ka woho xikwembu xi na matimba hinkwawo all powerful all power i ri Yesu Kreste matimba hinkwawo kwalaho ka Mateo 28 i ri matimba hinkwawo ya nyikiwile mina fambani emisaveni. Hinkwayo hi mati man'wanyana wehe i nga pfumela ka vito ra mina i nga a wu fanelanga endlayini u chava nchumu u nga chavi a ku na matimba ya ku tlula matimba ya xikwembu emisaveni hinkwayo ka yona fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumela mi ya byela swo vumbiwa evhangeli mi karhi mi nga chavi mi swi tiva timata ku matimba hinkwawo ya na mina matimba hinkwawo ya na xikwembu ka hina power belongs to God a ku na munhu loyi a nga na matimba matimba ya na xikwembu matimba hinkwawo ya na xikwembu let me say to you once again that all power belongs to God matimba ya na xikwembu loko vulavula mhaka matimba leswi nga matimba emisaveni matimba hinkwawo ka wo yena xikwembu xo xi nga endla tilo xi endla na misava leyi hi fambaka endleni ka yona a hi karhi hi languta siku rin'wanyana loko hi karhi hi languta kahlekahle vukulukumba bya xikwembu hi kuma ku xikwembu xi kulukumba ngopfu ku na vhese yin'wana yi ri xikwembu loko xi languta misava leyi xo vona thonsi ra mati endzeni ka bakiti va vona misava leyi hinkwayo ka yona ku kula ka yona kusuka kwala Afrika kusuka kwala Afrika u languta ti western countries va America languta ti middle east sweswa ku taniya the way misava the globe hinkwayo ka yona xirhendzevutani hinkwaxo xa misava the way xi nga kurisa swona na hi ti-kilometers leti ti nga kona kusuka eka tiko rin'wana ku ya hundza u tlhela u vuya u jika u rhendzelaka hi misava swa tiveka timhaka ta ku misava yi xirhendzevuta lexi hinkwaka xa wa xi na ti-kilometers tingana ni ta ku hlayela tona sweswiwani mara a ni la ta vulavula ngopfu hi swona mara xikwembu xi kulukumba va ka hina xi endle misava xi teka misava leyiwani xi yi veka ampfhukeni misava leyi a yi yimanga henhla ka nchumu misava leyiwani yo va ampfhukeni yo rhendzeleka ampfhukeni yo rhendzeleka mpfhukeni loko karhi xitata katsongo hi kume timhaka ta ku ri misava kahlekahle yi le ku tsutsumeni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla lero xipidi lexi yi tsutsumaka hi xona hi swin'wana swa vu 1600 kilometer per hour around 1600 to 1700 kilometers per hour yi karhi yi tsutsuma misava hi ndlela yaleyo mara loko i ri laha ndzeni ka yona laniwa
yitu komgari ilo yima aile kufambeni. Wabona matimba na masingita ya shikwembu. Kwa shikwembu shikulukumba ngopu. Mena na kumunu afika kushikwembu ashukona kata kata wanthamarzi. Daswa bibeli yukuri kata kata shuunguki. Shiri ambili na shona shikwembu shikona. Ay mabona yubula so yiri shuunguki. Kata kata koba shuunguki. Lishinga tabula timata kushikwembu ashukona. Hey, hibako.

0: ri leswi hinkwaswo swa Xikwembu swi vonakarile a ku tumbelanga nchumu loko languta misava leyi a ho swi voti mhaka ta ku ku nge vi na nchumu ku nga ri na nchumu ku va nchumu lowu nga endlekaka ku nga na lexi xi endlaka xilo xexo ku nge vi na nchumu ku nga va na nchumu ku nge vi na nchumu ku ri nga ku na nchumu misava leyi a yi nga ta va kona ku nga ri na loyi a nga ta yi endla na wehe a wu nga ta va kona ku nga ri na loyi a nga ku endla hisa ku ri swi nga endleki xin'we xin'wana xi endleka ku nga ri na lexi xi nga xi endla so misava leyi endliwe hi Xikwembu matilo ma endliwe hi Xikwembu loko u languta xibakabaka le henhla leyi u languta tinyeleti na swilo hinkwaswo i vukulukumba that is the power of God u nga yima nkarhi wun'wana wu hlamala leswi Xikwembu xi nga swi endla loko u la ta hlamala na wehe ti langutisi wehe wexe look at yourself languta miehleketo leyi nga na yona yi huma ku miehleketo yaleyo languta matihlo ya lama nga na wona languta mavoko tintiho hinkwaswo eva ka hina wena u xi hlamarisa kahle you are just a wonder that's why David a ku ri I am fearfully and wonderfully made wena hi wexe loko ti langutisi languta the way ririmi ra wehe ri operataku the way tinhompfu ta wehe ti operataku the way tindleve the way u fambisaka xiswona emilenge mbirhi the way u dyisaka swona the way u testisaka xiswona swiswa swinkwaka swa swi komba timhaka ta ku ri wena kahlekahle u endliwile hi munhu wun'wana wa matimba ngopfu ene munhu yaloye i mani i Xikwembu lexi hanyaka his name is Jehovah his name is God nkarhi wun'wanyana wa yingisela na ku khongela ku khongeni le kereke na woyi u endla xihoxo xikulukumba e u endla xi mistake leyikulukumba kahlekahle wena loko wo kumeka va u hundza la misaveni laha bibele yi ri loko munhu a kumeka va hundza laha u tlhelela kwihi eka n'wini wa yena se loko u tlhela ka n'wini wa wehe wena u nga ri kahle i swi tiva timhaka ta ku ri u nge koti ku kumeka va ya hlangana ye because u ta va wa thakile u ale leswaku ri u kumeka u hlantswiwa u basisiwa u va n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka hi ndlela leyi se Xikwembu i Xikwembu xa matimba hinkwawo God is omnipotent omnipotent swi vula timhaka ta ku ri he is all powerful a ka ha ri na matimba ya ku ringana na yena matimba ya sathana a hi nchumu eka matimba ya Xikwembu loko ku ri ku matimba vona i ri hosi Yesu Kreste ni vone sathana a wa kotisa rihati kusuka hi le tilweni mara vona ni mi nyika matimba ehenhleni ka matimba hinkwawo ya nala ku mi ta kandza tinyoka na swipami ku hava nchumu lowu nga ta menga swo biha i Yesu Kreste a vula sweswo lero matimba lama Yesu Kreste a nga nyika vanhu hinkwavo lava n'wi pfumeleke i matimba lama nga henhleni ka sathana lexi ni tsakisaka laha Yesu a nga ri ni ku nyike matimba ehenhleni ka valoyi kumbe ni ku nyike matimba ehenhleni ka madimona no i ri ni ku nyike matimba ehenhleni ka sathana and sathana mana sathana hi yena hosi ya valoyi ma swi twisisa i hosi ya valoyi i hosi ya madimona i hosi ya swilo hinkwaswo leswo biha se Yesu i ku nyika matimba ehenhleni ka hosi ya swoho swihi leswiya se loko ku ri ku wehe i ri na matimba ehenhleni ka hosi ya swoho why wa ha chava valoyi why wa ha chava madimona xana loko ku ri ku u ti swi tiva timhaka ta ku Xikwembu wena u xi pfumerile wa xi lava wa xi rhandza u xi amukerile why wa ha chava swilo sweswo na yi ri bibele u ta kandzela swipamu na tinyoka bibele yi vula sweswo i ri hosi Yesu Kreste mi ta kandzela tinyoka na swipame ku va vanchumu longo ta mi enga swo biha mi ta swi kandziyela mi ta swi kandziyela mi ta swi kandziyela swilo sweswo ni vona riqingho ri karhi nghena no a moni va nyiketa chance ni va yisa moyeni ni twa ku va hi khomele yini va balekile okay i ri hosi Yesu Kreste mi ta swi kandziyela swilo sweswo hinkwaswo ka swona mi ta tlhela mbuya loko ku ri ku mi lo ba hi network na swin'wana na swin'wanyana i ri hosi Yesu Kreste ni mi nyike matimba ehenhleni ka matimba hinkwawo ya nala ehenhla ka matimba hinkwawo ya nala se a swi tivi timhaka ta ku ri power belongs to God leswi va timhaka ta ku ri Xikwembu xi nga endla hinkwaswo leswi lavaka ku ta swi endla hi nkarhi wun'wana na wun'wani xi nga siveli hi nchumu xi nga siveli hi munhu hikuva i Xikwembu yes hikuva i Xikwembu lexi hanya a wu swi tiva timhaka ta kumbe hikwalaho ka Xikwembu hambi xinyenyana bibele yi ri a ku na xinyenyana na xin'we lexi xi nga waka lexi xi nga duvuriwaka lexi xi nga faka kutani Xikwembu xi nga swi vonangi kutani Xikwembu xi hlamala hi ku faka ka xinyenyana xexo Xikwembu a xi nge hlamarisiwi hi ku faka xinyenyana because xi va xi swi vonini hikwalaho ka matimba ya xoho xi tlhela xi swi pfumelela leswaku swi kumeka swi endlekaka se loko u tshembe Xikwembu xi lexi hanyaka u tshembe lowa matimba hinkwawo a wu fanelangi ku tsekatseka a wu fanelangi ku rhurhumela a u fanelangi ku ya enhla ni le hansi u fanekele u ndla yini a hi karhi hi vulavula na Bishop Mahuri la ku ri u fanekele u va u miyela just be still ya hi leyi ya ka ya vuyena kambe moni ni va teka hi vona ku va hitela na yini mi le moyeni ka Vision FM hamamukela ku endleka yini laha yo yi tlhe yi drop a ni tivi ku ri ku endleka yini tilayini ta mina se loko u ri na xikwembu ka hina u na nhenha ya tinhenha u na muhluri wa vahluri u na laha hanyaka loyi a ri kona loyi a nga kona loyi a nga ta va kona a ni tivi ku foni leyiwani yingisa ku yini okay munti ni ringeta ku va teka laha eyi amukela ka Vision FM yi pfukile minjhani na
1: mana mkhutwana n'wina kunene
0: a ni ri na woho a mara sweswi ni wu hlurile se na swi twana mhe ku se ni wu hlurile mkhutlwani loko
1: hayi mina mkhutlwani kumbe swi ya kona mkhutlwanini ni ta hola mara vito ra yisi
0: se ni horile se ni horile manani
1: holani manani mina ma nga tola mafurha ka mchipisi
0: o la ka mchipisi lani mani mani mi nga tola mafurha
1: mitwala ka mchipisi ni vuya nkosini no a no yi ringeta ni le patwini ni le kaya
0: oh okay okay se mi tela na yini mani
1: hayi a ni mi tsoni nchumu a ni mi toti nchumu na mafurha na ha ri hava hi mhaka ya nkosi yi hetaku matimba
0: oh okay oh se mi vekile
1: swa tika papa
0: okay a ku si vekiwa
1: e-e ku vekiwini hi suka nkosini wa ku veka
0: okay
1: wo vuya kaya manjhini
0: all right yi tshemba timhaka ta ku mi tirhi kahle mani hambileswi vavaku vhela
1: ya hi tirhi kahle hi tiendla yini ka
0: a wena wa khensa swinene
1: na mina na khensa papa
0: no inkomo swinene manana
1: hi swona ba
0: la ka mchipisi mi hlayiseke
1: xikwamba ximhakatekisi muhona
0: no inkomo swinene manana
1: kesile ba
0: no a khensa swinene i mani me va mchip la i mani n'wa tola mafurha la ka mchipisi la va ka wa a ni huma nkosini a no kumeka ni va ni mukamba no i khense swinene mi hlayiseka swinene manana inkomo yes a no vula timhaka ta ku ri loko u tshembe xikwembu a wu fanelangi u kumeka va wu tsekatseka a wu fanelangi u kumeka va wu rhurhumela a wu fanelangi i swi tiva timhaka ta ku u langute timhaka ta ku maybe Satan i le ku gaine ka authority yo karhi ehenhleni ka vutomi bya wena no loko i ri na xikwembu tshamiseka i ri Yeso Kreste loko va ri xikepeni loko mati ya karhi ya nghena ndzeni ka xikepe lexiya loko va ka va yimayima va ya hala na hala yena lo tlela le hansi xikepeni va ze va n'wi pfuxa va ku eyi a wu swi voni ku a lova na a ku ka vona n'wina va ku pfumela lokutsongo wa vona loko i yimayimi ya hala na hala i tlulatlula wa swi twisisa musi swi endla onge wena a wu tivi leyi loyi u nga na yena mara loko u tiva loyi u nga na yena a wu tsekatseki let them talk, let the people talk, let the people say whatever they want to say about you. A va vulavula hinkwaswo va lava ta swi vulavula hi wena hi ndlela leyo mara loko u swi tiva ntsena timhaka ta ku xikwembu lexi hanyaka hi xona matimba ya wena ni ku byeni ntiyiso bibele yi rile hinkwavo lava tshembaka Yehovha xikwembu va nga ka va nga khomiwi hi tingana because tingana ti lava endlaka leswo biha ha vomi ntsena wena tshemba xikwembu yimela xikwembu rindzela xikwembu a vuton'wini bya wena xikwembu i xikwembu xa matimba hinkwawo xa vunharhu lexi ni lavaka ta kumaka ni va ni vulavula hi xona laha i the omniscience a hi nge omniscience leswi vula yi na omni ni mibyeri timhaka ta ku swi vula timhaka ta ku all se xikwembu science swi vula ku vutivi ku tiva then xikwembu i xikwembu lexi xi tivaka hinkwaswo xi tivi hinkwaswo a ni mayitwana vhese yi ku ri xikwembu xi tiva na ku misisi ya wehe kwala nhlokweni i mingani yaliya loko i kama hi xikamu yi salelaku xikan'wini xikwembu xa swi tiva timhaka ta ku misisi ya wehe i mingani xi tiva ngati ya wena mpimo wa yona ndzeni ka wena xitiva marhambu hisaku xitiva hinkwa xi vona le ndreni ka we hisaku akuna nchumulo u xikomi xinga u tiviki xitiva na leswi before i hleketa swilo swo karhi wena xikwembu xi va xi swi tivi timata ku i ta hleketa yini xikwembu xi tiva your beginning and your end xi tiva kusuka kwale ka ku beburiwa ka wehe ku ya fika kwale ku heteleni ka wehe xikwembu xa swi tiva swi sweswo ande na hi va ka hina na xikwembu i xikulukumba xikwembu xi tiva hinkwaswo ka swoho xi tiva leswi nga ku endleke swi nga ku endlekeni laha misaveni xi tiva leswi nga ku endlekeni kwihi kumbe kwihi ku hava nchumu lowu nga tumbela mahlweni ka xikwembu that's why xikwembu nge xi tumbeleli na siku ra ku avanyisa xikwembu a xi yi ku ya lavisisa no because xi va xi kha xi swi tiva already xo lava ku ya prove ka wehe timhaka ta ku wehe musi a wu endla 1, 2, 3 i nga ri na mhaka na xikwembu mara ku hava nchumu lowu xikwembu xi nga wu tiviki xi tiva miehleketo ya wehe rito ri nga si fika non'wini wa wehe xikwembu xi va xi ri tivile God is omniscience u tiva leswi vanhu lava wehe va swi pulanaka hi wena na siku va tshama kwihi va pulana va ri kwihi va vulavula hi wehe xikwembu xa swi tiva swihi sweswo a ku na swilo leswi nga ta fika swi khoma xikwembu hi xitshuketa God will never be surprised. Okay, swa nhlamarisa xikwembu xi nge fiki xi ku swa nhlamarisa ku va swilo swi endleke endlele leyi a ni nga swi langutelanga. No. God knows everything. Xikwembu xi tiva hinkwaswo. God knows everything. God is omniscient. God is omnipotent. And God is omnipresent. A hi tiveni sweswo. Xi na matimba hinkwawo. Ene xi hinkwako nkarhi wu ri wun'we ene xi tiva hinkwaswo that's why loko u khome xikwembu

Somebody say, change is coming.

0: right. Make some noise.
1: I believe my change is coming. Tomorrow, about this time, things are gonna change. And tivi ku ri le ka xiyimo xexo xa ku swi tiva leswaku ri xiyimo xa wena xi ta cinca ke kumbexana wo rhwala ku nonon'weriwa loko u nga tiviki timhaka ta ku ri ku ta fika rini emakumu. Wona byo timhaka ta ku a wu swi tivi ku swi ta fika rini emakumu, mara loko u karhi swi tiva timhaka ta ku ri Xikwembu xi le ku tirheni na mhaka ya wena, Xikwembu xi ta ku yimela, Xikwembu xi ta ku tirhela, hawa sweswo swi ta ku pfuna ngopfu wena mingisero wa Vision FM, because Xikwembu xi lava munhu loyi a xi tshembaka, loyi a tekaka mbilu ya yena a yi veka emavokweni ya xona. Xikwembu xi ta kumeka xi va xi n'wi tirhela, xi n'wi pfuna, xi nge n'wi khome xitengana hi ndlela. Risimu ra kahle ra Bishop Joseph Garlington, va ku tomorrow about this time. Wena mingiseri wa Vision FM, ni ku byile kahle kahle leswaku rhawa hi ta va hi ri na vona nanda wa Xikwembu, Pastor Matebula. Yes, ni lava ku ya tihlanganisa na vona kan'we kan'we hi nghena etimakeni. Ya, la ku nghena etimakeni. Conditional. Conditional. Come on, mfundisi. I'm not available. Call me later. No. A swi nge tirhi sweswo. Namuntlha hawa Satan wa hemba namuntlha. Na ku vulavula na n'wamo sweswi mfundhisi. Sweswi a hi ri moya. I mean a hi ri alayinini ka hi vulavula. So you're not available njhani? Ku endleke yini? Hawa. Ma ni tshembi sweswo. Okay? Aye nanda Xikwembu. Mpukile Dr. Matebula. Awa, na mpukile. Mpukile mfundisi, mfundisi. Ni lava ku ta mi amukela la eka Vision FM. Xewetani vayingiseri.
2: Mwashi Bishop Ngobeni vayingiseri va Vision FM, mukhomi wa xivono vona vanga Professor Archbishop Malungana na ndyangu wa n'wina.
1: Yes.
2: Na vahaxi ami hinkwavo ka vona vayingiseri va vurivana twa Xikwembu laha ka Vision FM. Xi wisaka munhu a vanhwini na mixeweta namuntlha hi ti 13 kumbe hi ti 14 ta n'hweti leyi ya June hi vito ra Yeso Kreste. Amen.
1: Amen. Ni tshemba leswaku ri vayingiseri va swi twile ku xewetiwa ka xiyimo xa le henhla. Ya laha hi na nandza wa Xikwembu n'wina vayingiseri va Vision FM. Ya mi tshame mbatwa van'wani va kha va vulavula. I nandza wa Xikwembu lava Xikwembu xi va tirhisaka swinene ku dyondzisa rito ra Xikwembu etindhawini ta ku hambanahambana, ivi na kwala va Mozambique va humaka ni tsundzuka siku rin'wana a va vhakile la India la va karhi va dyondzisa rito ra Xikwembu sweswi. A va ri rendzweni ra ku kongoma eNamibia ku lefaka ku va na swin'wana na swin'wana swa maphephephepha na swin'wana na swin'wana swi karhata loko se va ri kwale a bodareni ya ku nghena Namibia. Ma yi vona mhaka ku va mara mhaka ku Xikwembu xi le ku va tirhiseni, but ho tshemba leswaku ri ku ta va na ndlela leyi nga ta endlaka leswaku va tikuma va tlhela va tlhelela kwale Namibia, ene ku nga ri Namibia ntsena ni matikweni man'wana ya le handle. Hi ndlela leyi mfundhisi hi na nhlokomhaka laniwani leyi hi lavaka ku ya vulavula hi yona, mhaka ya ku titsongahata. Ku titsongahata loko vanhu va nga ku twisisiki ku hlakahla ku titsongahata hi ku endla yini, then leswi swi endliwa eka wanuna loko n'wansati a titsongahata eka yena, ene swi tlhela swi ekerekeni hi kuma timhaka ta ku ri vanhu hinkwavo lava tirhaka ehansi ka mfundhisi va fanele va kumeka va titsongahata va tiveka ka hansi ka yena. kahle kahle ku titsongo hata swi vula yini ku ri vanhu va hina va ta kota ku endla swilo leswi va swi twisisaka hi teto na ndhawu ya Xikwembu.
2: Khensile swinene ku ni yingiserile timhaka ya timhaka ti kulukumba swinene. Loko ni yingiserile for namuntlha hi vulavula hi ku titsonga hata ka mhani a ka nuna wa vona na kereke eka mfundhisi. Swi vula ku ri nkama lowun'wani letin'wani a ni nkama wun'wani lowu karhi hi vulavula no kuma swa ku liya yin'wani ya le tlhelo aka responsibility ya lowun'wani yi va yi nga ri van'wani va varhi hawayi leyi nga vuri kasi no ku na ku ni tala ku vula mhaka ya ku ri loko ya nhoveni ya hlongorisa mpfundla i ri na mbyana yin'we i nga pfuxeteli mpfundla yo tala hi mhaka ya ku ri yi ta ku tsandza swi lava i pfuxa wun'we hlongorisa wona i fana na chita loko yi hlongorisa mhala hambi ko tsemakanya yin'wana laha yi ri kusuhani ngopfu a yi tshiki yi landza yi kule kusuhani no matimba ya yona focus ya yona yi langute ka yini aka liya so hi marito man'wana hi lava ku vula ku namuntlha hi langute aka mhaka ya ku titsongahata ka mhani eka nuna wa vona ivi ya mbirhi kwala ka tilo yi khomasela ku titsongahata ka kereke eka mfundhisi.
1: Yes.
2: To sungula hi lava ta vula ku ri i mhaka yikulukumba ngopfu leyi nga vulavuriwa.
1: Amen.
2: Loko hi ri xikolo xa Bibele mfundhisi Siyale va vule marito man'wana loko va hi dyondzisa va ku exikarhi ka n'wanuna na n'wansati heyi ku na ti-travel to tala swinene ngopfu na mafu ma kumeka ma va kona makate emakenteke. So kambe loko hi langutisa matsalwa one loyi a nga rhanga endliwa a vumbiwa i n'wanuna.
1: I n'wanuna.
2: Loko a hete ku vumbiwa hi ntshuri wa misava then a cheriwa moya wa ku hefemula a va xivumbiwa lexi hanyaka.
1: Yes.
2: Then Bibele yi komba ku ri se Xikwembu xi vulavula xi ku no a swi sasekanga loko n'wanuna a tshama ri yexe.
1: Yeah.
2: Tshama ni n'wi ndlela yini na kulori a hi ri a n'wi ndlela opponent a hi ri a n'wi ndlela lava nga ta lwa swin'we va nga ta phikizani ku lwa no ni n'wi ndlela ena kulori a helper a ri na ntirho wa wu tirha bava loyiwani laha ntangeni na hinkwaswo so a lava wula nga ta ndla yini a nga ta n'wi pfuna leswaku ri va kota ku yisa ntirho lowuwani emahlweni lowu nga sunguriwa hi Xikwembu aka bava loyi. Then Bibele yi ri loko se ku endliwe n'wansati a yisiwa eka n'wanuna a yisiwa eka n'wanuna that's why loko hi karhi hi yingisa swi lava ku swi vula ha swo va veseni mara loko hi karhi hi kula hi kume swaku loko n'wansati o kumeka va ku veri i vulavurise n'wanuna a ni swi tivi ku ri ti ririni lava ku ri vula ri ta va ri ha ri kahle moyeni va yingise vo to ni khomela loko ni nga ri vulangalaka a va ta ku i dlakuta a fanekele a nga ndli yini a nga vulavurisi n'wanuna ya tlakuyini a vulavurisiwaku na xitambi loko ku laviwa xitambi a xi nga tsarisiwi hi vito ra n'wansati xi tsarisiwa hi vito ra mani
1: ra n'wanuna
2: a hi mhaka ya ku ri n'wansati i tekeriwa hansi i ku i hloniphiwa ngopfu i lero i ndleriwa na muti na loko na n'wanuna a suka ya ku tirhela ku ni tirhela loko mi twa phela n'wanuna ri joni a ku ni ya vona vana kaya a ka kahle hi ndlela leswaka ya vona vana i ya vona nsati.

0: why loko o kuma n'wansati a nga ri kona vana va u ta ku mhana n'wi ve kwihi i milaya un'wana na n'wana a nyikiwa ti-responsibilities ta yena n'wanuna leti namuntlha hi nga ta hi nga khumbi tona i na tivuhlamuleri bya yena leswi a fanela byi endla then xin'wana a ni langutana kuma xa ku ri a ni swi tivi ku ri kumbe ko va ku ndleka yini na loko ku fanele ku catiwa loyi ko tala a khochiwaku ngopfu hi lowa n'wansati ngopfu hi lowa n'wansati hi mhaka ya ku bishop mangana va za dyondzele lembe rin'wana va ku ri n'wansati i mbilu ya muti lero i na vuhlamuleri byikulu kumba laha mutini that's why loko amutini n'wansati u tshama funde nomo vanhu va nge heti laha muti ya n'wana no hlekelela mara loko n'wansati a pfuleka va kota ku nghena laha mutini lowuya hi mhaka ya mani ya n'wansati luya ande loko mihlaya buku ya swivuriso chapter 31 yi komba ku n'wanuna loyi a nga na n'wansati wo n'wi hlonipha wo n'wi tekela nhlokweni a n'wi veka a xiyin'weni xa yena i ku a n'wi veka hosi a vekiwa hi yena mhani loyi a n'wi veka hosi loko mi mitswala ku i mhaka ya ku ku na van'wani va ni pfaka ku va ni fondela siku rin'wana va ku meseji lowu i tapini na ene mani rekhodanga tsandle ku rekhodi so a vekiwa you see ku na ku tiveka hosi na ku vekiwa hosi va vona loko i nga tivekangi i vekiwini hi lero loko i vuya laha kaya layani ta ku ni vuya kaya ka mina i vuya i tiva ku i vuya kolomu humaku kona mitirho leyi tirhaka i fika i kuma nsati loyi i nga ya n'wi teka hi ku n'wi rhandza a ku rindzerini a ku xeweta mi fambe njhani loyi ya kona hi lero i twa na wena i wa xiyimo xa le henhla lero a swi easy na ku tumbeta mali masokisini a swi easy na ku tumbeta mali masokisini hi mhaka ya ku i vekiwe hosi na wa swi ta ku loko hosi ndzi nga tekiwaka byona loko no ka ni nga hlayisi ndyangu wa mina ni nga yina ni njhani then ni ta va ni ri munhu wa njhani because nsati wa mina yi veke ndhawu leyi nga fanekela kona vutisa ku mipfuna ni njhani mati yo kufumela hi lamawani maswisisi mati yo kufumela hi lamawani hi leswiwani swakudya i kuma swi kha swi kufumele kahle na hinkwaswo ni vula ku hambo i nga va se biye ku tlula mpimo mani loko ku ri ku tumbeta ti tumbeta swin'wani i hanya no swi ta swi nga tshamisekanga so loko mhani loyiwani a vekiwe layani a ntangeni a tshama na Adam va karhi va pfunana hinkwaswo of course ndzingu loko wu ta satani wa langutisa ku ri i mani loyi a nga swi tiveki ngopfu va a ngo va munhu wo biha n'wansati a hi munhu wo biha and va ne a nga va munhu wo biha mara javlos i langute ku hi kwini la ku nga tsana ande ku tsane hi mhaka yini ku tsane hi ku va nga ri yena la nga nyikiwa nawu yo wu nyikiwa hi Adamu so that's why loko se se satana a nghenini i vuye a vulava swin'wana leswi a swi nga vuriwangi then ivi ku ndliwa yini ku phasiwa yena but nevertheless hinkwerhu ka hina hi kumeka hi ndle yini hi ri vadyohi hinkwenu then yesu i tiya ta ndla yini a ta ta hi ponisa hinkwenu loko hi pona hinkwerhu ka hina hi ndla yini hi amukela hosi yesu a kumeka hinkwaswo hi ndla yini hi rivaleriwa hi tindlela teto so mara hi leyi mhaka ni nga ta vulava mi nge zami ni vutisa swivutiso ku nga ta vutisa kumbe ku ya mahlweni ndlela yaleyo loko se hi languta vutihlamuleri bya n'wansati na n'wanuna loko n'wanuna a byela va ka vona kumbe se a kume ntombi leyi a nga yi kuma a byela maxaka ya yena a ku ri ni kume ntombi kwinikwini a va rhuma a ya tekiwa leyi wun'wana iza dyondzisa mhaka yin'wani of course bibele yi va yi nga ri hi yona hi ndlela yaleyo ku ri bibele yi ri n'wansati n'wanuna a dlayini i ta sukela vatswari va yena a namarhela nsati wa yena so ma leswi a lava ku dyondzisa nkulukumba yaloye a lava ku vula ku loko nhwenyana a tekiwa la kerekeni leyiwani i ya a ya teka n'wanuna luya a vuya la kerekeni leyiwani hi mari tan'wana n'wansati loyi a nga fambi na boti loyi va ya le kerekeni liya i fanele a vuya kwini a vuya la kerekeni leyiwani se ni vuvasa ku hayi khola ri nga kona tshalavulinyana interpretation leyiwani leswi hi swi vulaku a yi vuli ku lowa n'wanuna i suka ya tshama ni ka vansati yi vula ku vanu i namarhela yena hi mari tan'wana leswi ya ni byeriwa ngopfu hi mhani se va na leswi va ni advise va ni advyisa swona mara se ni na mani ni na n'wansati loyiwani hi namarhela mini hi vulavula swin'we ha hlayisana ha vulavurisana ha khongotelana ha chavelelana hi mati man'wana is my best friend loko ku na munhu ese ku ma ni n'wi tshembe ku tlula hinkwavo hi loyiwani i kwini i kusuhana mina swivono swa mina swi tiviwa hi yena ti-pain ta mi ti tiviwa hi yena so hi leyiwani mhaka leyi se hi taka ka yona ya leyi mi nga hinika yona a no rhanganyana ni tanyana hi leyi hi leyiwani i ya ku n'wansati i byeriwe hi ku Paul like I'm saying. Iri, I be submissive. To be submissive,
1: yeah.
0: I go kanziriwa.
1: Okay.
0: And the answer is voluntarily submitting, putting yourself under the authority of this man.
1: Okay.
0: Itiveka a hansi ka n'wanuna loyi hambi i na mali yo tala wena i hola ku tlula yena hi mhaka ya ku ri yena i na position ye ya ku ri is your husband i nuna wa wena wey nga yini i tiveka a hansi ka yena hi wexe a wo a hi leswa ku fona ya titsongahani i bona hi nhonga wexe is your responsibility and loko endla sweswo ivi khi ndla yini i endla vutihlamuleri za wena hi ndlela hi yaleyo a ni ti kume ni ngo yimanyana kwalano
1: hawa no swi le ku twakaleni swinene na ndhawu wa Xikwembu ha vulavule kahle ma ku is a voluntarily thing munhu wo kumeka va a ti trawuba hi ku ya hi xilovetu wa decide u ku no ni lava ku ya titsongahata ehansi ka nkulukumba loyi mi kombisa timhaka ta ku ri a hi ku kandziyeriwa hina vanhu vo tala mi kuma timhaka ta ku a va swi twisisi vo hleketa timhaka ta ku maybe ku titsongahata then i ku pfumela ku kandziyeriwa that's why mi kuma timhaka ta ku na vumhani van'wana loko va kumeka va karhi va exchange marito na n'wanuna va lwela ku wina mikama leyi hinkwako ku kuma timhaka ta ku vo avele hansi
0: exi mhaka yo vava ngopfu ene ku vula ntiyiso loko ku ri na mhaka leyi

0: lava kuva kwini i lava kuva henhla ka yena ene n'wanuna i fika laha andlaku yini a va demotivated ene loko a kumeka a tsongahatiwa le kaya na loko se a ya xikarhi ka vanhu swi ndla wonge swi na kwale a nga kona va le kwale vanhwini wa ndla yini i le ku yisiweni hafi loko ti tlula ku ku ve na xipikara xi nga xi ya bahuwa leni ku ri phela ni teke a wu tekeriwi nhlokweni loko sati wazanga ti veki hansi ka wena na valava nge ku yingiseli so swi ndla ku n'wanuna a ndla yini ani vavanuna ko tala va vavisekela ndzeni a vaviseka a fa le ndzeni le a fa karhi a hanya ene i mhaka ya ku va va ku tlula mpimo i mhaka ya ku va va ku tlula mpimo so loko that's why ni ku leka swivuriso ku na n'wansati wun'wana loyi va ngo n'wansati loyiwani na n'wanuna loyiwani wa hlonipha tigedeni ta muti swi vula ku ri ni le tihubyeni loko a yimavulavula va miyoke miyelani va la ku vulava bangoveni va la ku vulavula bamathevula kasi ku ri mhaka yini hi mhaka ya munhu n'wansati la nga n'wi teka le kaya mara loko i yo teka luya hi xibibele kwala ka va swivuriso yi ngo yi loko i teke na loye loko u tshamaka ku nyininyininyini kumbe nga ku yindlu yo pfuta a ngo Solomon loko tlhari a ri na vavasati va 700 na swikheke na swikheverexi na swigamunya swo ringana kwala ka 300 swanana yi ri swantswa loko ya tshama nhoveni ri wexe ya tshama nhoveni ri wexe ku tlula ku tshama na n'wansati loko a nga tlharihangi ve ri i tlhavula a nga ndlangini i swaku ti prudent woman a nga tlharihangi so n'wansati wo tlhariha loyi a nga ta ndla ku nuna wa yena a hlonipheka hambi hi a nga ri kona ku voniwa nsati wa yena nuna wa yeso yena a voniwa ka nsati wa yena a ka nuna wa yena hambi a nga ri kona hi loyi a ndla ku yini a titsongahataku a ka nuna wa yena ni nga yima nyana lami nge zami ya mahlweni hi languti a ni hlaya namuntlha hi mhaka ya Sara Peter chapter number 3 veri Sara a vula nuna wena ku hosi ya mina hosi ya mina phela ku vula ntiyisa ni ri loko ku ri lexi n'wanuna a twaku i ku loko hleta ku ya kaya ni ri i swi ta ku ri is a safety place swi nga antswa lavan'wani va nga ndlela hinkwaswo mara nila ni hleketa ku ya kwini ni hleketa ku ya kaya hikuva ni fika le kaya ni fika ni va kwini amavokweni leyo kufumela yi ri bibele Sara a vula nuna wena ku yini hosi ya mina lero vamhani sweswi hi vala hi vamhani namuntlha ka ntirho lowuwani na sefi leyiwani mhani ku a hi sukeleni swilo leswi swa mhaka ya kota ku phikizana nuna hi mhaka ku n'we mi kota ku mi tlhari hi ngo mi kombelata ku vulavula mi kota ngopfu leswiwani mi nga wina argument a hi mhaka ku wina argument i ku va endla leswi nga fanekela hi vitra Yeso Kreste
1: hikuva munhu a kumeka endla leswi nga fanekela hi kunenenene la ya loko ma ha sungula laha mani ka introduction mi kombise timhaka ta ku ri xikwembu loko xi endla wasati a xi nga endli opponent
0: aaa xibakele mativa xibakele pandzeka ene lexi vavaka mhaka loko a ha tekana mativa swi va sasike ku tlula mpimo mara hayi opponent xikomba xi ndlanga opponent xi nga ehelper ene ehelper swi vula ku loko me ni ndla swihoxo a ni pfuni hi ndlela ya ku luya a kombela ku yi tlhariye ku tlula mi i le ku ni pfuneni swi vula ku ni na leswi ni nga na swo kova ku yini laniwani le ku lahlekeni yani i ku ni ndla yini i ku ni pfuna ene a ni pfuni wu xikarhi ka vanhu a ni pfuni wu mahlweni ka vana hi na ofisi ya hina ni pfuneka ku ri heyi tata mina mi vulavulata ene i sungula kahle phela ku mi vulavule kahle ngopfu le ka ntirho lowuya mi vulavule kahle ngopfu lana la mi vulavule kahle ngopfu ku lo laniwa a ni tiku ngomi yi twe njhani leyiwani so na mina ni ta yi vona ku laniwa a ni yi vulavulanga kahle ene munhu na pfuniwa kahle ni ri swi nga endleka a nga olovi loko a kha a pfuniwa hi ndlela yaleyo ene loko na munhu loyi ni n'wi tshembaku is my wife because as I said hi yena a tivaku swihundla swa mina hi yena a nga loko ri kuna ku dlaya hi yena a nga ni dlayaku easy loko ri kuna ku na ku ni kumeka ni hanyini hi yena a ndla ku ni ndla yini ni hanya easy because ni pfule na mbilu ya mina ta ni tshama na yena kaya ka mina lero that's why irresponsibility yikulu kahlekahle ku va i va a wife is a great position more than all leti hi nga ti vulavulaka yi kulu kumba ngopfu
1: ya ni yima na n'wina loko mo ku ri it's an honor hi mhaka ku ku na kun'wana bibele yi kombisa timhaka ta ku hi minkarhi ya ku hetelela vavasati va 7 va ta va ti namarela hi n'wanuna wun'we va lava xivongo xa yena just ku tikuma
0: vaku hola va xivongo sa ku dya ta dya ta xava na na hina ndzi tirhela na mpahla hi ta mbaka vileli hola va yini xivongo lero ni ta va ni kumeka ni ndla yini ni vula ku vula ntiyiso ni ri ni nga vulavula swilo hinkwaswo hi ti vulavula loko n'wansati ku vula ntiyiso a ri vukatini na vanhu na hambi va lavo phungelaphungela vavanuna a vo njhenje phe loko va za vavanuna va za va ya va ya vulavurisa n'wansati wa le mutini ti humina mutini ma ha ri kwalaya mahanyele ma bama tikomba ku loyiwani wa vulavuriseka loyiwani n'wansati wo yimela timhaka ta yena ta ndyangu wa yena na wanuna wa hlonipheka i mhani swimanimani wa hlonipheka malo se wo cinca se va swin'wana va u ka ngheneka
1: swi vula timhaka ta ku ri wa xilo xin'wana xa ku kombisa mhaka ku titsongahata i ku va n'wansati a veka n'wanuna wa yehe aka ndhawu ya yehe
0: aka ndhawu ya yehe
1: a vekiwa ka ndhawu ya yena a swi ta timhaka ta ku laniwani na hloniphiwa hi swini swin'wana loko swi ta leswi swi nga endlaka timhaka ta ku vanhu va kota ku twisisa timhaka ta ku loko no endla lexi eyi swi ta vula ku a ni hloniphi nome for example mfundhisi ku na vanhu van'wani mi kuma timhaka ta ku ri emutini va tshama swin'we na n'wansati then mara a ni sweswi namuntlha hi vulavula himhaka ya ku titsongahata ka n'wansati then n'wansati loyiwani laha mutini laha a nga ha vulavuli nchumu a nga ha byeli nuna wa yena nchumu loko a huma a famba ya dorobeni wo famba a nga vuli ku wa famba ya dorobeni then loko a lava ku xava swo karhi swa yehe wo ya a ya xava because yi na mali then hi ndlela leyo a nga n'wi byeli nuna wa yehe then loko a lava ku vhakacha i ta n'wi byela nkarhi lowu se manje a nga hlantswa I mean a nga hlamba a nga mbala kwa wena na ta ha vona va mhani and loko n'wanuna o fika a yima mahlaka ya ku a wu fambi namuntlha a ni ri ni ku byeli timhaka ta ku ri na madyambu a hi fanele hi endla swo karhi let's say maybe nkarhi wun'wana rivela then mara a fostela n'wansati loyi a famba ku humela swi va swi onhake ku fika kuni ku swi fika kwalano
0: kahlekahle a ku va na vukati byi va byi nga ha ri kona lero xin'wana xi endlaka ku ri van'wani va kumeka sweswi va suki ndlela yaleyo xin'wana na tichomi leti van'wani va onhiwa hi tichomi van'wani va mhani lava va ri kahle ngopfu vo onhiwa hi tichomi van'wani va nga lumiwa tindleve and then va kota ku yinana kasi ma vona loko swi la swi fika kwalako i nga ha leli wo suke i famba then i vula namuntlha ku i yimini ku ni le ku fambeni ni ya vona mhani yini a ka ha ri na ku vulavurisani walero se ku swi vula ku submission a ya ha ri kona se yi le kule ngopfu ene se wena i nga n'wanuna se ni laha kaya hi wena se i nga vulavurile a ni sweswi va swi na ti-position n'wanuna a ngo lo voteriwa i lo veka hi xikwembuyini the head of the family ene ku vula ntiyiso loko no za ni fika la se ni ngo he mhani pela hi mele nhloko ya muti swi humini a layenini a ni fe ni nga swi vuli sweswo swi vula ku se swi ndle yini is out of hand kahlekahle me ni fane me ndla yini ni a swi swa halau ni swi vulavula swa tiveka ku ri me ni yini is the head of the family ni nga va ni kumana na mali yitsongo ni nga va nkama wun'wani ni ri daka boy mara loko i ze i pfumela ku ni ku teka wena i ri mistress me ni ri daka boy swi vula ku i ti byele ku yini a wu submit a this man kaka n'wanuna loyiwani ku ri na vana va dyondza yini ni twe van'wana nkosi nin'wana va vulavula a ku mhana mina loko ni ya ku va ku heteleli ku ri mhani and a va ri nkulu ka papa hi malembe mara mhani a wu nga ta swiantikanyi swi tivini wo swi ta sweswi va nga hundzamisa leswi a va ri nkulu kumba ka papa a va va hlonipha a va tiveka ndhawini ya vona hi lero papa a va tshama va ri munhu wo tsaka la kaya ku a zangi swi tikomba na ku ri ku na xin'wana lexi i nga ku ve le henhla mhana mina hi xona ku vula vana valava phela xin'wana mhaka ku vana hi nga swi tiva ku vana va le ku languteni phela hi le we are role models we are teachers hambi hi karhi ku vulavuleni ve le ku swi vonini ku ri na byi navela vukati bya mhani na bava na byi navela vukati bya mhani na bava na navela ku fana na mhani leswi va ndlaka swona loko papa va vuya va fika va tshama hansi va va xeweta

0: lose that touch. Maybe go with so. Ile ni magai mani mi alam dapat na kota kumi kota sungguh emas. Lo misa ba efek sahaja kita five. Yeri lo pola kabel lah masa tu nama nunggu tonga anta kama nunga kama saati akan nunawaye. Then ia abu lamar tu mangwa. Yeri sila sila bukan person issue is a mystery. Because uteka nak masa tu nama nunggu bangke na bukatin is a mystery. Si bukan Yesu nak kerek. Eh maswad. Kuri kerek ini dah ini jadi tonga anta kama ni. Aka Yesu. Senangwa nanti ini ati tonga ati akano na wae. Nwanga shoko ya ye. Ani kereke shoko ya yuna imani Yesu Christ. Yesu Christ. Say, it's a mystery. That's why, Father, mwana ule maritima mwana. Iri satani kuna si simbiri. Simbiri. Adwa kuna so na himbiri ya ina mkwai. Ilwa na wakani zanti Yesu. Na kereke anti Yesu Yesu Christ. Ilwa na wakati shu. Sushimbiri, mukati zanti yiso, siri chukoka daspaza. Mukereke anti yiso, siri kukereke anti yiso. Kereke anti yiso, napka zanti yiso, satan ilwa emati mae. Wow. Nisati fata nsetu kumisangana ukulantea, mkamika nasi sangi, wakona mbakarako sushesu. Masuku yisi, edo, yuko amposu yibavela, asutu wakutu wakali chumu. Mara, mukati zanti yiso, ilwa embili ya kwayo.
1: Eish. Yeah, eti maka to tamatimba swinene leti mfundisi vanga ku vulavula ni toko mixana nga ku vulavula ni tona laniwani namuntlha satan ilwa na kereke ya ntiyiso ulwa na vukati bya ntiyiso hi ndlela leyi hlamarisaka so eka mindyangu leyi sweswiwani ku nga hlonipho okay let me put it in this way laha mi kuma timhaka ta ku ri loko va vulavula va hahlulela va phikizana a bedroom ku phikizaniwa sweswa ku taniyani loko a famba a nga leli sweswa ku tani okay ka ha ri na hope ku na lexi xi nga niliwaku timhaka ta ku ri vanhu lava va tlhela va kumeka va vuyela back ematshan'wini ke
0: loko vanhu vo tlhelela lexi hi hlanganisaka i rito loko ku ri ku hi ponisiwini hinkwenu ku a ni kun'wana kuma swa ku van'wani va tumbela kuma swa ku teke munhu un'wana a ku vula ka un'wana a nga tshama ni byela ku loko ni n'wi teka leyo a fihle minwana loko i nga ku ximanga se ni ya n'wi teka humesa minwana ene se ni na yena kwalawani then se ni khoni vona ku i na minwala mani ni nga swi tiku na minwala yo leha hi ndlela yaleyo so mina hi ku ya hi mina moni ku hi xibibele swi nga ha lunga na loko u va ntirho ta va ntirho wukulu swi nga ha lunga hi ku bibele yi ri aka buki ya mudyondzisi 9

0: sweswo yi ri mbyana leyi feke mbyana leyi feke leyi hanyaka loko wa ha ri connected na leswi na lavo hanya na vutomi swi nga ha lunga loko mhlaya job 14 yi ri loko nsinya wu tsemiwini hambiloko wo tikomna u ra timitsu ta bola loko wo kuma swimatanyana u nga tlhela wu pfuka
1: wu ta tlhela wu pfuka
0: se lexi lavekaku sweswi ha ha vulavulaku ha ha vulaku hi sayitana mhaka ku hi vala hi mhaka ya n'wansati loko ve ri siku rin'wani bava wun'wani mhani van'wani veka nunaka mfundhisi wan'wani va ku heyi mfundhisi ni na problem le kaya nuna wa mi tshamela ku ni rhuketela ene of course a nga khongeli bava yaloye tshamela ku ni rhuketela swi mhani lava va khongela tshamela ku ni rhuketela ni tseketela masiku hinkwawo se va ku we endlisa ku yini a ku na mina tlherisela se bava lava mfundhisi va ku okay hi swona ni lava ku nyika murhi wa ku ri na siku na ringwe mpfuka mi nga holovanga se murhi wa kona a ni na wona mina haleni wu na wena kwe le kaya kwale kaya ka wena mati ma lama koko le kaya loko i voni na wa nghena gedeni wo fike i nwa mati i funda mati ku hwi
1: ifunda
0: mati kwala non'wini se bava liya ya vuya ya fika ya nghena ya wena wa swimani ma mani ya yo hwi mati vona bya matihlo i funda loko wa va chela mani ya yo hwi ani i ta vuloja i na mati non'wini sa ku heteleleni hi loko n'wana loko ya wa vona mina ni lava n'wansati wa so vaa loko ni va vona ha tlherisela ni ku one ku three wa ku vona so na n'wansati wa so leswi hi swona swi lavaku malembe lamo tala hinkwawo ni twa ni kha i mhaka ku ni lava n'wansati wa so a ni lamwa so loko ni vulavula loko ni ku one ku three a tlherisela a tlherisela se yi ku hwi a ni yi na mati non'wini yo n'wani ta kuka yi lo se hela ya diva mati lamaya se yi tlherila ka vusiku ku mfundhisi dyayele liya yi tirhile murhi wa u tirhile se va ku no a hi mhaka ya mati lama ni nga ti inwa mati lama swo a ni ma cheriwa nchumu ende mati ma le ndlwini ya wena a ni lava ku ku dyondza ku miyela

0: me yena
1: swinwana xi ndlaka ku va mhani kuvasa ku ri va nga ya timhakeni i ku na vona as you said earlier on va lava ku kombaku na vona va tlharihini na vona va hlamula swin'wani swo lava ku ndla yini ku miyela ivi i ya kuma nkarhi wa kahle i ya kuma nkarhi wa kahle lembe rin'wana ni ri ni tshame a ni kha ni ku e mhani lavawona ni va twisisi ni va lavaka mhe nsati wa mina a ni ku twise mhani leyi 1-2-3 a ni ku twise sweswi ku va loko karhi hi vulava kahle i kha hi vulavula kahle
0: laka ku vulavula kahle la
1: a ni tibele ka swivuri swo 15:1 yi ri ku vulavula lokunene ku rhelisa vukarhi aswona se ni lowuse kha hi vulavula kahle ni ri ya phela kahle kahle a no phela se micincini masiku lawa se mhani yi ngo a ku cincangi mina ni n'wina mi nga cinca kumbe ni ku cinca
0: okay
1: so kun'wana mi kuma swa ku mhaka yini loko luya a fika vulavula wa dlaya yini wo vulava na wena wo rhuketela wo rhuketela ndlela ku fana tetiya se loko ho vuyaka ku hi vuya phibeleni hinkwerhu ka yini ku endla yini hi kota ku vulavula kahle hi vulavurisana kahle swi nga lunga swi nga lunga swi nga lunga a ku na ndlela yin'wana loko a hanya swi nga lunga mara i mhaka ya ku wun'wana i tibyela ku ri loko no ya hansi i ta ni tekela hansi ku swi swi ni nchavini a ni se i opponente ku le hi le xibakeleni then that's where there's a problem
0: exi u ta ni tekela hansi a hleketa ku swivula ku mhen ta va ni chavile yo va ka hina va kombisa kahle lava ri ku vulavula kahle a ku endliweni ndlela ya ku ri ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa mavo swin'wana swa leswi swi kotisaka vanhu nkarhi wun'wana i mhaka ku va munhu mi kuma mhaka ta ku i misinterprete action yo karhi leyi nga endliwa kumbexani mavulavulelo yo karhi rito ro karhi i ri misinterprete hi ndlela yin'wana a kwata then a vulavulela henhla mara loko ku ri ku ku vulavuleriwa ko tshamiwa kahle hansi ku vulavuriwa ku hlamuselaniwa timhaka kahle swi lava timhaka ta ku hi swona swi nga ta hi pfuna leswi mfundhisi va vulaka swona timhaka ta ku a hi vulavuleni kahle then ku ri swilo swi ta kota ku tlhela swi tlhela ematshan'wini ya vona so loko a ri ka mhaka leyi mfundhisi wa mehe ku na va mana na vo tala mi kuma ku ku hlonipha loko va ku hloniphaku eka vavanuna va voho yes it is fine mara mi kuma timhaka ta ku va tlhe va ya hlonipha kumbexana va ti-submita eka vavanuna van'wana a handle for example amitirhweni ya
1: yes a ni fanele ni vula leswiwani loko na tataka yaleyo the late prophet pastor Mkhawane Patrick, what a man of God.
0: Yes,
1: what a
0: yes.
1: teacher of the word of God.
0: Mm.
1: One sangana yena nkulu baloyiwani loko hi hlangana a ka mina a nchumayela akerekeni the late prophet Ezekiel Mathebula. Se miri am dyondzisa hi yini mata ku ni twa ni tisola ku wayeni nga yangi ku ri ka ni nga yi tivangi
0: okay
1: yi khota ta n'wanuna ta n'wansati luya ni ka second Samuel chapter 14 luya a nga cheriwa marito hi Joab ku ri a ya ka Davhida a ya wonge i n'wansati loyi a nga feriwa se yi ku vavasati vo ka va nga swi lavi ku wina vavanuna va vona hi mhaka ku ri mhani loyiwani i ya aka hosi laha hosi a yi kwate swinene hi mhaka ya ku ri mativula ya yena i dlayiwini hi n'wana wa yena Absalom loyi a nga ta baleka yi ku mhani ya number 1 a fika khinisa mahansi number 2 a vulavula hi ku titsongahata so mavulavulelo ya yena a veka timhaka ta yena hi ku titsongahata swi endla ku ri Davhida na yena a tshoveka a hela fika laha ndlaku yini a twisisa mhaka leyi mhani loyi a nga ta na yona a nga te mho a nga yi boxangi i vandla yini a ku mhaka leyi nga ta na yona ni yi twini i rivaleriwini loyi i nga ta hi yena so hi marito man'wana humbleness ni le ku titsongahata ni le ku vulavula a swi ta ku va nga vula ku va nge he khinisani masiku lamawani a ku khinisa mavava va khale fine a hi nga ngheni ka yona leyo mara va kona lava khinisanaka vanuna va vona sweswiwani so hi leyi problem leyi mi nga yi vulavula sweswiwani ya ku ri akereki a okay a hi veni hi katata leyi na yi le kerekeni yana katsongo a ka point leyi mi nga yi vulavula la kaya a nga titsongahati mhani loyi ka mina mara leni le handle vavanuna lava va le na loko va vula i hatla va twa lava va le handle le ku nga va ku ri mfundhisi because vavasati va fanele va swi tiva mfundisi wa hloniphiwa mara inga rangi i hlonipha inga ya hlonipha mfundisi nuna wa wena uwa yena loko i uwa nuna wa wena i hlonipha mina i khinsamela mina loko lwa vana mina ti tsonga hata swinene mana nuna wa wena i hundzuka tiger le kaya and then you are demonic I something kang sweswo ranga i hlonipha mani nsati wa wena nuna wa wena veri siku rin'wani bava un'wana i mfundhisi wa bhange emutini wun'wana bava luyani a vona nsati wa yena a jikajika mata a ginga-ginga a ndla matandza hi ndlela yin'wana ngaku le hotela a nge tshama swi ndlalaka andlani na wena a humesela swibyi leswi a nge tshama swi humesiwa leswi bava loyi a nga tivi na swa tirha a ku swo khavisa swinyikiwa mfundhisi matandza ma biwa hi ndlela yin'wani toko hayi mi nga vile n'wini ta mi ndlela ma n'wina a nga dyina mfundhisi n'wini ta mi ndlela swa n'wina kumbe a nga swi kumi swi leswiwani a navela swi ri kaya ka yena swi loko hisaku a navela bava loyiwani ku ri kansa twa mina wa swi kota ku ndla swo na matandza ya ba swo so a miyela ku hi bava mfundhisi wa fambini siku ri n'wana ndzani yo dya matandza e ve ra yena vela nsambo ku yi be ngopfu loko kepo i mfundhisi wena na i ngo dya matandza na i mfundhisi na kasi i vavise hi yini hi ku nsati wa yena i titsongahate ngopfu ka mfundhisi a va ndlela na matandza ya kahle mara hi ya nga dleriwi so na mhe ni mfundhisi a ni ta kombela ka vamhani ngo mi nga kerekeni rhanga ni mi hlonipha nuna wa n'wini loko ku mi khisama rhanga ni mi khisamela nuna wa n'wini mi nga yi mi ya khisamela mina kerekeni ku ku nuna wa n'wina swakudya mi nkomba hi nenge mi ku swi leyi no a hi rhangeni kwini hi le kaya mi hlonipha nuna wa n'wina kun'wana i ta endla na ku swa endla ku yini hi ku ya hi biki ya petro yi ri vavanuna na porgo na vulavula vavanuna va ta amukela rito va ponisiwa hi mhaka ya behavior ya nsati wa yena a nga n'wi tshumayelanga hi matikhomelo and va kota va n'wi dla yini va kota na ku vona ho swi ri le kerekeni va dyondza swa kahle ho ni ya kerekeni mara va ta endla ni kerekeni hi mhaka ku ri loko va mi vona ka TV leyi le kerekeni va vona mi kha mi ri la mi titsonga hata loko va mi vitana mi tsutsuma kunene mi kha mi khinsama mhaka nuna wa n'wina mi nga khinsama then it's out of order a swi le hi marito lama a ni lava ta vula mhaka ya ku ri hi nga rhangi hi ya hlonipha kerekeni a hi rhangeni hlonipha vavanuna va hina loko ri ha khinsama kerekeni vokota loko munhu a ya ka mfundhisi i fika khinsama mara loko u ya ka nuna wa yena i ta ku mi ni vulavula loyi yima e so why mi nga mbombomeli loko mi khinsamela mfundhisi mi to mbombomela ku mi ri mi to nyupela misava loko mi khinsamela nuna wa n'wina and nuna wa n'wina hi ya nga mi susa le ka n'wina leyi mina ni mfundhisi ni tele ku mi pfuna ngoko ka swa ximoya so mhaka yi kulumba ngo ni pfuna ka yini a ka swa ximoya na ku pfuna na mahanyelo na hinkwaswo sweswo mara mi fanele ku komba hlonipho kulu i nuna wa n'wina ivito wa Yeso Kreste
0: i nuna wa n'wina loyi mi fanele ku mi komba xinhlonipho lexikulukumba ande bibele yi ri yini kambe yi ri na swikhongelo swa siveleka loko
1: loko nuna na nsati swi nga fambi kahle na swikhongelo swa siveleka swi vula ku loko ku ri ku mhena nsati hi fambisani kahle hambi ho hlonipha mfundhisi swi ta swa siveleka swikhongelo i ta khongela mara xikomu xi te yini swi ta siveleka kumhena hi mhena nsati wa mina a hi fambisani kahle
0: lero before i ya endla swa xikwembu rhanga u tsakisa nuna wa wena kumbe xa nsati wa wena
1: kahle kahle i xilo sungula yi nga ndliwa hi xikwembu hakereke
0: i ndyangu
1: ntoto wulo suka a mutini wu ya kerekeni hikuva vanuna vo tala va lavi xikwembu se xi za xi ndlaku xi hlawula xi vitana mfundhisi hi ku mfundhisi a ri n'wanuna a ri mfundhisi kwini la kaya ka yena nsati wa yena a ri mpfuni wa yena va pfuna vana va vona va va hlayela nawu wa bibele wa xikwembu kwini la kaya se hikuva vanuna vo tala ve le byaleni vavanuna vo tala ve le ka swa vona then se swi ndlaku xikwembu xi ndla yini yi shifta anointing se xikuseivana kereke laha se xona ku loko ze i ya laya i yana swa xikwembu swa se toto wu kwini wu kwalaya mara the first intuition i ndyangu wu nga ndliwi
0: the first institution i ndyangu lowu nga ndliwa wena mungiseri wa Vision FM laha ti karhi ti vuya na mfundhisi Mathevula SR va ka va kombisa timhaka ta ku titsongahata ni swa mhaka leyi mfundhisi i nga ri yi a wu nge heti awara yin'we
1: yi nge heti mhaka yikulu ngopfu mhaka yikulu swinene that's why na vanhu van'wanyana va fanekele Dr. Elijah Maswanganyi va ri loko munhu a nga se nghena marhandzwini loko a ri marhandzwini loko ta a ri vukatini i fane a dyondza hi swi leswi a dyondza hi timhaka ta vukati ti-dynamics ta marriage ti-dynamics ta vukati ti-dynamics ta n'wansati ku ri tanihi n'wansati munhu a ri le ku loko ni fane ni ya vukatini ni va successful ku faneke ku na van'wana lava kumbasaku swilo a swa ha fambi kahle a va ri vanhu va kahle swinene mara hi mhaka ya ku yini just humbleness. Just anga joy, just humbleness. Tsonga hata ntsena.
0: Ah, leswi ni swi vonisaka so engari mikamotala around from from 2 o'clock to 3 engari ta languta na mhaka ya ku titsongahatatsongahata leyi na yaleya mhaka kupopa munhu a nga se fika le a ti prepara vaka u swi leswi a swi dyondzisiwi exikolweni ene hi leswi ya ku hi hanyaka zongo leswi
1: ene ku hi hanya swo nkarhi wo leha
0: nkarhi wo leha
1: i swi na nkoka swinene ngopfu swi leswi swi na nkoka lowukulu swinene so nga ku xikomu xi nga hi pfuna mfundhisi wa fanekele a hloniphiwa i nandza wa xikwembu i totiwini mara hi ngo vula ku nguva leyi hanyaka ka yona na yo se yi bihini vana va tlhogomeli hi ku i nge vuli ku i hlonipha mfundhisi loko se a lava na swin'wana leswi swi a swi fanekele swi vulavula hi nuno wa wena le kaya then yaleyo i nga tsongahati ku fika kwalano na ku ya tindhawini tin'wana tikhoneni tin'wana ti nga ha lavekeki then a hi vuli yona humbleness yaleyo humbleness ya ku tsongahata ka mfundhisi tanihi kereke i ku va hi n'wi komba nhlonipho hi n'wi komba ku ri loko a dyondzisa a leswi dyondzisiwaka hi swi tekela nhlokweni hi swi endla hi n'wi vulavula kahle fana na Paula ku ri vulavula hi Yesu na mendla na yini vulavula hi mina mara mfundhisi a nga hloniphiwi ku fika laya ka ku ri se ni fanekele se a va nsati wa mina mhani loyiwani ni ku ta ku ku nhlonipha no then yaleyo se yi tlule mpimo ene se yi humini a ya ha ri ya xikwembu se i ya Satana mfundhisi wa hloniphiwa hi vavanuna vavanuna vo tala mfundhisi a va n'wi hloniphi hi mhaka ku i n'wanuna a va lava ku yingisa n'wanuna wun'wamana va lava ku yingisiwa leswi hlamarisaka va lava ku yingisiwa le ntirhweni and then van'wana leswi laku va nga hloniphi mfundhisi i mhaka ku ri ni dyondze ku tlula yena ande a swi yelani swi sweswo a swi yelani van'wani va zavula mhaka yin'wana va ku ri loko ri mo vona ku mfundhisi wa nga dyondza ngopfu why we n'wina kwala kerekeni a ni yile ku mpfune ka letin'wana ma swi vona ku toti na wona vo vona ni nga ku nkama n'wana swiluka ka xikoti ngopfu why mi nga n'wi ndli ku mi a ni kereke mali ya kha ya tala kerekeni ni n'wi ndla ku a ya dyondza a ta kota ku mi n'wi improve tanihi as your father because mfundhisi is a father in the church ene hi ku ya hi Yesu siku rin'wani jaha rin'wani I won't forget this na rona kerekeni jaha leriwani very good young man xikwembu xiku loko ni kha ni chumayela xikwembu a ka teka vhidio xikwembu xiku ka yena wena a wu yingiseyi i ta hundzuka rini ni ku nyika lifiti masiku hinkwawo and laha nyika ku lifiti jaha leriwani hi mina ni ku nyika ku lifiti a kerekeni ma Yesu i ri yini ni ku nyika lifiti masiku hinkwawo then a ya mahlwela ku ni ku rhumela meseji every day ene hi mina ni sendaku meseji buti un'wana na un'wana mara Yesu a nga ri ni rhumela ndhawu wa mina fanani swi vula yini leswiwanani hosi Yesu i ri lava yingisaku n'wina vaapostola va yingise mina lava yingisaku mina va yingise Yesu mfundhisi a hloniphiwi hi ku ya hi position ya yena a yi fani na ya nuna wa n'wina leyiwani yi le ka sayiti ra yona liyani yi le ka sayiti ra rona mfundhisi un'wana na un'wana of course mfundhisi un'wana na un'wana la hloniphiwaka hi kereke leyi hi fambisaka ni n'wi tekela nhlokweni ni n'wi sapota yi yima na swivono swa yona swa yena then na yo yi ta ndla yini yi ta humesa akona mfundhisi wa nga ta a sapotiwa a nga khonge i ta khongela a va na tinhlavutelo ene kereke yi ta ndla yini god will bless that church mara loko ku kereke yi nga tokati ka mfundhisi ku ta fa swo tala mindyangwini ya n'wina i nga lwi na mfundhisi ku nga ta fetetela swo tala vuton'wini bya wena because loko lwa na mfundhisi i lwa na xikwembu
0: hawa i timhaka ta matimba leti ni tshembaka leswaku xi va xi karhi xi bela etindleveni hi ndlela leyi wena mingiseriwa Vision FM mfundhisi ni vona nkarhi wa hina laha wu hisiyile a ni ta ku mi va na marito ya ku hetelela then na ku lela vayingiseri until next time
1: inkomu ni khensa swinene ngopfu no la ku vula leswi ka vayingiseri van'wani loko yi hete kuva va ni fonela ena swi bihanga mara kuma swa ku a va ni fonele va vutisa hi topic leyi hi valaku hi yona va lava ku ni va khongelela ka mavabyi swi right sweswo mara a ni ku mi rhanga hi leyiwani hi vulavula hi le ku n'wini swi mi ri yini mhaka leyiwani ya vulavuleni hi yona then loko hi heta ni ta mi khongelela hi problem so munhu ri ni mingisele ka radio na vabya hi yona hi twakala ta mi khongelela hi ntirho wa mina wolowo mara a ni ku na topic leyi a hi vulavula hi yona tanani na yona ku sungula mi ku leyiwani yi ni khomini swona swona so then kambe na vabya swi ta va swi tshamisekile va yingiseri hinkwenu va Vision FM kwala mi nga kona mi nga mi ri Mozambique mi nga mi ri kwini hi ri xikwembu xa matilo xi mi katekiseni va mhani hinkwenu a swi ta ku ri wo va ku dyondzisela ka Vision FM this time a hi siku ra a hi n'hweti ya vamhani a hi vhikela vamhani a hi siku ra vamhani yo va sevisi yaleyo a yi vulavula ngopfu mhaka area yaleyo hi ri vamhani hinkwenu mi nga mindyangwini hlayisekani katekana nguna samu humi ni kabla uruza kuya ishkwembu vya na ndauni ya mwina shino shita kota kuya mafeni hosi ayo haisi ni minjangu mkwayo hivitra matimba ra Yesu Kriste. Amen.
0: Amen. Thank you so much. I can see the fundisi rekutia kuengeta
1: enkomu.
0: Mfundisi loko mileta wakuma nambara wana yiru 078-798-8-0-078-798-8000 inambara ya Bishop Dr. S.R. Matebula kusiwa kwala kama la mlele a vate na makakata shunene ayo unze ni ila
2: Vision FM. Shiwono imatimba.
3: Vision is power.
0: Vision is power. Nkarhi wa hina wu karhi wu endla 3 minutes after 3 o'clock i awara ya hina ya vumune eka siku ra namuntlha wena muyingiseri wa Vision FM. Ni ku byeri timhaka ta ku ri u nge tshami ntsena la ka Vision. No, u nge pfuleli Vision wa hlewufamba wa sala ulutani a swi nge ndleki sweswo hawa a swi nge ndleki sweswo swo boha i kuma something swo boha i kuma swin'wana hi dyondze timhaka ta matimba swinene na Pastor Matebula SR ni ku kombisile leswaku ri hi ta va na nandla wa Xikwembu van'wani lava va nga ta kumeka va va hi joyina eka awara leyiwani ya ku hetelela manandla wa Xikwembu kusuka kwale eBush Buckridge hi nkarhi lowu nga hetiki mbeli kumbexana kwalomuya ka vu ya 20 something minutes 25 minutes 30 minutes then va ta va kumeka va karhi va nghena emoyeni wena mingisiri wa Vision FM lexi ya ku ya vulavula hi xona laha ya vulavula timhaka ta ku ri kahle kahle hi swi twisisa kahle xana kereke yi swi twisisa kahle leswaku yi nyikiwe vito ra matimba vito ra Yesu leswaku ri ku tirhisiwa rona. So why ingari vanhu va lava ku hundza ka vito ra Yesu va lava ku ya tirhisa swin'wana leswi swi khomekaka ku fana na munyu kumbexani mati kumbexani ntambu kumbexani swin'wana swa ku khomeka kumbe oyili mantwisa mara kumbe leswaku ku ri ku Yesu Kriste i ti hi vito ra mina, hi vito ra mina, xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta xi kombela ka tatana hi vito ra mina ni ta xi endla. Hala kun'wana ni vule timhaka ta ku ri hi vito ra mina lava nga ta va pfumela ka mina hi vito ra mina mi ta hlongola madimona hi vito ra mina. Mara vanhu va lava ku hlongola madimona hi swin'wana swilo swin'wanyana swilo ku nga ri vito ra Yesu. Hi lava va tata va ta hi hlamusela kahle va hi kombisa mhaka ya matimba ya vito ra Yesu na ku there is no need ya ku kumeka munhu a kumeka va lava swin'wana ku na ta kumeka va swi tirhisa evuton'wini bya hi ndlela. Va tata va ta hi hlamusela kahle mfundhisi loko va ta kumeka va va fikini wena muyingiseri wa Vision FM loko laniwani hi karhi hi ya na miteka hi risimu ra ku open the eyes of my heart Lord hi mana loko ku nga ri Willy W. Smith. Oh, come on. Yes.

0: Yes, wena mingiseri wa Vision FM eka risimu ra kahle rita na manana twala vaku hita hlula. Yes, tani leswi nga ku tshembisa wena mingiseri wa Vision FM leswaku hawa intaba niri na vuyenzi bya kusuka kwale ampumalanga le bush. Hawa ni vakumile ni vakumine vakona la moyeni inhlekani Bishop. Inkomo swinene hawa xi bele tindleveni wena mingiseri wa Vision FM lanwani ena mfundisi wa hina la bishop ya hina bishop Nyati kusuka kwale a Bushbuck Ridge kusuka ekerekeni ya Nazarene Revival ta vuya swinene ngopfu va tshama va ri busy na sweswiwani va huma eka ntirho wa Xikwembu lowu a va ri mitinini mara va ku ri hawa ni ta niketa nkarhi leswaku ri ni ta kota ku vulavula na vayingiseri va Vision FM. So hi na nhlokomhaka laha leyi bishop hi nga ta vulavula hi yona ku nga mhaka ya vito ra Yesu. Why hi twisa kahle timhaka ta ku Xikwembu xi hi nyikile vito ra Yesu ku va hi va hi ri tirhisa and hi ndlela leyo, mara leswi nga ku humeleli namuntlha swo tikomba i nga ri ku nghenelela swo tala vanhu va munhu ni nga vulavula swo tala mehe ni teka tintambu hinkwato ni ti nyiketa aka bishop ya mina. Bishop mi le moyeni?
1: Ngiseri va xitichi xa Vision FM vamakwerhu nhlokomhaka leyi namuntlha yi nga etafuleni i nhlokomhaka ya nkoka swinene na ku ku ya vulavuriwa hi mhaka leyi yi nga nhlana wa vhangeli ra hina hikuva a hi nge endli nchumu a hi nyikiwangi swin'wani ni kombela hi nga siya emahlweni bishopo ya mina swin'we na vayingiseri ke hi langutisa etimhaka leti hi nga ta vulavula hi tona kumbe ti nga etafuleni namuntlha loko hi ya languta eka vaapostoli kumbe ebuku ya mintirho ku avanyisa ka nharhu ndzimana leyitsongo ya 12 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu ta ku hanyisiwa ka xigono enyangweni ya tempele i nhlokomhaka loko Petro a swi vona a ku ka vavanuna va Israyele hikokwalaho ka yini mi hlamala mhaka leyi mi hi tshava hi mahlo hi mukhuva lowu xana wonge hi loko ku ri hina hi nga endla swilo hi nga endla leswaku munhu loyi a famba hi matimba ya hina kumbe hi vukhongeri bya hina leswiwani bishopo ha ya mahlweni na mhaka leyi va Petro a va hanyise munhu endzhaku ka loko munhu a voniwe a famba se a hanyisiwile lava va n'wi tiva va sungula ku hlamala se va

0: Yes.
1: Mara kambe nhlamulo ya kona itatshela hi kuma ka buku ya mitiro ku avansa ka mone eka yona ntsimana ya 12 chapter 4 verse number 12 hila nga ta aina mhaka ya hina kona inkomo Peter.
0: Okay, ni loko mtweni swinene na vayingiseri va Vision FM ni tshemba leswaku ri hawa mi yime kulunga mi swi twile va hlamuserile already va kombisa timhaka ta ku ri va Petro va kume xihole lexi a xi ri kona etempeleni va kumeka va tshambuluta va kumeka va xipfuna then ku ve na lava va nga kumeka va hlamala timhaka ta ku ri ku endleka yini loko va ku hawa why mi hi languta moya honolela i nga ri hina hi nga endla swilo leswi na kasi a hi hina hi ndlela yaleyo so kasi mara timhaka hinkwato leti ti nga ta kumeka ti va ti kha ti huma laha ka tindzimana timbirhi hawa ti tata ti huma aka vona bishop ya mina la bishop hawa mi nga ya mahlweni
1: loko mi ri karhi mi hlamusela mhaka leyi yi ndzi vave swinene endzeka mbilu bishop ya mina ya ku eka minkarhi leyi hi nga ka yona ku languteka ingaku vito ra Yesu leri ku nga rona hi nga nyikiwa rona leri ku nga rona emongo wa vhangeli leri ku nga rona hi nga kula hi ri karhi hi tiva leswaku vanhu va hanyisiwa va tlhandlekiwa mavoko ri tirha na madimoni lava a va khongela va ri vakreste hi nkarhi wowalowe a hi vona madimoni ma hlongoriwa hi vito ra Yesu ri ri roxe ku nga hlanganisiwangi na nchumu kambe ni pfumeleleni bixopo swin'we na vayingiseri ku hi hanya ka nkarhi wa makumu hi hanya ka nkarhi wa swiprofeto laha hosi hi xiviri eka buku ya Matewu ku avanyisa ka 24 hi nga hlamusela timhaka leti namuntlha hi ti vonaka tin'wani se hi le ndzeni ka tona laha emhaka ya vukhongeri lebya ntiyiso se vanhu va sungula ku byi fularela yo chavisa ku nga va leyi hi ku u kuma leswaku na lava a hi va tshemba lava a va ri swivonelo swa kahle loko hi va languta i ku na mina onge Xikwembu a ngo ni hlayisa ni va un'wani wa lava a nga ta va dynamic speaker or preacher ni fana na manimani namuntlha vanhu va hundzukini hi le ka mhaka ya vito ra Yesu leri hi nga ka hi nga tipfinyingi hi nga ka hi nga chavi ku vula leswaku tindhawu to tala ri susiwile ri substituwile a ra ha tirhi ni vula vito ra Yesu so hi la ku ya languta tanihiloko ni tshembisile bishop wa mina swin'we na vayingiseri yi ri eka chapter 4 verse number 12 kokwalaho ka timhaka ta mitirho ya vaapostoli Acts chapter 4 verse number 12 kutani hi ku ponisiwa a ku kumeki eka munhu un'wana
0: amen
1: ku ponisiwa a ku kumeki eka munhu un'wana hikuva vanhu a va nyikiwangi vito rin'wana laha misaveni handle ka vito ra Yesu leri hi fanelaka ku ponisiwa ha rona
0: amen
1: leyi mhaka i mhaka yo vava swinene loko hi languta eminkarhi leyi hanyaka ka yona bishop ya mina loko hi languta lava a ku ri vadyondzisiwa lava a va famba na hosi lava nga vona hinkwaswo lava va nga vona masingita hinkwawo ma ri karhi ma endleka ku heteleleni va vona ku fa na ku pfuka ka yena va vona ku tlhandluka ka yena a ya etilweni va yi tiyisisa mhaka leyi va faka xigandlu ku a ku na vito rimbe a ku na vito rin'wani

0: hi marito man'wanyani ku hava leswi fanekelaka xi nghenelela etimhakeni ta matimba ya vhangeli loko ku nga ri vito ra Yesu ntsena leri na madimoni loko ri vitaniwa marhurumela kambe ya ku chavisa tanihiloko se ni vurile vito lera Yesu leri namuntlha se ri hundzuke eswa hava eka hina vo tala a hi ri teki ri ri nchumu sweswi ni nge te tani ni nga nyathi u nga kuma leswaku lomuya tinhlengeletanini se ku rhangisiwa vito ra mfundhisi nyathi ku nga rhangi ra Yesu loyi ku nga yena a nga vambiwa a fa rifu ra tingana xihambanweni ivi loko a pfuka ku tsaleka kereke leyi na namuntlha ya ha yimeni kambe ya ku chavisa hi ku vito ra Yesu onge ro languteka ri nga ha ri na matimba eka vo tala inkompiso
1: i mhaka ya ku vava kunene bishop ya mina bishop Nyathi loko vanhu va fika eka xiyimo lexi loko va languta vito ra Yesu va twa i nga ri ha ku fanele ku zamiwa swin'wanyana ku laviwa swin'wanyana ku ri ku vito leri hawa hi leri hi nga nikiwa rona hi Yesu Kreste hi leri hi nga nikiwa rona exikwembu ene ku ri ku hi roho ku nga nchumu wun'we wu ri wun'we lowu satani a wu chavaka ku tlula swilo leswi hinkwaswo laha misaveni loko ku ri na xilo lexi satani a xi chavaka emisaveni leyi hinkwaka yo jikelele i chava vito ra Yesu ntsena
0: okay
1: why vanhu va ri sukela va ya va ya damarela mati ku nga va ku ri yini bishop i mhaka ku kala ku pfumela kumbexani i mhaka ku xisiwa kumbexani mhaka ku vanhu a va lavi ku hanya vutomi lebyinene bya xikwembu ku ri vito leri kota ku va tirhela
0: bishop ya mina swin'we na vayingiseri mi khumba mhaka ya ku vava loko hi languta swo tala swi te endzhaku ka xidemokirasi hi va ma-90s ku ya le ndzhaku lava va ri ka vito ra Yesu va ku fana na mina na n'wina va ha ri tshemba na namuntlha
1: amen amen
0: mara endleleni ku fike ku nghenelela ni ta ku swinkankanka leswi nga fika swi nghena swi banyingeta laha namuntlha hi na vanhu van'wani vo ri tirhisa ku mi nga voni leswaku hala ndzeni ku na yini kambe ku nga ri rona ri tirhaka leswi swi nga endla vito leri va ri sukela van'wani a va lo ri sukela ana a va nga ri ka rona hi khale
1: a va nga ri ka rona
0: a va nga ri ka rona hi khale Satan i pfuxe tin'anga leti ti nga ngheneki etindhumbeni ku fana na tin'anga leti ti hlahluvaka namuntlha bishopo ya mina ku biwa mihlahla endzeni ka tikereke
1: evana
0: vanhu namuntlha a va ha vulavurisani nsati a nga ha vulavurisi nuna nuna a nga ha vulavurisi nsati hi ku i byeriwile leswaku nuna wa wena nsati wa wena i na nyoka vanhu va mamazala va ha vulavurisani na vamakoti wa vona hi nyimpi leyi nga nghenela eripfumelo ra xikreste leswi loko swi sunguna hi ri vaendli ya ku pfumela hi leswi amukela hi swi languta hi nga vuli nchumu hi swona hi ehleketa ku i nkungwa kasi i ndhambi namuntlha loko u nga va nyiki mati u nga va nyiki oyili a va ku twi a va ku yingiseli swi lava u va khongelela u tlha u va nyika sokari leswi vanhu namuntlha va nga tolovela swona. So leswi endleke bishopo swi va swi fika ku fika laha se swi nga tiyelela i nga ha ri ki na ndlela yin'wana ya ku hi to swi yini. So ho tshembela ku ku nga ri khale hosi ya vuya hi yona yi nga ta swi hangalasa hinkwaswo, kambe a hi pfumelelaneni vakreste ku emisaveni ku bihini, emisaveni a ku nandzike nchumu. Vito ra Yesu loko u tama wa ha vitana rona ntsena u nga hlanganisi na swin'wana vo ku languta na swa ku u thumayela yena a va ha ku twi. So kambe ya ku hetelela bishop ka mhaka leyi ku va ri sukerise njhani van'wanyani i ntiyiso ku va ri sukeleni hi ku a hi va vona va ri karhi va chumayela vhangeli ra ku ponisa, va chumayela vhangeli ra ku tshembela vito ra Yesu hambiloko munhu a vabya a tlhandlekiwa mavoko hi vito ra Yesu a byeriwa leswaku Yesu i na matimba kunene vanhu va hanya. Ni mbhoni ya sweswo mina na swi tiva ku vabya ni tshama ni nga koti ku famba ni nga koti nchumu family na van'wani lava ni rhandzaka va tshunela kusuhani va ku a swi ta antswa ku u famba u ya laphiwa loko u laphiwini u ta tlhela u vuya hikuva ni mile timintsu la ka vhangeli leri a ni pfumelangi ku ya fela tin'angeni a ni pfumelangi ku ya hanyisiwa kun'wana hikuva ni tiva leswaku ra Yesu vito hi rona ri nga na matimba.
1: Amen.
0: Ni vulavurisa leswi namuntlha ni yime hi milenge ya mina ni mbhoni ya lava va ngo Yesu wa ponisa hiku a ni zangi ni va na ku navela xin'wana lexi karhataka bishop ya mina i ku navela navela vanhu hi navela swa misava hi navela loko hi vona vanhu va humelela kasi van'wanyani a va humeleli ntsena va ya va ya nghena eminandzweni leyikulu va nantsweriwa hi tinyoka loko a huma ri na matimba lama ma nga ri ti wona ya vito ra Yesu.
1: Vana
0: inkomo bishop
1: vanhu va ya va nghena emilambyeni leyi va nantsweriwa hi tinyoka va huma va rhwerisiwe swilo matimba man'wana ya ku nga ri matimba wona lama ya ku huma exihambanweni. Mufundhisi bishop ya mina Nyati ni rhandza ku khensa swinene mani exinkarhi wa hina wu lo hi siyelaniwani mara ana swi ta timhaka ta ku ri a ma ha khome timhaka to tala swi va timhaka ta ku ri hawa hi ta tlhela hi mi kandziya hi aka nkarhi lowu taka ku ri mi ta hi phamela na ndhawu wa Xikwembu a ni tiko marito ya n'wena ya ku hetelela eka vayingiseri.
0: Marito ya mina ya ku hetelela ka vayingiseri na ka hinkwavo vaakatiko ngopfungopfu va province ya Limpopo laha xitichi lexi fikaka koho lava va nga vakreste a hi tshameni eribyeni a hi tshameni eribyeni ra yihla
1: amen
0: a hi tshameni vitweni ra Yesu vito ra Yesu ra tirha na namuntlha eka lava va ri tshembaka vito ra Yesu ra hanyisa na namuntlha eka lava va ri tshembaka
1: amen
0: vito ra Yesu matimba Sathani na madimoni ya yehe wa swi tiva swa ku ka vito leri ku na matimba.
1: Ni khensa ngopfu ku dya ku engeta mi hlayiseka la Bushbuck Ridge.
0: Inkomo bishop na vayingiseri na hinkwenu mi va na siku ri mi va na madyambu ya kahle ni khensile ku va un'wanyani wa swivulavuri eka platform leyi inkomo.
1: Thank you bishop. Bishop Nyati wena muyingiseri wa Vision FM kusuka kwale provinsini ya Mpumalanga kwale Bushbuck Ridge leyi ka kereke ya Nazarene Revival lava hetela na mahungu ya kahle swinene mahungu ya ku tsokombela ya leswaku ri Xikwembu xi hi nyikile vito ra Yesu leri hi fanele hi kumeka va hi tirhisa rona kambe vanhu va masiku lama loko i vulavula hi vito ra Yesu ntsena u nga ngeteli na swin'wana va fika va swi teka i nga ri ahi wa shota kahle kahle vala va swinwana swingetelela ka laya indlela leyi wena mingiseriwa Vision FM so vari a hi tshameni eribyeni a hi vuyeleleni eribyeni a hi hanyeni eribyeni a hi tshameni ka vhangele ya ntiyiso va ni twise ku vava loko va ku okay vanhu lava kahle kahle u kuma timhaka ta ku ri va hambukile endleleni u kuma ku kahle kahle ni ku sunguleni a vulo sungula va hambukile hi ndlela leyi mara hambiswiritani na lava a ku ri ti role model ta vana va xikwembu lava a ku dyondziwa ka vona kuma ku se va sukile ka leswi va khome swoho se ve le ka swin'wana swilo a va ha ri ka yona vhangeli leyi ya ku ponisa ya Yeso Kreste a hi tshembeni aka vito ra Yeso Kreste hikuva hi rona vito ra matimba ni vona meseji laniwani ka inana la meseji lowu ri yini mo hi wu vona kahle hi ta wu hlaya nkarhi wa mina se wu fambile hi lava ku ta huma hi minkarhi wa mesi manje wu fambele mara na kusuka ni hlayini laha va hineke or indzimana yi ri loko a vona mitshungu ya vanhu a va twelavisiwana hikuva a va karhele va tshamele hansi va fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi hi loko a ku ka vadyondzisiwa va yena ntshovelo i wukulu kambe vatirhi a va talanga hikokwalani n'wini wa ntshovelo leswaku a rhuma vatirhi eku tshoveleni ka yena Matewu 9:36-38 indzimana leyi ni nga yi vona yi karhi yi nghena laya so hawa hi rhandza ku khensa swinene eka ndzimana yeleyo ku laveka vatirhi leswaku va ya ku tshoveleni ku laveka vatirhi lava nga ta ya va dyondza va dyondzisa ntiyiso va dyondzisa hi vito ra Yeso Kreste hi ndlela leyi i vito leri Satan a ri chavaka i vito leri madimon ya ri chavaka i vito leri tintokoloji ti ri chavaka i vito leri valoyi va ri chavaka i vito ra matimba loko wo ri vitana kahle vito leri i ku hi vito ra Yeso Kreste ni tsutsuka kulukumba wun'wana a ra ku jimeni nampundzu loko a karhi a tsutsuma a vona swin'wana hi nga ri ko va swirhodyani swi tlele le mahlweni a tlhela ka patu leyi a ti jimela jima a ni nga khongeli loko a fika layani loko a kuma ku swilo leswi a swirodyani ni i va nyavilala i tinghala a lexi a xi nga ta miehleketo ni yena i lo hatla a ku kambe vakulukumba kereke vazalwani loko va ri yini vito leriya a ku i vito ra Yesu a ku hi vito ra Yesu a karhi a tsutsuma a nga cinci a fika ku tsutsuma hi vito ra Yesu hi vito ra Yesu a ri karhi a ri vulela a vulela hansi a nga rasi mara a fika hundza ra tingaleni laya tingale ta ti nga n'wi endli nchumu a va ponise sweswo ku na matimba evitweni ra Yesu Kreste wena mingiseri wa Vision FM loko a ri mina Pastor Ngoven MT ni ri bye mi hlayiseka loko ma ha ya mahlweni na minongonoko ya Vision FM hosi a yi ve na n'wina mi hlayiseka swinene loko ha sungula vhiki lerintshwa vhiki ra ni na ku vula ku vhiki leri a ri mi tele na swa kahle mi kateka mi tiphina Xikwembu xa yena xi hi pfuna xi hi katekisa.

0: Vision is power.
1: Ngenile eka nsonto wa kahle nsonto sa seka nsonto wa ti 14 tangweti ya bo 6 2026 koma nkarhi xa mina xa ni komba ku ri 12 timinete ku bile awara ya nkaye na ku tshama kumi tiphine swinene hi Sunday ya n'wina mikarhi mi ri tikerekeni ta n'wina to hambanahambana mikarhi mi dzunisa xikomu mikarhi mi kuma kumbe mi phameriwa rito ro hambanahambana ku tshama ku ri na vunanga lebyi a va hi karhi mi tisela byona kwala moyeni mi amba mikarhi mi byi twa amba mikarhi mi ri kona so mina ni fikile kule tindlwini ta vuhaxi for this hour hi ta va hi karhi hi fambisana kun'we eka nongonoko lowu wa hina wo rhandzeka na ku tshama ku mi tshame ku lungha mi ready ta va hi karhi hi fambisana kun'we kasi ke loko ni nga si nghena ni mi nyikete risimu leri a ri ku eka Pastor Mashele risimu leri a ri feature ra vona Boot Mafosi Try by Force kasi ke sweswi ni lava ku mi nyiketa risimu ra kahle ri taku na dzunisani rikhotso a ku hi navela tilo na ku tshemba ku mi ta tiphina swinene mi tlhela mi tsaka hi rona a hi endleni soveng zero wa mina vurhandzeki.

0: Shivono Imatimba.
1: Vision is power.
2: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke hlelo la manyanga nyaka dwana ha swikota ku thlela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku kunyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600, 60 meters 33,900. Unga ikuma eka 078-913-3661, 078-913-3661, kumbe 071-8096-980, 071-8096-980, kumbe uyivakatshele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns. Unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansihansi swinene. Mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi.
3: Sasuke vengisi ra mina vo rhandzeka va Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Hi wisa sweswo ka nongonoko wa hina mafamba kun'we na mina Ndzalo Malungani, mi ni khomela voice leyi ya mina namuntlha yi le ku humeni kahle. Kasike vengisi ra mina na ku tshemba na ku tsaka ku ku ri n'wina mi le ku ningiseleni hinkwako lava mi nga koho. Already na va vona ku na lava nga ni sendela ti-voice note kokwa ni nghena va vhe va rhanga va nghena vo hi vo sungula na ku tiva ku mi kona, mara vengiseri va mina mi le ku yingiseleni na naswona na mi ningisela mi ri kwini. Va na mikarhi mi ni fowunela mi ni byela swaku n'wina mi ningisela mi ri kwini, mi tiphine hinso kumbe mi xera erilitsi leswi a mi ri ku swi dyondzeni ekerekeni, mi hlohlotela un'wana loyi a nga yangi kerekeni. Va na mikarhi mi ni fowunela mi va mi kha mi ni kuma hi ndlela leyi.
4: Kandziyisa rito ra wena,
5: kandziyisa rito ra wena
4: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 730 7890,
3: 063-730-7890, 063. Okay, Monte Kala, Vision FM, mila moyen?
6: Halo, mwana boti.
3: Aye.
6: Dali, manan. Manan, ka.
3: Aye, ma'am.
6: Manan, kwa tala mafura kwa kwa mchisi, manan, ka, kutwa.
3: Happy day.
6: Happy day, manan, ka. Dali.
3: Mina.
6: Ni khensile n'wananga.
3: Ku khensa mina xemhani.
6: Khensa n'wana boti.
3: Inkomu ni khensa n'wa mi lava ku ni phamela nyana swi mi nga dyondza swona.
6: Yo a ni nga ri kona ni ri kosini n'wananga.
3: Oh hayi, na ku tshemba ku mi lahle kahle.
6: Hayi, lahle kahle.
3: Inkomu ni khensa swinene tiphineni madyambu ya n'wena.
6: Hayi, na khensa n'wananga.
3: Inkomu hi teka lava. Vision FM, hello? Vision FM, hello, Moen?
7: Ngalo Malungani.
3: Aye.
7: Umbe akambet.
3: In the flesh.
7: Mfukin mar.
3: He fukin wa pusha la nguino.
7: Mfukin de ku ngisele mwana botika la kankomo eyi.
3: Kinsi sunene la kankomo eyi ka kokwana.
7: Hai, mwa wena.
3: Hai.
7: Ina ndzalo mina ni sotlene na dyondzo ya mfundhisi lava a va dyondzisa hi mhaka ya vamhani emakaya. Va ku hi fanele hi titsongahata. Va papa hi tinhloko. Loko Yesu a ri nhloko ya kereke, papa i nhloko ya ndyangu, se vamhani a hi titsongahateni. Hi ta kota ku va kahle mindyangu, yi va kahle loko ku ri na kurhula makaya, ku hanyisiwana kahle.
3: Amen.
7: Ni khensa swinene n'wana boti xaviseka, a mi rhandzi rhandzi hani.
3: E mi rhandzi swinene hani, mi va na madyambu lamanene.
7: Ni khensa n'wana mina.
3: Inkomu, inkomu swinene. Khensa swinene. 063-730-7890 nghena na n'wina mi hi xerhela leswi n'wina mi nga kuma swo kokwani nghena va nga ta kwata a ni tlangangi voice note ya vona moni va ni karhi ni tlanga voice note ya vona hi ndlela leyi ku ri na vona va kota ku tsala hi ku vo number 1 ku fika ehendleni so.
8: Ahee, ahee Ndzalo, hi pfukile ka ntukulu wa kokwana.
3: Pfukile.
8: Ahee, na hi pfukile ntukulu wa mina. Ahee, ku yingiserile. Hili sunkumbani, kakutumela nzalo. Kumbariti na soko. Haa, mara ikara ingisela. Hila kutuwa tamatimba, hila kutuwa inkwasa. Ingoma ikai, ichina erindeka mkumba nzalo.
3: Amen.
8: Hea, shiri, ja, intombi ya mina.
3: Amen.
8: Kukwa ngena, singa viu. Amen.
3: Kisa sunane kukwa ngena, lari singa viu. Kasi kia kuna ingwan voice note, moni ito akule. Bonavari yini.
5: Njani wana mani ndikuita kwala ka vision waka wa kholoma ne ishe weta kwala ka vision
3: na kana kushaweta zasimfanele mlambo eh nokuthamba kuitakini kunukushaweti nikezi ke ngisora vision FM yamahlena nongonoko wa hina kwala ka xitichi cha nwana xa xirhandza xitichi cha vision FM the voice of hope and the source of knowledge na ku themba kuri mitelela va mini tikerekeni mitelela va mini kunwana kunwayana mina swo tala leswi minga switwa swi xerheni na hina nomboro yona 063 730 7890.
9: Yi bele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
3: Na kutamba kumirutwini kuririnqingo mirikumisa kuyini 063 730 7890. Yi bela nriqingo kumbe mi sendela message ka WhatsApp risimu leri landzelaka lava ku ri tlanga. Okay, ni bona khorela Vision FM mele moyen. Okay, mon batek. Vision FM hello. Aye.
10: Yeah.
3: Ifu game njane. Na na ifu ke na mtwa ka kahle ka. Kukhugumeruwi. Vele June se ingene kungena. Hai nimbela mavoko mama twa mavoko yame. Kinzi swinene na ka Thomo hlayisekane ka veta ni mi rungula van'wana na mi tshama mi nghena.
10: A ni se tshama ni nghena ka n'watati bya mi sungula kambe njhani
3: va runguleni hinkwavo
10: ni rungula mhana mina. Maka manwa beni vele joni sweswi a thendise wesa ka na bot kukuza na vaxeva ta kwala thendisa na boto wa mina bodevu hi xiva kona kwala ka Thomo na vaxewesa ka na swivanani swa mino tsake njhani ka sweswi
3: na mi ni tsakela ku va mi nghenini xembe.
10: So, no, hlayisekani mi haxela xela hi khi mi yingisela.
3: Inkomu na n'wina hlayisekani.
10: Hiswona.
3: Hiswona. Kinze swinene 063 730 7890. Vayingiseri wa mina ni lava ku mi nyiketa risimu sweswi loko na ha yimele n'wina ku ri ma mi karhi mi ni sendela timeseji ka WhatsApp kumbe mi ni fowunela mi ni kuma moyeni loko ku ri mi kona n'wa mi nga tshama mi nghena amoyeni nghenani namuntlha it's your day mi kota ku kota ku kuma xipesi xa n'wina mo ni kuma risimu leri taka na yena Mpumi Mtshweni a ku phaphamani bazalwani i nkarhi wa ku dzunisa se ta welana.

0: Vision FM.
1: Shibono imatimba. Vision is power. Chamile na.
0: Vision FM.
2: Wiso so so beng serva vision FM ka nongonoko wa hina nongonoko wo rhandzeka mikarhi mfambisana ku nga na mina muhaxi wa n'wina Ndzalo Malungani ka sikeming serva mina ni mubyerini ku ri mi va mikarhi mi ni sendela timeseji mi va mikarhi mi ni WhatsApp mi ni byela ku n'wina mina mi ri kwini mina mi ri kwini naswona a mi tiphina mindlayini hi siku ra n'wehe ka siku ra namuntlha kasi ke ku na lava va nga nghena lava ku avuxeni Seventh of God, mina ni mi yingisa ni ri ka Motupa Zone 5, hina hi hlayile Nehemiah 12, verse 19, I Maria Matswalela. So na ku hi vena hina hi kota ku twa kahle kahle la ka Nehemiah 12, verse 19. A ku ri na yini? Nehemiah 12, sorry, a ni vulangi swona. Nehemiah 2, verse 12 and 19, verse 12 to 19 ile nyana mara mntohlaya nyana timbiri tinharu ku hi kota ku na yena hi kuma nyana a taste of leswi a va hlaya swona hiku ndzi nga byeli munhu leswi xikwembu xindzilerisaka ku swi endlela muti wa Yerusalema kutani ndzi pfuka ni vusiku ndzi famba ni vavanuna va nga ri vangani a hi fambanga na xifuwo xin'wana ehandle ka lexi a ndzi xi gadile. Oh, lexi a ndzi xi gadile. Vusiku byebyo ndzi fambile ndzi ya ta hi le nyangweni leyi vuriwaka nyangwa ya le nkoveni. Ndzi ya hundza hi le ka xihlovo xa nyonga.

ndzi famba ndzi ta hi le nhoveni ndzi ya mahlweni ndzi ku valanga rirhangu ra muti wa Yerusalema, kutani ndzi tlhelela ekaya ndzi ya nghena hi le nyangweni leyi vuriwaka nyangwa ya le nkoveni. Tindhuna a ti nga tivi leswaku ndzi yile kun'wana hambiswiri leswi a ndzi endla swona a ti nga swi tivi. Enkarhini lowu a ndzi nga se tivisa vanhu makungu ya mina hambi va ri Vayuda kumbe Vaprista kumbe tinganakana kumbe tindhuna ni hinkwavo lava a va tirha ntirho kona a va nga tivi nchumu. Kutani ndzi ku ka vona khombo leri hi weleke ma ri vona, muti wa Yerusalema i marhumbi ntsena ni tinyangwa ti hisiwile, kutani ke a hi pfuxeni rirhangu ra muti wa Yerusalema hi ta wisa ku hlekuriwa. Ndzi va byerile ni hi laha Xikwembu xi ndzi pfuneke ha kona, ndzi va rungulela ni leswi hosi ya tiko yi ndzi byeleke swona, kutani va ku a hi yeni hi ya sungula ku aka hi loko va ti nyiketela ku endla ntirho lowo saseka. Na ku tshemba ku mi ri twile, khensa swinene for tsalwa ra n'wina. Kasi ke Mixer Version FM ta va ni karhi ni ya mahlweni ni mi nyiketa vunanga. Namuntlha a na ku vulavula swa ku tala ma swi twaku na rito ra ha ma ri le ku endleni va yingiseriwa mina. Na ku n'we mi vulavula na mehe mi dyondzisa mehe tanihi n'wana wa n'we, tanihi ntukulu, tanihi muhaxi wa n'we, na ku twa from n'we ku ri n'wina kahle kahle mihlohlotelo leyi mi nga na yona hi le ya njhani. 0637307890. Sweswi na ku mi tlangela risimu ra kahle leri taku na yena Lucas Maluma a ku swiyimo swa runa, xiyimo xa mina xi nge tshamisi swona, Yehovha loyi a nga le tilweni u ta xi hundzula. A hi yeneni.

0: Shampa, shampa, shampa. O cara não vai querer, olha.
1: Chá, chá, chá.

0: tshame na mutsundzu xilo nene wo pfumala mona.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekai. Vision FM.
0: Shibono imatimba. Vision is power. Tamilena.
2: Vision FM.
3: The voice of hope and the source of knowledge. Bang serva Vision FM. Sheshwa. Sadly. Na kumbyela swa ku mina na n'wina se loko ku ri nkarhi wa hina wa ku ri hi hambana kasi ke ehlanganeni kahle eka siku kumbe eka nkarhi lowu landzela cause a ni swi tivi swa ku ni ta hola rini ivi ni ta kota ku tlhela ni vuya ni ta kota ku va ni tiphina na n'wina ni khensa swinene ka hinkwenu mi nga joyina lava mi nga ni pfuxela na lava nga hi phamela va hi nyika na matsalwa ni ri ni khense swinene loko ku ri mina ndzalo malungani ntukulo xikotikoti na maxawu ni ri bye bye kahle kahle a ni mi siyi kahle mi ri n'wexe ni mi siya na moya lowu kwetsima a nga muchaveleri wa n'wina Vision FM ya haya mahlweni karhi mi tsela vunanga 24/7 ta kateka minchumayelo tidyondzo to hambanahambana ti le ku tendle ku landzeleni so if a mi le ku ve ni busy mi ku tleleni tshamani kula ka xitichi xa n'wina xa xirhandzwa mi ta kateka ku ya mahlweni kasi ke mi ngo ni huma hi risimu ra kahle leri taku na Dr. Colbert Mukwebo va ku na ku rhandza ni ri loko ku ri mina ni ri inkomu ni khense swinene loko mi ni joyinile mi tiphinile na mina hi ndlela leyi ni ri bye bye khezo